Ale chamelo le wanchi le radio shamo le ninga hanga la so le wa se fulu male ono minu te bute ni le tu lai lua le ninga wo li fa mal malu le yo la so lua so limo le ni masino me lua fe lua ono if you feel nganga enjoy fa dalo fa to wai ma fa malo wanchi le pia mal malu le tanto to do le nganga to no ni si lai fa pe foi e alo tanto fa si no manga shamo le ma to me lunga le tasi ono tasi mal tasi fa mo e le tu tu fa wo le ni radio shamo tasi lima I was told I'm more. In fact, my loan to the river hang on a wally long time, poor inga elegant to ya. Yeah, all long fat fungang for you, the tattoo to do a yo lo mozia. The other tattoo fats a long way, long all out, late chill fat along with Fale Malela and Wallow Tavale. I remember for you to Wallow Math to my long on Facebook, YouTube. Yeah, Malay tattoo pinga to fat langi them for you na a fat fungamay. A long all out telephone if you have ya, a ill make up will tune in app or nai ola. To a Maladan to Wala Leo and Fiona Fowl, I love telephone. I long all out, she pick up Bluetooth field dial. Fale, yeah, bought a tonal for a long travel and I had Wala yellow oil. Yeah, if I don't like Pia, young, yeah, come all over. But, yeah, my lord, fail fever, my lord, it's a one time yellow for a tour. What giant of shield fight for a living hang on our only seal here. Yeah, late July 5, left your day. Ya o le wa sauri foi man tuanga ya tu piki le fana wa onga is a ting me le o toi ma ba fa man mo le mo wing on the town le ni vang on la wo li out finger ile to do maga wenga chu che ma favor and lo filima e oni si vang on to like my ile so le fo to e fa pe mai ile ni presidente america wa ya to e fa fe fe ina fo ile to do iran Ole aia pomuina pe pomuina e America le atunu o Iran maleto ye ye se Iran ile ke lope pe afa pe le ala chote de pomuina e a va a ale malo tele o America ole va mai antana e ta sile va swa o mai America ole wa lu se mai na ile street of Hormuz e na o mai ale on faifu te winga ai foi alle militeli a america ma nisio va la ici ono alle entru iran alle safa pele onanga yane e fa la velave ia pe polo kai pe le street of hormuz alle entru united arab emirates o se tasine yo fainga pa anga po se tasine yo pa anga malos alle entru o america ia ma safa pele ona tra wo mai le entru o United Arab Emirates. O le safa pele on also for ye ilan to Iran. Ile taimi mo se taimi mo mua. Talo mai on koma le fainga o le tawa. Ile vale o Iran Amerika ma isala elu. Ile masina na same vantan. Ile masino a perila. O nei os fa inga Iran o le taliatu lea. E se tulanga pe on fa ilo mailea ele ni presidente Amerika. Ya ma wala to wasfa yai ya va aswau ya ole timi de yelo ni va aswau lo fa pele on a mu ile timi de on a osfa ingane ya le tru Iran ya mai ele oto fa wa winna le tru ole timi de kusor ke minge ya ka ko ma kwa nge nge fu a gol gen ele tulanga wo on ji le tru wa le santa o fiel tru Ya ese isu e po le ale firnga lo Iran a le ase manan tu Amerika a le ha fo isel nango lango antu le antunu o Isla Elu le na o antu fata si ma le antunu o le panona si fanya la antu tala ronga ya le a wani ya la ya e vivesi a e la vive antu e matan to pita o le ase nafi le ase fa pe le on sainia ise firnga a le antunu o New Zealand ya po le tanto o tunu nei ya ma le antunu o Singapore Ina ia faa wawai pia ona maua meile tatou pengisingi o le swau Ea po le tatou pengisingi o ka vale o le kiso Ato ailea ma le tatou pengisingi o vaalele Ile fe momo wa ile o le sapalai o le swau E pe ona muli mawina ele telo atono ile neivai tau O se tulanga le leilea mo le tatou atono neyo ni sila O le faa wawai na pelea ona maua meia tatou pengisingi ma le kiso Ea anto aim pengisingi o vaalele le neivai tau Ya pita ya Ele fa pela ole afa wa waile ma wa mayo le tatu sapalailea Ona fa ai titi ailea olon tap Yo Ele aise me fa pena o yei Ea afa ya e pule Singapore ya le kawo la koping singi Ya le kawo le la ko kiso A umayala ya Singapore wa si ilunga Ya Ole tulanga fuina ole la pangati ai tatu le feita avai
se ivanga na io o ina wa e alu le ta vale le tisel ni venta hey. O le makuasi kuea la o ia wa e le ima sa upopole ia i le kawa le pingsingi marsua ia se ivanga na io na watu isi ilunga le tau le tatu il tisel wa o le vaita wa io le metau malulu e koe isi maani ia ilunga e le pisa kelele wali isi ingol na ko kawa le kisi e foi lele si si mania e lunga ya ele so nga nga o ya ele so nga pisa ke fo ya ke ya le mo yor pili fa mai ya yo e kon se na ukala ya ngi foi masin ah pe ba bele fa tele una e fa nga ina ya le le tise tono lo monta po o lo lawa ai a fei wa e malia o ye ke ma di dia e fa ma fan fan al prangik ya lo gambe ya e pule ya sta fune ya le la lo sa Ah, o tu langa ya. Ah, ta wana tan tu sila sila ya. I to tonu o tan tu a inga o saam ya tu le rinwa i ta wa ta manulu. E la ki kako. So ne, mo ya lewa ya le maa si nombi. Ya, ele iyo o ile o unga o le ta manulu. Se I vanga na ila si ya wali iya ele motu I sauti. Ah, ila lo I kalai stete. Ya, ina I nele soni va solo tuai Ash Britain ti maru. Arwa kwa I ngai Dunedin. Ah, va solo tuai ila lo inwa kako. Ke vaya kula ukala sole e shele kuwa inga malulu le mafaufaf e malulu el pito nu uleo inwe kako e umma malo koi fialu ye inwe kako ile malulu ya ofengi meari ole kauma fangfangari ya malulu wali pe ya ole wako I winter tanto wali au kila ele mafenda ngano yenta Ia lewa intangmina na malangan tu ila na ida inwa kanku. Ola maa, ye ole ole lei ole malaiva lele ida inwa kanku. Ia inafo, e koe faa kimo I foe lele wae ke la aifafu. Ke la ailunga ole tarmac. Onga e pe aile ili apfa ilunga ole vaa lele. E rengila ko Arrow Bridges foe ye pe o mei e mawe nei au kilangi ma Wellingkong. Ia mai ngai foe kalai stiti. Ole maa, ye ole fo. Ole la ko malaiva lele. E koe pangwala angarme. Ia ai. Pap tayo la iya ngay fa malu vo iya fa malu iya le au malanga iya po le au fa I malanga I tatu valile na I makaku ole ukanu wa ile piko ile no ngi usina iyo ole makwale malu rule ma fa fa wa ai tue fo imbele fa mtalanga I ile vale o Amelika ma Iran ma Israel iya talo siya si kakele vye fa longo I kwa inga kala vape iya wa ole mele ala ina oso ilunga le fe fo yo Iran la towi Pea vai me Iran, ele o fantupua antu la vai America. Ie se meka o se file mu. Ioi. O le file mu le le tausa ili e tantou le rivaita. Se kau fa koko a meir ka unka or sui fuanga le wei tato. A toi fu I tua le basino februari o le tausa. E mo ia o lae e afu. E le o mau tonu foi lele le tanto inflation I tutono ni usila ia malatulanga foi lele peo ni jai ia le recession wakaka unga unga umakula vore COVID sangwa ilo ikuwa male recession ngai kaule ilo ezis ai ala na eisi le fia ono wadu wantu yo le supermarket e faila ufata ola u koloni foi lele sa masangi nga feo lolo me mawalu se la utala ia ue kalangwa maya kolu se la ukala fuka ka umawa le mesa ye imo mua Eoi, ole tūlanga nā, lenda whianga I matato, ila matanga ole tūsanga ni, ia nasa waila ole marifa makalanga I kua, olea olea halu tato, ile tūlanga tauwhio lolo ole tamau ainga. Sorry, so maile au soe ae o maile au so mulimuri o whepua, ae pālo maraka wale, Sawa maile luaka alas furuiva sene, luata alamo tupu sene, le tau ole pengising ya kako, sawa koluka alamo nku, sorry. Se kako fa ukona ye de ke leo le afaing. Ile masino mati, male masino a perila. Ole uto fiololo mai, ele amatango le rimasino me. Ole wa fiololo kanko sapalai. Ole kiso male pengsingi valele. Ya ole tau palasila I titi mailan. Ya le pengsing, iwa tasi iwa lima male iwa sifun male vat. Ae anale tupulu tawale. Mangu e fa pengi. Ya ole wa kau fiololo a kako. Kau pa ulai di kiki lanor kau oloa. Fa tu mawina le tau o le pengisingi ma le suwa. Yang le ya le o se benka ko ke vesi. Ya or ke mi. Chon ma kwa ke le le fa le kong. O le fa uwa ye le tato uta mao. A inga o le bela le. Ya tau tua na ma oi. Fa mua mua le meg tau na fa mua mua. O le an meg tau na fa mua mua. Se o kako piti. Ele sa wa pai. Ya malafai sa wako kongi au piti. Ele ya. O le mena. O le matafai yoina o e fai.
Faivo o misi le lava yaso ka o le fali kam fai ke chapla vai yaso ngi fai da misi le yaso te neila o pili le moli ya kam fai e fa bale ngi le yaso ngi ai le fa bevoile le misi le yaso ngi ngi misi ya kum le yaso ngi ya fa mo mo le la pe paloto voile le ke o ngo bang malo ya yo ole me ko ngwanga ka ole la fo o kupele mai ya wa wa kwa male ko fo mai yo jalonga fo tup e ile ki mikela ki e volke e ki ma kwa an la ki ya le le fa jalova tu le malo le tu le ma tu mi le rivang ole woli ya mi a mosa fa fo wina tan yelu Costantino Daima li ma lo le fa ma los chot cheve ya mo tu ma le ma tu mi le rivang ole woli ma tuanga ya tu epiki le fana wa onga fai fai bali e lousa wa ilele se paka e paka ilauta vale ilele vaengo la wau

0: Sunga, o fenga fa ka o ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Se nga o ka amilo e o kilan. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai ma oi so skoi nga mag ma pa ka va. A ole me piko sidi. E nga le lua li makala lava ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta vale ma pa uto mo fi ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa i nei fa bitu. Talia wins quotes, cue cards, Macy. Balang Lola Tire World and Auto Limited, Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo, Pauta Avale, Bole Luffy to Fa, Tolu Lulu O, Molifali in Sinia. Was it Talafia Fiamole of Saltida? Is a full cash prices that Lima Selauta Lama, Ile Digi Cell, Eteangava Ipea Lafus of Selini Tolu Selauta Labe, Silia Tofoi, My New Sila Australia, Nga Ile My Cash, Ale Digi Cell, Li Samoa, Ebafe Foyona Mawalua of Noapea Lafus of Topa, Lusuta Labe, Silia Tu. Mai falo loa supermarket ma pamu penisini. Ole a fayele se ile a sroi le aso valu me. E ya ya ya inga ole reifa abitoa. Maru e tele leo sautina. Mai le.

se fuga mali na o sunga ya we no le vaing o la o li no o se fulu male tasi miru te o lo toi o le tan le tu la tolu tan tolu o le fa fuga fo ile ya tan tu tala mai le pas fika mal la langi o tan te yang e le tan to filo i ngai le so male fionga ya li le mai va mai na vai le suyo radio samo o le fa pe no na glu e mai tonu o le tan tu tro ya wa fo ile o le mai le o nisi o mata wa o le insi le fielo tu la e te tonu o samo e le rima sino me loa afe luz fulu maleono. Tonu o le rau mani no le mantol vai le tulanga fo i pera yeile tabreina o le tatu wa tovanga mo leo sautina. E faila vai oe pe tusi oe lau tusi e ave isi au tina ona e tangole pu e mai yeila au vio ea ona tu wanele ye mani antau si au tina ona lafo mai yeile le tatu i mid ea pe lafo mai fo i lungo le kako wa Facebook ale radio Samoa. Ya ole to vanga ole afia le tan to lo ngato ye da so a sofi wa tan le si ko va ye ku yanga a sofi to lo no wingo le stuff a so ne ya on the way le po ile la la to ye fa bro an to last freely ya nga ime ye fo ye ila to ole a ma wa fa ilonga e pikia la to fa ilonga me le tan to office ne ya e tapena ina elefana u ye male to pa fo utamba. Ya pe a wa ele la va fui fa kalitina. Ya fai mai la va o la kusia o e po le tusi a ve si utina. Ya wa ele fa pe ola e fa kalitina ya fa kalitina ya. Ele se me fui e fe le lei solo ai ulo ma fala. Ele se me fui ole a fe le lei solo ai si pungila a u ma kulanga va pega. Ioi, ole me fua ili paketi ili ringwa intang ua lego e kukusa asu oaso la, sa lavarka kufa soa ia ole waitemi nei ua makua kelea le fane kong ole jamao a inga o nusila ia maleka kola no langira ngale waka unga ka jai nantu le rinfa tunga maya siwe venga walesi ia moti na umalavolo tanto maa jai le ringwa intang i nusila ia maantunu ue mamau tina ua faa ilangi le folaunga. Ya machina ole night fo mai kong orka longa por kam le sanga tina yo ya ka tenga pinga le lima cha ko angai me fa yele au kolavo yo ele ole ele ole fa tili cha ka ole fa yo fa un an fali ke me ko angai me fa ile loku yo e ke wa ko ai ngol po e fa mai erva ngale ya le ke no le me e ko fa ai le ole fa kali me le fruit ave mai sorry.

0: se va china me uma fa pena e ai ai foi la male chu la foi le leo fa inga por kalamia au lotu ma maftanga china ya oisi maftanga china la wa sa niu ni la chu chu la foi le leo le ma wasi si tupe fa ile inga fia fia china i se faltan malo ya po se fale inga fo i tonol cha cha wa chu ya oisi fo i china la weekend i tuai fia se resort olai anga iai Ya Austina, ya le fama popol fengal me tsau lotso mar pese la sa.
1: Mani.
0: Ye pe yo tsulanga na le olo anga ya ya ya nga mele ne va yaso. Ya ya tsina mo se tsa tso tsino.
1: Ma lo va mtsa ya le lo ya va ya tan si yo le tan to wo ni ma le mo ya ya le to wa sa fa do. E pe yo le sa ni ya le fa ngo le va yaso le a e me to wan to wa le mo ya. Wa tan to ye le ma si no me o le na fo wa mai to watu. Wa si tie lunga le tau le peng singi mar kiso ya mi se le kal singi nga waka unka kwa li rika ul kal singi li le tau wa peng singi. La se mai tau ya ili fe mala nga yo le turu. Wa tau fa iti tia le pisio awala ya po le na la vay tu mau me le na ma si no a perilo.
0: Ya, o lea wa ya ya le basa ile wa ya wa tawa aya tu ye tai au.
1: Ya ya.
0: Ayo na o le se o taimi. Awa ya ile swinga. Wa ya isi swinga lea wa pei wa wa ya ile basa yo le poloka. Mai le valu anga ileiva ila to eusu ia e fo fo mo nga renga le valu ia mai la to eusu e fo fo mo nga renga leiva e la wei si pasai paule tu langa le o lo e lo pisa ke le a le a pe e e fa si ni foi na se ta to wa tu ul tu langa ni na fa pe ai ai na fa pe o le sa sa no mai ia le fionga ile men sta tu pe ia le fionga ia mo pola i ta to Tane fo iye ol tato pensini ma le itai le fa pe ula yele kako supply.
1: Iye.
0: Ya o te lo tulangan na lea layo na tele fasili. Ile si tanga la lewa yei. O mo olunga si tanga. Tolta la lima ile pensini e fata la lima ile diesel. Ya pe yole tulangan na lewa wa si itia ima kalsini fo. Ya e si itia fo ima tahu oloa. Na paule tu langa ye ye tau na mtai tu fo il tato fa inga malo. E olo ana o mai ne ye le tai tai si tia le swa. Be fa tu langa mai ye olo e tau si tia tai min nei awai. O I ole a fa ima mea e mau ai fo I ia. Olo fi tia fa le olo ama olo a wale ba ona ta tia I. Awa ave al si tanga nea ne ia ili ba yasol ne I pol ma sina li. Ia wa me matulanga fo ye wa wasi fa akasi ko makama fo nga ko kiki ya expire wa lebanga au mai na e sabla ona ye se fu apo ile ta to fa nga malo me se fo le baba it to ile to lo baba il tu langa le ile tu langa e fa au no ya ile tu langa na fo nga mua ole fa au nga ai ole ava no ali a e fa ta u lo ama le au fa i lo ya e ma wai fo si ala ko polo fiti tu langa fa pena
1: Malo va mtaya lilo tanto tele no ai le sitanga o le tangol ping singi o le kiso mar karsinina mai tanga wan tu o le nawa isa mol tanto o lo foi lilo le sibsi o le moe pe o le sibsi o le pipi a o le ya o tele mai lo ye pe wa e anga ye tu se falo lo o fele se pala ye kurka ko sibsi mo na wa anga ye tu isa mo ali lilo
0: matwa yo le iva ai ya la se sibsi mo a Ok, le ba ye su su mo ape wa o wa ise fa ro fa ta wai. O le ai ya wa o le tu langa fa ile le o ya ile ma moe. O lo ye su su pipi, o lo ye ta wa pipi, o lo ye ta pa pa a o lo ye maka ko meet fo ye. A no man fas pan palang ya o lo ye mar ta wa mo a. Ya a le la o ke le iba ai o wa la ka ka behind ba ngai ke sira sira mai nga ngai ke sira fi ina me le tu pa o tene o lo po fer fer o lo le wala tso fa tsau le si si mo ala le a e se ka ko o ko la fo ni ngor me nga le la wa mai tsa tso wa tsu ni ai pe fi fo tsa o te lo fa tsu la nga ya tsau o me ai tu ai sale ye o tsa pa ba ya le tsa pa fo ale le tsa ma fa le o tsa ba ya tsa pa u wa le kilo a ona so o atuaila ia lea male moa ia ona so o atuaila ia lea male tau siu siu pipi tau au pipi ia pe tau ngata le maa moi pauanga le o loa le okei loa le lei ale kau lua lima ka ala kilo o le maa moi lua lima ka ala le kilo isi fale o loa lua iba ta ala masene le kilo isi fale o loa
1: Don. Ele ma ili. Ele ma ili ka wor ko ma mo nga wo ye ili. Oh.
0: Maleva. Maleva teli. Ai e pe ya na o pa ya tu nga wa o te fa lo lo teli fa sai na. Ah.
1: Ia.
0: Ia aka pe fa tu le aka la ko lu ai va ia ka sa wo lu ai va ia e pe mo se fa le I el walima a ya o le fale la le la e ya ila malpa umo o ipa ma boy fina le lesa a ya ka ngo fia la ta a e makwa le lo pe la le me sa tu lo wa fa funga me ta tu ke le lo po la le me o ta ma fa na yo ta tu changa cha ina me o pa ma mo nga o me a lo la mo I la ka kilo ya ya I mal fa ta ma mo ya o au ya O kele fesili ai nga mea wa nga lokala kwa kakilo kilo kawa ika kele manga o inga o melo lolo ya pe tau feo lolo isi maa moe ya wa mai tau fo ya we e tele o nei fale saina a na wala kulo alewa o koko e mai pe fala maa moe pe lima lai kong fako ese kou kusa maa moe fo wiku fe mai kala kaba kama ke olo fe mai mama la ye ko fa ko ya la ko mai kala ya nga lo si kama wo fa afia na fa ya mena e ye fo ya ya isi fa lo lo sa ino ke ro ko fa ye fa fento au mai nei me ta ma fa le tu nu nei wa la ka sa wa le fa ya ko le fo mo
1: ya
0: ma ko lo lo lo si ma mo e si me au mai ya ya na so atu lo la ya le ma le mo wa pe le mo pe ka wa sa ya ai o le ma nga ya la le O le eleni ama le tuna, o le eleni ama le tuna pe e au mai tu le fale a, o le aloa se mea ai, a lai kapa, e alua lua au kamilo, a lai iai ala me le fia, e ka fia, e se maa moi falai pole a, e vai e kwa se eleni le lava, e koe I ua le eleni le ama le tuna, le kaki a ku fale ku ngulo ma le alisa, o le tulanga na funga mua, e o le mea na lewa iai le taimile nei, a e peila ona e fetalai fo I le tulanga I le siu siu mua, O mau kingoa lai o mai laso kopi. Wa mau ala re kala la sisi umoa pa wale la la walo esu esa o apu o fielfaro o lole fata weta manna jaymi ni.
1: Ma lo fa tain ya. O le tulanga vo ilele o le ele ngata o le mea nga fatia ele se ele ni ele nei waita. Ya o le sifo yona itu wa le lume ya. Ya o kako so ifo ma lo lo ina epe yona maita wina ya tatu taumaf. Ya o le olo ufangwa ina ina isamu.
0: O le tulanga lele leile na. Ah, manjuai ai vai foi lá pe paku kama. Sful lima cha lail tol ku kama. Ah. Luas ful cha lail pe tamato la tit.
1: Sure.
0: Ah. Kusala ioe. Ya kusala ila ila ufa pale nginga ku ngome ufa pe. Ya. Ole alanga ina e atunu uma ile na samwa. E tau mafa soifua maloloina. Maloloina le. Ah.
1: Yeah.
0: Ai asila sila lasis e piko I kaunga ka o mea piko I kaunga ka wai o fuala au tau mafamata ya pe ole ole o te pikia ya inale saunoanga le fionga le lipani mia kula I mai ale faste kai mua molen kula I mai na ufalongo ya la uli o tele ina saunoa le melia failau konga kumkama failau konga ka pisi lau konga ka mako failau la fumoa ma mena e tala ona la tulanga lale na Lewa tintilo ya taimile ni. Ya asau ngei la malisi ikangara ngei. Oka. Nongo winga la ele ya maya isewa aya pepa kukama. Nongo winga ya unke uka la kwa lufu lima ka la pepa kukama. Mene la yengi.
1: Iyo. Nongo winga ua ka unka le asola ngai fao la kukama maka mako inga.
0: Ole mehanda le la tupu ae. Ola utala na ili tulanga foilele. Tango fie etele amea aye. Ele unhealthy food. Challenge on for example kai pe yo apainu.
1: Yeah.
0: E tsang tsa ya me ya tsa mafa. E soy fo malo lo ina mai e tsa o na tsa ma file tsa tsa tsinu. Ya ongor kulanga fo ile lele pule aku se si faifa ko anga sa war faifa ko anga ye fo la langa ku kama malang kapisi. Kama ko me umana ol tau ya war ol kapi si saina le yelan me amacha fo lele la wa ile we chele no wae chai minnei e kolu akama I kama I e fo ngai mi miki fo ngai ye alfa pe alfa pe wa fo ingo me nga e kolu akama I me fa penga ya e lima kala ai ko ngol pep ne u fatu langa mai le kapi sinda ol tamato ai el wasfu wasfu langa I lungal tau pep tamato ya fa pena fo ile kukama le tulanga lai ka ko olo fo ye expo kai pe yo le oi imports kai pe ole import letters mamianga ya kamala e fai kilo ya kaunka ko foi e kaunka si dia kula kamanga isi mei oi si fale e fa pe pe ole moko ya awa sfurfiku ka la e me de kas ile letters ya ai isi oi si a oloa e taipe o pi mamia fa pena i ole pi na ngatsalo uloa I pi fo ielan mea matala iti ia umi ia e kai nimaka la fiku ka la ili fus. A wasui fo ilan sa iti fus. Ia e pule a staff ne la lona sa. Ai ole tu langal na al tato fatus tu sanga al taimile nei wa tato iai. Ia a faila e saunge marisi kangali ya. No no winga. Kasi kia ari kele oloa. Wa I hope e clarify le leipo fea oloa e taunsi iti ya. Oloa ia na au mai ia na fea. Na fetau ton marsi tangale a oloa la wale vangai lungon faka. E na ise mea la pe, ise mea pape ngai fai tato maa lo pele ai. Awai, oloa na na amai olai la ititi tau al pensini ma la ititi tau mena. E a lela e anfea fo. Lela kuwa ku yeile si kangale lungo na oloa. Ia a lele I au mai ya ukele maana malama po lale. A oleta alia, langa lena fai le saundu anga le fiongale li pani mia. Tato toi fo ili mefo ingali.
1: Yeah.
0: E fai sone ale le sa kako wa yei kau oloa. Ia ele me yei ale tau oloa wa al mela le lewa wa tula I mai nei. Ia ole tulanga fo ina le wa pule as le kangakai ale kau wanga oloa le sa yei ngi. E I fo ingale a loto a yei si ipo fai ol fai nga fa tau bang. Ma sa le pa wa mai tato malo. Ale leila tulanga le si tato toi mata I tu fo I ale tulanga le pa fa pe ae. E uma mai el tu sai mal sa unanga le fiona le lipan mi e tau lo
1: le link ma lo fa tai ya tan sio la mo se fa ma la manga il filo inga fo ele fiona le tik tai ol malo ya ma lo singo tu stan la sa so le dia va ya so le lo ya va ya to no le telo tan tu mata upuina ya ono fa pe le on la ulunga ya mata upu fo ile tan tu fa si donga e pe ne ile so na fi ya fa solo mai le so ya ma le dei fo I ma sino lo na limba ma na mata upu fa ta ti el fa si donga
0: ya e sa wa pe o le na tu ta ta la no las for ready e wa le ta la fi nga I fo I ma time ah e wa e fa I nga le e pe o time ya wa ku e su I mai time o le me ya ona tso tu mai le tu ah Ia le mafua angal na e tele mata up, mantua o mata up sa fape nao na tue tala noina le famasino ngalas fereile le nteni. Mata upu foilea ile mata upu fale alitas ili tangia ale fio ngato ilupeo na yata wa afia le fai ungo foilea le famasino ngao palota. Ia ole tulanga le fai tulanga ngal mata upu ole tangia le tamaita iyo. Nise, Marie Schmidt, ya fa sanga ile tafa pito, ya omta upu ile tangi asia tafa sanga ya tole afua sai, ya tole afua male afionga inu u inga no sabai naya, ole mauta sa mobi inga ole atua I Australia. Omta upu na lesa tutulo al tato famisino, el tato porkalame mol famisino ngayna imfayon malam lama il tato utunu. Ya, I may say for ya wa, but waila, Tuai maritain, ya ole alan na ol tale feiloa ilas fereile, ya ae o mai ilas ongofua, ya ol taim ma ole fatulanga ngamasang ya foilele ali, alifa masinonga sa faya, ya utele ia nga ia itai ae ole tulanga na le sa titilofo I tulanga I mata upulaba ye, tolu olo tuntunloa mai ilo tato watunuu kongamua.
1: Nia.
0: Leisi tulanga kongamua ole tulanga foilele I. I tato sa faiale press conference mulmuli al tato OCC.
1: Mali.
0: Le tato sa longa foilea sa faia mai le tato watunu. Ia ona olewa mamai a foia ta longa ia ba itele a ielfa manu yanga si o tato watunu. Yalo ma pana usamoa. Ai ele ima wala vantai minei se tato pa I atia ulawa yao tele ima o tele iaile. Na ole fio nga le fio nga ngan man mana po to fa ya tsanga ba ya ole sa ye le press conference le na ya onisio tu langa o lo tsu pul ta to what you know ya o lo tele la ba ina o ye ya tsala no nga le termine o fa nga pa lo tsa ba imonga tsolu le ma ya ya ele nga tsa ele na ya ole malanga le fio nga le lipa ni mi ya pe fo yo na silsila ya ilunga social media ia ma stories fo yo lo au mai ai ia o ma tau pona ia a toai fo ele o ma wasa tatou so ta inga i se tulanga fo ilelo fa tulanga mai lim tanga luenga leo leo mo se isi a tatou pon tanga mtu stala ele o mfailava ona yese tulanga lea ia ai ole tulanga lina o nisi mtau kwe peila ona tale tala no ailas fo ele o mtau pona e tolu salo tel fam snoma
1: Lelik malofa taiwe taiwa ya le tulanga fo ilele pe ona ya ia tapenanga fo imole masina fo. E mo ia fafa talana isa wilunga upenga tafai langi lilu mai hava ole na wale awai mai ia le top 5 lea Amerika Samoa mole tato fu ole ni tusa.
0: Ya, yeah, ole tulanga wa owa aia ia, we are all the story of Samoa Observer. Na o ma wale tala wale awai mai, o te iloa ole a maua se tala pala fionga le likpare mia ele taimi ola na press conference. Ia ma mai fwese pepa le malo tulanga lea ele o ila atou, a mese ale komiti ole tapenanga mol tuto tasio se tate watunuu. Ia a fai ole o mafuanga ia o mua ia ia ele sosa ale sosa le afwengi, a Samoa Observer i America Samoa. Ia ole wala mai ele latou poitala tuusia le na tatou Mato wa va ya tu musi sila il tata watunu. Ya wale saule piko ilunga lea lima lea va America Samoa ya na mautu ulanga maile lona lima pito ilunga ili lato utu nga fautas. Ya au lea fulisama uwa ute ta uwa le tulanga lea au lea fulisama uwa ya emanatu wale le fionga le lipalmia ale umaile pito ilunga ya laya isi va ya ilalo mai o laifia o mai lato. Ya. Aole kitanga le ala yona la walunga la baia le leo mai America Samoa etu sai ole story of Samoa Observer tulanga i costs ia po le tau ole fimalanga inga ia lona lua e wale tal fe nga i mal tulanga o taimi ola tau foi fa mo mo nga ye nai fa au unga ma me fa pena ilo la tau poi mo tu ola e tau fa ye mala tu i America Samoa Ia e fia awa yai, ole tulanga lana, wale mfaye ona umai. Ila utintilo tu yai, nia eta ilola. Ola alasa fitu na inga ale komiti ole tapenanga. Ia, ole afoela le tulanga ole aye tato tu ngava, apon mefayanga okako. Ike fowa watu fape umai le pito le ilalo le tolu pito ilalo pole fia. Ia, ae waku foye, ele ifo ngikupesiva, enga nga e malanga mai yai tato le inaum. Ia peo tulanga na fonga mua peo na e singia.
1: Maru fautang, ele ngantala i tunga fautas. Ia la sau mai tawotie, ele i taimaua melta hantu polkala me mole fua al nei tausa ngā wana e tolu e tau aso mano lor si singa fua.
0: E kele io aso mano lor kako si singa fua. E se i mawale maskapo kala me kuskusia ele tulanga le ele. Ia ona o senda kuale ila usunga wake ilo ake malanga malisinga afu apele ai
1: oleka unkarka ulpeng singivale le lilo oleka mfaya kuye malolo loto ia ua ufaise fuafuanga faapena ya ae malo faaptai antono lewa madino olono wingala ile tanto ufa msidonga lavaya efeo lolo mta upuye tatia maile tola ula ngafoi ile ni masina umepe amae ala sautina ah.
0: Ya moni ya lau saunoang lau fetala inga funga mua olumta upulea ya falea lilitas watalia lital sanga atoe lupe ya vela na mta upue ilo ilo ile famsinongo apili na grant ile natalia ile lebaia solente ndi ya ma olea lae ole fasilitele la olea ale mta upitonua ya ave talanua ina il famsinongo apili Pelo no winga ole fa'ai unga ole famasino nga o palota. E mantua ole o yaia le tula fono ile i famasino nga o palota. Ile mfayo na pili ina fa'ai unga.
1: Mani.
0: Ia ole lana so tai mai yaia se tasifo yo tamaitai olewa aami el famasino nga ele toe pomala e ile afionga ya sua helene wogwek. Ia o se tasifo yo saavea malo yisili al tata watunu. O yala lewa aami e anga ima ye efeso soan yatu pa masinonga ile ilo ilo ina mta upulea na yusa unua ifa peo lewa o watalia le application le na ya ole tala noa lava po le atonu lava le mta upue tawana ave le fa masinonga opit ya eto efe iloa ila on the 25th o me
1: yeah.
0: Aso lusful lima o me Yeah, all the conference le me fa ilo no winga o se tan noanga lamal from sino ngai ala na macho ya il tai au lia. Yeah, na yele lo ia mantua ole ole minute tal waya ole fail ta wo fianga tai au le le alfa sino ngal tai le sparaini.
1: Yeah.
0: Ole minute tal wai na fa ilo ai el fa sino ngal tu langa fa ile le ole ole apalaya tu ai ole fionga ya tu lupe ilan tar sangalia. Ah, ola na lo ia ia let's go. Ah, ia si yali papa lang ile sa sa mai ina po New Zealand e po New South Wales o Australia.
1: Yeah.
0: Yeah, it's all about the mural. Yeah, it's like I was a long watu or a memorandum. Now, back way, I fell in a toy lupe, ill pharmacino, I toy long watu. I, Uale manao, a veal loia, le man a loia. Ah, on a eselana faltuanga faltu la fono, ma olona fa moenga. Yeah, on a to say, ill say, siana loia, my fafo. Nella, las forele la talwene. Ia lesa ia ilola le isi lo ia faule wa tau lua ma le tamaita ilo ia ia muro. Ia ae pe yo o aifaile, o helei ne lava ia po le fionga ia sua. Ia wa ia ia Mr. Honorable Finlayson.
1: Ia, Casey.
0: Ia o ia lea lea. Ia nga, o ia na le wala tau lua nei ma helei ne po sua. Ia ae tau lua la fa masino sa yaili chanonga le las foreli le la ufati ulanga mai yai o le aso se fulfa ke was seka we dates e tala no ai la le tulanga chonwa la le le conference or 25 or 25th of May aso lus ful lima me e tala no ai la e tala no ai foi lan fa masinonga baolo ia ma fa masino. Ia au le aso tolu ma le aso fa o yuni.
1: Ia.
0: O le aso na le la ato ino ele mta upu le ato elupe ili famasinonga. Ia o le tulanga lana wa ye ele mta upu le afale ele tas ma le taro sanga ato elupe ili afianga o na ya tatawe tusayo le fai unga. Le safa imaifo ia le famatalanga iminute na ataluwaya le famasinonga.
1: Ia.
0: Ele ngata etala noa ili asfaraile lente anei. Ia le application ato e lupe avela na mataa upu ufa masinonga o apili. A etala noa ifo ila safarei le lea na te anei. O lea le tu langa o yai le fatu mawina pele ya ifo. O le stay of execution o le fai unga. Lea na fai mai ele polo inga asati. Le fionga ili famasinsin.
1: Yeah.
0: Eta o fia le fai unga le faonga ina le famasinonga ma le fatinonga le fai unga lea o palota. Lea na ese aile paleo nga ina ili sito o toe lupi. Malo na tofi faipule o lato itu malo. A ese I faile ilo ilonga o aya tau o toe lupi. Lea lana fai mailo lea lfa masinonga ila na minute na au le itau wa ofia ila asfraile lintene. E tala noa I foi matilo tilo review. E review alfa masinonga ila asfraile lina lintene.
1: Yeah.
0: O lea o tu maupea la le oda lea. Eta ufia le faunga ina le famasinonga malo na fatinonga se ye fai momol mta upu le tangi meito lupe yona ya tau wa fia le mawala yesa mata utala ili tulanga le na pe ole ale tulango ya ipo le mea olo valid lava le order ya valid wale ilo pesa ole upu le faunga atua po ole mea olo o tarfia ngai lava olo yai lava le malo si angal polo inga le ya faa wawai pele ya ifo. Ai paule tulanga na au mai mamato ilo ai. Lua lima le conference le to itala no ai. Ala stolu male asa fao yuni. Le ufa tulanga nita upule suso ina le fam snow.
1: Le lima lo fam. Tula sengana la tamaili lo mai yapa. Le fantonunga na le fam sidonga le tatia ini le matapu. Olo tumau pia le avea o le fionga ya toilupe. Ma suya faipule leo le tumalo fale alili ole sa ole ole matapu.
0: Ya. Yeah. Ola e walanga lenga fai mai le ora ia pol polo inga. E fatatia ese le fai unga ole fai nga ole ole fai masinonga o palota le na fai lea o nga mai eile le nofoa o falea litasi ole afionga atoe lupe. Se ia fai mua mua le mata upule o tangi atoe lupe le afianga o nai atasak. So ole kaimia langi ola e fai pule atoe lupe. Ile lato ufoi tumalo falea litasi.
1: Le lei olono winga la sulusu limo le ama waile isi la sanga aile ma waila I le ungo le jantum ta upule a lilo.
0: O te law preliminary issues lava lo o tala noa ina ila solusfu lima. The conference. Iwa lefa mai la yasua. Ya mato.
1: Yeah.
0: Ele ilo kongu po le ale maka upu kaunga ave I olifa msinonga pili. Po rights. Be olifa ai uma. Ae manatua. Yeah. Olea yaile me lefa manu manu mailunga I ilifa ai uma. Ele mfayona. Ile tula fono lana ili tatou malam lama anga. Mm. Ai tatou tele ilo po le ale tulanga I ele tala noa anga alifa msinonga. Le atonu ale mta upu le atu ina atu ile pa msinonga apili na ia tala noa ina I etu sayo li tangi atu ilupi.
1: Mm.
0: Ala stolua malasofa pato a lote ina ale mta upu le ili tangi. Wamea na afia. Lesia fafita uli la tafalonglongo atu ya ili tala noa anga le na faila spiraili. Oli falili wina ufa matalanga. Mantua foil from Snonga Palota. Masa moar kelomia umba.
1: Yeah.
0: Pamatalanga, Pamatalanga fatau toy for Samoa umba. Olela tau su ene ma fasiling ia yale official from Snonga. Eala ristala. Ile fali liunga le. Ya mabatua ilole tala listala. Ola wanga I. Ina ye fali liu ya. Ye meye na ye saore le fali liunga. O famatalanga ole ol mata upule ina yetu ina to tilo yel famasinga langa ole la ko lo kel maka ole la pain mata upule le afianga ton wa ya tsa o tsoi lupele tsang yetu wa
1: le link ma lo fa tank tan to tali e lupo ma unu pole le tsula nga ole o tsia ya le na fo I mata upu e pe on tali tali e lo to tele lo ya mal malol tan to tro o anishi mata upu ma ulunga le lo ya va ole afa tino ina tono le rima sino me
0: Ole mata upo te mai ta iolisi. Ila na tangi foi la ia lea le e a foi nei. Le fa pea I e ole tulanga foi leo le boli mau le au mai a leo leo le abato le tar sanga le tua leo leo le famas nonga pea misa po le statement.
1: Ia.
0: A papali ia fika o langa le wa maliu le wa le sa boli mau. A sa fai la na statement. Ora na statements inta well to my tailo ia o lo tu la imole o leo o lo sai ngai la na lo ia te mi le sa witnessing a pesa mo le mawina le final fam tanga ngai leo leo asia a o le maliu a o le lawa aven tan sanga leo leo por prosecution pe ma final fam sinonga na fa tanga mai le fa nga ina o fam tanga le pe an ta fa sa o le tapo kala metal wa ile na fa tu ai ele o se affidavit Wai peo le affidavit, o le wha mtalanga wha tau tō I luma o loia.
1: Mali, mali.
0: Wai peo le wha mtalanga le a statement. O sau oe a wha mtalanga, ae moli maula e se tangata, tai peo le. Lo wala kulo fai lau lau statement I leo leo, ae sau le si leo leo ngopo I kafkafo leo leo le ta lau statement. Lea lai moli maua leo leo leo lau statement. E wha pe na lau tulanga lea, le se senga o me lua lea lewa, o wha manino mai e tamata I loia. Yam fa pe ma ye fo yo lae ye le sign ye ali na le witness o le loya sia sa witnessing alanga la na fam tsalanga le le o fam tsalanga la le na le statements le na le wo le le wa tsang sang al fam snonga pe fa ma mole mole fam snonga ma se fatanga ngai fa nga o no le wo maliu le sa ave o le key witness le o le mta o le sunga pari
1: Olea la tatu te fatali, olea la fatali pe tali e lfa msidonga lfa o ngā ina ole. Ole statement nea, tatu fa o ngā ia upu fa pālangi e wae fiuka kua sua bei upu fa sāmo. Wele po fa matalanga. Olea na fai o ile teimi le na taunu o tu ele mta upu le mta ngā luenga oleo leo. Ia,
0: ole fa matalanga lea e ta o le statement. Ole statement la vai ia po le ale taimi e fai ai ole statement. Olona e se isenga le namale affidavit.
1: Ia.
0: Pei ona fesiri. Aia le sunga le tamai tai lo ia. Ai fa maalam lama affidavits la vai ol fa mtalanga ai fa tau to ilu mon lo ia.
1: Mali.
0: Mali. Ai pei ole statement. O lau oia statement you can say e mafayana fai lau fa mtalanga ai witness pe moli mawina se tangata.
1: Ia.
0: Ai pei lau le ole tulanga lea ole se sengala na melua. Au lea lawa avatul tar sanga lea ai foile no ale itua leo leo. Ile asa sifuru wiva la leo fatu ulanga mai ili famasinonga. E tala noa ai le famasinonga ma ilo ilo aipe talia tarsanga leo leo wa watu. Ina ia faonga le famatalanga lea pali isi afikeo. Ae o upu fasa moa ia e lua e tala fia ngai lilei o le famatalanga fatauto. Ole affidavit ia malau famatalanga lea e mol mawina isi tastangata. Yeah, lay the statement. Yeah, ole tulanga lana, ole asusful weaver la leo fatulanga my yay. Here I le application le al prosecution. Ile talia yol fam talanga le a palisia figel. Ale aso tolu tasio au puso. Ah, mantua ole nato etolo mayan ta qua. Aliseo no tulanga foilele, e yale fam natunga alo yale, associate alo yale. Yeah, July.
1: Yeah.
0: Ela wato e au mai e lole aso po ule wa au mai. Ole aso tolu tasio au kuso. Anga iatu ya ilba yaso mo mo se tema. Ia e ilo ilo ilo mta ukule ilu mal fam snonga.
1: Afaila e talia I al fam talanga pol ta sanga le ale itu wa leo leo wa lilo mayama. Ole ale si mea ole antupu. Ai afaifo e le talia ole ale si la sanga ole ole keis la vale pol fam snonga le.
0: Yeah, and one case. If Patino Lavale, the Mata Opula Stol Tasio, Augusto, whether a Faungal from Talangale, Pali, Pele Ifo. If I Alu Lavo Telola, Yeezy Molimau, Lafayen Molimau, a little tangy. Yeah, Malana Mau, to say for you to Langa Mata Opuma, Maltua Inga, what with a penal to a yay or ya. Your mena, Teloa Fatino Yele from Snonga. I pay your little note in our little on our key witness there. Paul and Molly Mau out there. I lewa wa fight langil for long alley, a lissunga paddy. Yeah, I lay a yell on a farmer to lang and a farmer winner. Lella went out now to yell into a little lew. Pay my fight yell out to la fondo yamal fatino and farmacinonga.
1: Yeah,
0: and fire on a. Na faatino le tulanga le faonga ina lan fam talanga tusia. Wana upu ya safa ya leo leo, mamoli mawina fo yolo usaini ya lan alo ya.
1: Lele, yolo na winga la tusia itu fafingo fio le fina u leo leo. Ya faa mao ni ya mafaonga ina lan fam talanga le sunga ya pali. Ina ya faa muta maya ili mata upu le maule tuwa ina fuwa se stangata. Ole saa ole aung.
0: Ole tu langa tonu lava ia ol fam snonga tu wa inga fa sanga sa fa pitu pe yo na silafia ya o tu wa inga tu ina tu el tameta yo lise pe yo na ma wol tu sina ave ile ile ole malo ya ol tu sina kele ro po fe e si melen a merkus so ole ala na ole ole ya mai mai ia fam talanga ila tu e pe yo na ya i fol fam talanga le o tangi o ya le o tukua ia. Ya faise fa matalanga ni se mol mawina e loe leo leon tanga ta yelo la tu so utanga ile tulanga le mta uku ai ole witness le po le mol maulia langa le mention fa piko ai ai kupong ile le mea le ona ole tulanga le ana yele mta uku sia o ia le na na tukua ia ile maliwa yo o ole tama tsai fo mai na silaba yana le tulanga ton wale na le wa nga ye ya leo leo esa ili mai le key witness le ina yim fai ona ma wa ala lato wa fingi la lato le ma ele I matu wa inga ya ina ya wane I nei tama fai e fa ma o nia lato wa inga ya ma I approve ai ole sa ole ole utali ole ele ye se me fa pe na tu itu wa inga ya le wa tangi ina ya ma fai ona fa ma o nia ele se me na tu ole tu langa tonu al na le na na uta ye leo leo ye fa nga pe le fa mtalang ele fa pe ale ai lo fa mkalanga le ngale ai lo lo se case le ai ye al wale case tanga la ye allocations na fa ya ku I o la fa ye le tang o la fa ye I si me e determine ai el fa masino nga sana fa ai unga ina ile mata upu itu wa inga ya ma pe fa maunia pe le ai fo
1: Malo fa tank ya manino le mantol va yo lan tan tu tali fo ile mata upu wa fisi ngong ya o tala anga fo ile le ole mata upu le ni ina wa tala tala ma fa pele ona fa mata la ina fo ya le tulanga pe ona ya I manu anga tulanga mu fa pe ole nei lava mata upu ai tan si ya ole ava ve ona mo se unga ole nei fo I mata upu ina ya fate a twai tua ia fianga fo e pe ona fia twai le ia na mali wile ne ia mata upua lilo mayaf o tele mailo ia pole ansa mai tau ia na le tanto to do ia wa ole wa mai alfa nga pa no tele tele tu malo vai mo ngot ia le na fo mai tau wan tu wa mai ona malele le malo le malo ya wa ya fa marino ma ya ile sui wa vene mo sui ya fa ipule ol pa le mene moli tu malo fa balo to vai mang to ol vesili le tu fa ya tu ya e te le tu fa longo ye sta to wa mata upwe no ol fa msidonga ile il fa nga pa no to le titi le to mai
0: ele ima wa mai ale ya mai o te fa moni atu i lau fetalainga fonga mua wa mai a umale process ya ale fa nga pa lotsa ofisa fa nga pa lotsa la tau fa nga solonga masan fa ile pa lotsa la titi au mai ne ufa ma onia wa umana fa tau le fa tau ngalo ia avatu le au le ma no te fa fo elerit ya le wa au mai ai lola ia le au le o le fai unga po le malinenga le aon malo i le wafilfiria. Ae o le tūlanga le te petalai ei. Ele i eise tūlanga lo ia wa tūina mai le temine i le ofisa ofa inga pālo tape o sini e fuu. Ae pāua le tūlanga ia o nale wa vaia tūlunga social media ia o le o tātou e alu alfa tūlanga ngalea o le mea le ilunga le tūla fono i me tau ona fai. Ale tu wai leo ya tau wale vouta ya mani mena lato, tilo lato ya ipe moni pele ya. Yeo maile fa ulu lato tangi pa msitonga. Aole ya vese kangi, ya nga uwa ya kwa kangi momo mailunga social media telo o fa mtalanga. Evo ya ya le ofisa fasal, lesi ta atangata fasal launo wa aya tuwa ini. Ya utala tala ma ya ya tulanga umana. Ile tulanga o tulanga fo iyo. Oktala tangatala ya batu ya te ya naba itino ya i fainga ya safa ya fainga palota. Ya onamea uma. Ya ole ya kawanga kaka ya refekalia ya ufalea nga foilale sui ae suwer sui. Ya ole tulanga le na. A ole tulanga alwa ya. Ole aumai ele ofisa o fainga palota. Po ole famasinonga. Ua faa ulu watu tangi ya ma mea ya. Safa ya fainga pio pio ya taimi ole fainga palota. Ya o tulangan na fonga mo ta tola fa kalila kamanga nga umanga fa ulur kang ya ta toli potilo fo ifa pe ya fa ulur tu tang ya mama o me yen fa ya wana ta fa ba ya tu ya ona wa ya ya pasal nga na tang tala ba ya ngo ola na ya Facebook page
1: eleva bela fa fa sal nga ki ya le fa ma ngi ya fo le oh
0: Yeah, I say long fa pia mai o le fa ulu pia molianga ya o aku wa inga nyoi ya fa kulanga lola ile le electroco awa longo inga ko fa fo ile le fa masino nga o fa inga parota ya on tato walu walu fa ile fa pena ya o tulanga la banda ar time ni ya o mal process ya sa fa pena ona ina ua kolosi le floa e tai o liseu. Ia ua oolo le taimi o tu lafono ia tu ina tuaile pai election ile ia wai mangatolu le la ufai ne.
1: Lele, maa lo faa tai. Lilo, e te tausi la fia ea, e fia le kau o le fengo le mea lea o le faa msidonga po le lu ile i o ile. Le faa msidonga mta upuyo o fenga palo talai, tipo o fenga palo talavaya engine.
0: O le lu il fa masinonga po le fatinonga o le pa election.
1: Le o le lu ile le fa masinonga?
0: Ya, ene o loa la ka awar kai mingi. O tulanga fo ina e yai. O te i loa la e uia le tulanga o le tau o mea ia. Na pa o mea o le pa election le na fa tulanga mai e le fionga tole a fo atu ia filolo John Stanley. Ya tulanga fo ina e ole e le tau ngofi.
1: Ia.
0: Tongo fia le toyanga i tua e whenga pālota. O nao tū langa o tangata whenga rue ngai whaonga o lato o wataimi o resources o mea umalawa. Ia e wha ruina tū langa lea ia ma o le tupe ma e au mai mai le tato umalo.
1: Mahari.
0: Ia tū langa lea pa pe whai ia pālota la iti. Au tū langa lea pe wha urua tū lautangi. O ma kua umbi hai nao ke leise su ean mea le pe fian me wha anuai.
1: Wai ala na ufisili. E te tau hui lele ona tātou mala malama. Ile i tūlanga e pe ona yei. Ya wai ailonga e tau ngofi. Awa olena ta ua maili potina. Ole lua pa elections ia sa faya voida. E o antu le kuata miliona ta ala le tupele na faalwe. Ya anga kukala ngore kuaka miliona li luma ya. Soli. Ele stama i tupele tupena. Lua se lau moro tupu afe ta ala.
0: Ya ale ala tani po la se me ata to malo o mawa mai e insulanga le a. Ah velen tata la no ayo fata to ma nga ya ko nga me ya a. Ya ona ol sula. Ah ma tata to ma fai malo fa tem kalasi mali. Mali sa ole le yona fa tu langa me la lol sula fo no ya la yon na na tsa il tata malo tu sa pe ma o me se tu pepe le ai me o mali. Ah ya fai ya tu sai mal sula fo no tsa ona a nga e fai la mi ton. Awal me asawa ni so le akaba ya klai so le lesila ku pe mai maule akako awa aloko ale fia le fa le locho kolosi le floa ko e fo i ku e fa il pai lexi e fa ku pe marka ku pe mano ma kwale fka wielo kama fo pa ule ya a ya a tu langan na fo e so walu tai o e su el menete sa le te ka lai mai ya
1: fa mul mul
0: be fia la se ku pe awa e tsaula una chelea fa e ka kasi fa nga me ka nga ku ilunga tsatso fa masinonga a faila wa fi sa fa un laukan ya kongi mai la le fi ya lui kong laukan na
1: iyo
0: ya ai ya ile tu nanga faile le e ala yo na faile ta tso malo me ma fonga mo
1: mali
0: e ave ama mea a wa no faile si wale faile mea mi tso nula na ba enti tilo ya ta se na fa ti no le pa lo ta ona le ona le ma was tu pe fa un wal tan
1: mali
0: o tse ilo ole Oleh sini nak beli, ala yang nak fight beli cacing malu. Pusah beli, cepat mahu main ni dia ala fight tengah cepat cacing malu.
1: Malu faham tali lo, ya. Ona walam lam fight, ulat cacing tu mi fight tu gaya. Orang isi fight ngau naik cefia sambo yeli ring fight ngau le awun. Ya, mai mama sil sila mai fight ulat cacing tu teruk.
0: Eh, wa umar, ojo cacing tak kes nasi tu atau faham senongan tak upu file lele. Le tofa asyata na ilan tangi le na au mai ile ungari ile au tole afoa ma inu u ya au te lon na au manino ta ta watunu u yai ya ole aso la vane la sfraile sa ta alu sanga ile chamba cha ilo ia ono utu ula imole itua leo leo mana tuwa sa mwon fa ma na maina lom ta upu le langa leke le nga nene fume icha no a isi tato ya tulo ulava ole tulanga fa ile le ile ole tangi asyata na fa aulu mai ile leo na au mai leo leo so o leo leo la e la tau te au mai ele official AG la tau te avea le mata upu ilu mwale fa msino official lawyer sidi au mai lo ele official lawyer sidi sa ili lo ele official lawyer sidi le lawyer tu la imole mata upu esuia ya leo leo leo wa la tau talia le tangia al tau fa asiata ya o inala len outsource ya leo leo ya le sunga tamata ilo ya ya ne maangele leo ne sua mailo ina ya mafayo na fapena ona ya ya le tulanga na umayi mtaupu ya o le tulanga fanele outsourcing o loo ya ina ya tuto atasi pea ese mai le ofiso loo ya sili ya tuto atasi pea ya le fatinonga mtaupu le lana layo na anga imai leo ne e tu la e mo leo leo le mta upu lea, o leo leo la e mo asiata.
1: Ia.
0: Ia, o leo la uta sa mato leo ni, ua le to e fia mana o ya vea ia malo o ya a leo leo, ili mta upu lea, ili tangi asiata.
1: Ia.
0: O le tu la kale na, ili italia ili famasinoma. Sala noa mua mua mailo, ilo masu esu e leo ni, ia mangeli, leo ni. O le a tonu ale mea ia ae famtala toiloa ia ua fasili ngia e le olo utangi le integrity o le famaoni o le loo ia le o tula imo ia le lana mta upu o na olona iloa o le one e yeilon affiliation i le HRPP ia na fasili ngia lava ili taimi lava le na ele fionga ili tamaitai famsino ia la latoa Rosella Pali ia mangili
1: ia
0: ai mo informatana nga iso affiliation ile HRPP la ofionga ile ai ile iso so tanga ile HRPP ai ole tsinga fa kulole yo fa mai loya ya Rosella ya la tsoa ya ole ale ele fa pena fa ime
1: ia
0: ele fa tonua mai ya le launga luenga ai mai son nga benga alfa masinonga ele utang ile mtsau e te tāwana e avea le fautuanga whale tūla fono i le o tangi i le mta upu. Ina ia sau konguanga anga manatu maona mea umalawa.
1: Yep.
0: E sau whale tūla fono i lunga o le tūla fono. E awale avi fua o lona le lala ngona malona manatu le la. Ia o le lala fomai. E le o le tūlanga le na. Ia o le maali o le aso le na. Tapa umalfama sinonga i tangata e tāwana maisolato leo ili mtaupu E yei le sui o le officer lawyer siri sa tapa, fa lau mai loa kamalea ia tūlanga le lei o outsourcing o lawyer ia e mai seaila o le o mangeli. Fia mm. mta upu ele failonga ina po o aie sa mai fea o aie sa mai fea. Sa tūlava mo le fatinonga o le, o le amio tonu ina ia maua le tūlanga sa o le fatinonga o mta upu.
1: Mm.
0: E anfai wa ilola ia lea wa, mo maua ilola iunga ele, ele talia ele famasinonga le, le famavainga a mangele.
1: Iyo.
0: Ea matu ina. Wala ia lea o aso ia lea wa, le maua kemira supa e nae. Ehi awa le asola le a funga mua.
1: Iyo.
0: Na faila manchata upu lea le na tuua mai se ia faila atu ia le talo sanga melise a Matthew le msi o le loo ia o loo tu mo to le afoa ma ainu.
1: Iyo.
0: E faila atu lato le tulanga na lion mafua anga na lion na, na ia te ena le fai mai le video link.
1: Iyo.
0: Le fai mai wala o suta inga fu inai lunga le interneti ia le mauli maua asiata mai ni usila inai. Iyo. Taimu le famas nonga. Sa te ena lai e meleisea a loia tole a fuama inu u.
1: Iya.
0: Le la fuama ilu fuama sito ngalu lai au maipo au mafua angai ini. Nana umai ele application na nae te enai ma matua ili aso le la spiraili. Lona lua. Ya wa faifo ile wa waifo ile talo sanga a meleisea a e abe ese fa leo ngai na iya moli anga fa sanga i ana client. Le tole a fuama inu. Ya ole ol tsang sangalana laite ena al prosecution laite ena le tuwale ole ole tuna le one le le ana batulan tsang
1: iya
0: usala mta ulana le fa pe e mawa ya ile so ena el famasinonga la so sfulfa a
1: iya
0: ya ole imuva ile ole case fa ol masinga ngai fa yo e fai e le, ya so ye na umai se ito titilo na, na ilu nga tato stort, i e le tulanga le na, ta upu na asiata, o le tulanga ma, o te fia manatu e fai lo a tulanga le, o te vaai atu e le lafo al tato watu nuu, i le tulanga fo ilele funga mua, e fai pia ua, kako, wawawale, amese ha, e le uta, e vai, o le aso le fam sinonga le, e lua tangata, Officer Fasan Lamna no for a tonum taupuya.
1: Yeah.
0: Wa'u Malti one. Wa'u Malti one saele su yol talamua. Yeah, I ole tu langa tawa. Umataupu mayo. Life am allowed the famous long alefa pea wamako kuli apu mtaupu asiatai. Yali pokiak wa, yeah, mtaupu maya lay. And from a snonga, all the two langa le fango tato li poti lo uilo,
1: Yeah.
0: Poile le pongamua, ele omea umai kelo afa penga by actual fa fonga mesamo, ava penga oipopo eluala esawa li pokia kunga nyusila nganga oipopo elu kongo se fango, Eva ai amata upo for ye o lo o yale interest of tato watunu uya,
1: Yeah.
0: I may sell am tau puyele peono famala lo tua, ina ye mawa se maninonga tato watunu. Awa e tasi lea tūlanga e tali mai li tūla fono le fair trial. Ina ia mawhai o sila fia uma a ole iai tono, a o tau le iai tono le poti whamsino. Ia le matali I poti ato waltau sila fia e tūlanga le. Ia, ae o nā mea uma fonga mua, ia e fai uma a matata o fatata. Ia se I fai po ole a le tūlanga iai le mata upule a le tō fā asiata le pai unga le masina le.
1: Malo fam tai ya lilo ya velo le fam tava molian tuele nga nga fam tai nga nga nga mai ai le nifo ya so lua ya pe ona tan tu wuli le lo fo le tua lo fam fo ai tu pele malo sul tino male nga nga ya wale tu tu ino le tan tu tro u tan tu filo ya ele stofia so nei lo na lo fam lo na nga le ya mo ye lo filo nga lo e tu lo nga ai le tan tu fa sol nei via fi
0: Ia, wafta I tele lawa funga mua, ilo taimi fata tani mai fo ia wal tato por kalamele nei, e mai sisi o tato watunuu, wafta I sa mua ilo tapo inga, wafta I ile tatalo mai ia wal tato watunuu, ma waile toa fi maalie, manuia, ia male alofa ole atua, olo fapena ona tolua ina pia I tato uma, ia eile manatu. Le afa pau mai I, ia te fa mtalanga lilo mai ava wafo ile neitu la afiafi, afa I fo yo yeisi. Wa le tau tamali I lo fina ngalo sa mua tu sa ifo yu fa upunga wala lafu atu ya fo imai ya tia mali tau fa funga mua ai tato filo ila stofi lo famale anga leyo le atua ya na tae mawa leo seisi fa upunga le neipol kalame manuia lau tio te fa awa funga mua manuia sa mua mali Yo le
1: nitu la le fia fi so fa so fo so fo ma ia ma ria le jonga ia le ma ia va mai wala leo pe ona lu mai tono sa mo wala le lu pu ia lo to pa ia ma lo o to ma malu ole te mi lo le wan chi le wali ma mi lo to che ai fa wo to lu ngan twa na ma le to to mo e sa mo le ia so lu ia ai se ngan wo le to to ma le il tan to ma tanga po to ala to ta ia le te mi sa si la ai te te to le to Loto soy formal man to all and tell to feel fight. Ilunga pamunga lunga lole. Ele fiong yali and to severe. Malpolo kalambi lunga for favor. Leo to pinamai. Yeah, while I don't do a no loto, but yeah, malo to mamalu soy for.

Ya, tau e whatarofa ma hoforofa i hate oe le los fulumbi nu te muli muli o le tātou por kalambe le so. Ya, e na ua atu taula fo I manga ngaifo faiva o Samoa. Awi natu I hate oe on o lango lango sua. Tātou fale ma I whapitoa na lua I Nandi Masuva. I le aai oia pa o le atu nuu fo I o fiti Pacific Specialist Healthcare. O le tong fiti o ngase ngase o le kanesa. Ia mata o tonga whaapitoa o ngase ngase o le fatu. Ai, au tatu tū la lata I le whaelunga ina fo I o le aso ta ua o tina. Mother's Day around the corner. Ia, se aso ta ua tele mō tatu wainga maleatu nu ato, malalurangi ato. Ta ua tele o le sao I matau o tātou tina. Ia ma le sao tina I le lalurangi atoa, o pisi nisi o upufai o malo. Ia whape na fo I le atinae, o le tamau a inga o le atunu, o le aoa o wina le lei o tangata. Na lai fai ia le tātou tauanga fo I le a le Radio Samoa. A letter to my mother, o lono winga, o na tusi lau tusi I lau tina. My dear mother, happy Mother's Day. Yele tango lola, yele osi osi aya o ani winga lele yo lo tina. O ani mea te manatua I lo tina. Winga tau safia, am yonga le solia. Ya, ai re ngata fu ile na. O se famu yanga mo tatu tina. Yo na lafo mai le le Radio Samoa. O le a fai, ya yele ma fai unga. Ma seu manu ia pole tō whāfo ia whonga mua ia ona whai atuai leo se mea lofa mō outou ia o le a lauto gia I lautusi I loutina ai ole special whapitoa ale I atau sa vea mo le vai o le ola tina o tau ta mai whātau hunde se vai nā le tātou local food market fo lea I le se lau Oile tasi valu valu valu. Tasi valu valu valu. Ole Island Food Mart na I Great North Road I Avondale. Mo fo ile talo ina mo le ma moe fa tonga fo ile sa. Na ye na I tama sa mo na nga lue na mo fo ile lu au tau fa le ile talo. Pila tu le lau mutalo. Na le weekend ale nei, e pa uwa ile tau ole vai ina ele fale o loa le na, e na ole sifuruma le lima ta la, tele tina e fia fia tele, ile vai ole ola. Ia, wai tele tina la te ute fata ole vai mō ta ma, ale te mila nei, le la upa ufa apitoa, le sifuru lima ta la mna tua fo, yo isi fale loa sifuru, o isi fale loa sifuru lima le tau ole vai, le la pa ufa apitoa ina, Ile Island Food Market I Avondale. Tu tonu nga le mua. Tafta fatolu a le fali. E bowa I nale vai. Ile na alas full lima ta la. Ile fai unga le ne weekend. Ya mai lato umolo o lala I otara. Anga I ane. Ile fionga ya tuwala ta wata upa utinu malfiltua ya pekas. Full tolu Lappington Road. Ya o inana ema walisi tato vai. Ile pa ula le vai ina. Ai alu sa o ale tau o tuwala ilus full ta la ile vai. Ma lo tuwala, lo fionga ma le faltua, ya eme se vo ile ai ngali I ma le no fuala. Mo le au au nanga lo fatino yo tatu tangata, eme se vo ile tua fine ya ma ria nive, ma le tamaita ya ma reta, luas full ma le lua, Templeton Place, I na I Glendon, Manurewa, mo fo inale, tato vai e fso swani, ingase ngase, o le tino, ya eme se, mana tua foi. O mea ai lava, e mafu ai le tele o ngase ngase o le tino. Ia, le tātou tasi market na I tonu o le taulanga whātau I mangele. Ia, papea fo I ma le tātou Grand Market I, o I Massey Road, Triangle Road I Massey. Na wei loo ma le tau tele o tangata fo I le tūlangi le na. Ai... Ole astona I asau nei. Ya, o te loa o le weekend mulmuli le na e fata wai le kuata mulmuli le tatu container taro le na olo o yai. Le na mai o mai Samoa, sau sa o a mai le tatu Sross, ya, pia fwemutanga luenga
o fa to anga ma fa nga faiva ya male lango lango sua le fionga le li I pare mia ya le o to nu ma ye man man buia le o to lu neva ya so talu no fa tau le talu ya is a tau tau ngo fie lava after you toy le fionga ya salam tua Robbie Lawano ya va befo I la to lo so son il tatu nga wenga le fato wina to talo yo tatu lava tangat o se tulanga le leile na o lo fa Sofia I fo I le fia Samoa moni le manatu I le tunu loto Samoa ya matato wa lo fa I a tatu fai fato anga male au ngau si o loa masalo e umatu container nei ya o ta pena mai ia nisi fo I tau mafa manisi o loa lo ngau si tono le tatu o tunu ya me pei o le sau I o le koko Samoa lo pe te o sau afa mal container se ulu ale atunu ya po se fai ya ale ole na foi ya po ni manioka ya male tulanga ole tatu ufi a le ufi palai samo ya le u fa tai ole u mo ole tatu tatu taro ya o inala ile moto samo ile astona ya saunei ta le tu lai fitu ile taiao ia ua tatala loa ma le lotoā a le maota o Samoa I mangele o le a taoto ai inā le tatou container ia ma le tatou talo o le a alu le special a le I atou o savea special a le fioga iā salamatua ia ma le special a asiata o le tautaiaʻe ia ma I latou uma o le tatou media outlets o loo lalago ina ia mafai o le faatauina ia ma faalaui loa le tatou talo I lē o se talo a se fast po se talo a le HRPP po le talo a fiamē ma lana vaega o le talo a le atunuu atoa e lē faapolokikia lasia tatou amio we are not politicizing the taro it is the taro from Samoa from the whole of Samoa te le talo maitua ai I le anoamaʻa talo foʻi mai le atufagaloa talo mai la matamatangi le atu ale pata ya o talo mai tua I matautu I le fanga o talo mai fale a lili o talo mai ina isi umu masalamumu ya aile ngatu inda o talo mai ngā ngai fole vau fale la tai masa matau ya o isi talo lau te vatu o talo e mai mai ele motele isa la fai mai ina Isili mapalaudi. Evo I talo sa munga ye I o talo mai sa sina. Fatuvalu. Ya, talo mai I I tuasivio o sa munga. Ma le maota filongia o I sa fotu. Tele le talo. Yoi, o lava ya sau, e bo ya e tato ya le talo I vai maa, vare ma pu maa o le lava ya sau. Ala e sau wal makwa saiz lele ya sau lele mea. Ya nbele ale no vaya tu, ele o talo u male tunu u leo lo ua au mai. Yoi, tau nu, tau walu ngatu ya, se fam talanga ile so. Ole u utou fa fonga yel mta upo fale alili tas, ma watali aina e whamasino e tōtolu e awhi Justice Reece Harrison. I la tau papalangi e nā watu I la tunuu I nei niusila. La tau te whamalu malu le mata upu lea. Lea o lea watali aina la ele whamasinonga. Ma whamasino nei. Ia le Court of Appeal. Olo no winga. Ole whamsinonga o tālu sanga toi ilo ilo. Ona o lea iata tau o loo sātia I lalo o le whavae o le mālo Samoa. O I foila, lea ua wala aulia ilo ia umai tū nei elua. Ina ia au maia ni ala tau fi naunga, faa le tū la fono, o lea whafunga ia I lea tunu, ia le whamsinonga, I lea so luas fulma le lima, o le masina le nei o me. Tele whamsinonga ia lea ua tau walo nei le teimile nei. Au lisi whamsinonga tā ua tele I le whaafonga mai ale tunu. Au le whamsinonga lea ale tōwha ele vai malaya asiata.
Leanga foi o le tangi na fai atu, na fai la atu, nei le tangi asia, ta fasanga leo ngali ingutupua are, nono foi o Sydney, Australia. Leala, laele I taunu watu I o, al fala ve lave malfafi taulio le fianga imba, male tau fai le vai malaya asiata. Ole le ayo se teimi ua feilua I ai mua mua malana loia, le fionga le tumaitai, I amangele, leone, sua ne la sa ofatu ye ile le uso ya siata etatau ona yai se luof sota inga pete alu sambo pete le alu sambo faile video link ina yem faile yona fautu ina e oe ia lauloia a ile mea et mana o yai awa ole tute mal mata fa yo fo lauloia nate tape na ina mafia mea uma ilona malosi anga Fale tu la fono. Ato atoa elena o se fasi mea. Ina ia, fai aile he fatununga le mana o ia, ia siata. Ia lau falongo atu. Ia u tafale fina ngalo. Ole amua se feilua inga. Mole te mua mua ilunga le. Ole zoom, le video link ile asuata yao. Vahengalo na lua. Au te fa manatu wa ipea. Le mata upule nei. Ole ua mana na umayelu watu wa siyata isa moe faya yala na moli mau. Awa siyata yona le tangi. Oya foya e yai lana faute utanga. Malana ya tatau. Po fea e faya tuwa yala na moli mau. Awa tangata olofa anga yatu yai yala na tangi. Le anga yane mai Australia. Ole si mata aputawa. Ole jurisdiction of the court. Le alavala e taulangi mai iye. Ele vaenga lea. O Lemsio, Matthew Lemsio, le loia, asa ia malona tolu. Ame tauna le whamaunia morianga. Leanga, ole marusi anga, ole kōte tauna lo te alma taupulea, o Sydney, Australia, alela vatua le mtaupulea. The jurisdiction of the court of Samoa to preside over this case is because Ole ngana na faonga ina ele ungali ile lapurkalam. Ole lapurkalam, ole purkalam sa mo. Vi inga ole tua. Ele fa le ina fo ila lapurkalam. I sesi lava ngana. Ole purkalam e fa sa mo ne fa lo faonga ina ile ngana sa mo. E fa tatau I tangata sa mo. Ma fa longo ya I tangata sa mo. Ole purkalam mo tangata sa mo. Ele foi esse ngana pertani, ele foi esse ngana intia po se ngana asaina mai apani posisia tunu. Fai ile ngana asamoa. So the intention of the program using the language of Samoa is for the Samoan target audience. Patino mo tangata Samoa. Awa ele mafai Una tala pepelo ma alofanga fapea, ia ele ai o le polokalame na fai. A o ai ngō tangata ia na tau mafaa leanga mai lunga le polokalame lea. To tele ia, a mata mai lea o malo le malo, se ia oifo le pale mia sa ai I saufa pito. O o ane, ia ilatou o le fong of the light, o suyu sufono le pale mene ma le kapeneta. Le pale mia o tula I mai nei le sunga lauri. Le sunga ya siata. O unei, male to otele o nisi tangata. Ole atunu, fai mai ya ita la mata nga. Faale anga ita mali anga o tangata. So there you go. Whether it was committed, defamation was committed outside of Samoa, the power of the courts and the jurisdiction of the Samoan courts should still be able to take this matter to trial. In Samoa, because the language was used as the intended audience were Samoans. And in this case, particularly, mole fa'ale ngayina, ole tofa ilvai malaya asiat. Yeah, good luck, brother. Ya man, we are le aluatu le tapinanga male filo inga fo'i malaulo ya ile asoa tayao. Fa manu maile atua ile tatu. But a single day of Yafi would be a tail tattoo to know for Bangalore for his little owner. Yeah, we are the love, the lingo.
Semanu, ya mese le toifo, ya tufo, ya ainga malasa ngule mu, ole da fionga, ya taito taloto taledi, ole afa ua wina, leo nanga malatautua ile so. Le atawa savea le unwa ili ipestase yuli le nei, mulitalo Al Harrington lavea. Alofa tele mo oe, tufo le tato por kalambe, lunga ole tato Facebook page, ya afa pefoe malatato YouTube channel, feilua ile aso tayao, soifua.

Tai dole mai aftu lovely July ono I le tau tua pau wau le Radio Samoa Sulima I vatoru a mōre fiafio le asalua le asalima o melu o ruona sta vai ngai lungo le awana I ale nau si le pion maro le tātou atu no o teime tu tau lai fi au mga anuenga wanga I mōta malau le pau douta le lei lama ma tāla I lungo le awana I tau nuu lama le munuia I pā moe moe me uma tau tai e sui o tau sai lungo ala pā tau nuu ina manunia Faisi poloka mai Devonport Ferry nga ilunga I base wora ia I lantou o piki o lantou sape antu o maritai au ia le lama na o silfil maro tato atunu o paifai maanie a ngai atu Lake Road a ngai hears me around takapuna o a fai si le mua kore traffic a ngai ilunga o le motorway papenavo se vai ngai Constellation Drive a ngai ilunga o le motorway ia o tu langa nala o iai saong le mua lama lo paifai maanie mai a ngai maitai I Albany a ngai ilunga o le motorway Ile ala lau papa o kano fai o mkwa slow ala traffic anga I meilungo le ala lau papa ya pipi madia o umulama I mota mlawa sabainga peke on heo tangai one wa road tangai lungo le ala lau papa o fai ya sile mua le traffic tangai I tau langa I Victoria Park angai lungo le ala lau papa ya ole na wo I nane to faa mamau faa utou tale le yale po yatu manu yale po yatu angai yatu I mota mlawa sabainga le tau langa Simon Street anga I Kaiba Pass Alako I New Market Manukau Road anga I Queenstown Oneanga Ia umakuale mu wale traffic anga etu lena fu yana O sebainga po I Rimwella Road anga I Middlebank GI Pilgerton Road anga I Bermua Onem kwa slow wale traffic Awe wute anga I my Ellerslie Highway Mount Wellington Highway Onem kwa poroka pa solo akoa Ia umakua I Iwe, pale kong lava o mapo ponga pe a ngai atu ngai sivra pa ka umkwa po loka pa sono a toa. O zo inga ngai Lincoln Road ngai I Henderson Mall ma ngai a kere flow le traffic ngai I Clendin Runabout pa si atu I a Waikumete Cemetery wa umasi singo le aso. Ia, eto leo mingan ki anu sa oa, apai po itau I atu I Tiverton Road po o Wolverton Road ngai I New Windsor Road. Ia ke maua hio spa rauta nga I lo lalo I maioro maua na motowe nga I Mingle Bridge. Ia le lama le paipai maani. A peputia nga I atu I Evandale New North Road pasi le pekan say slow le traffic nga I Manorapet. Ia le lama le paipai maani. Ke osu akula nga Hinden Avenue ke maua I Stoddard Road. Ono mkua slow le traffic nga I Stoddard Road nga I maioro road. Maua hio spa road. Sipa inga I Dominion Road ma Sandringham Road na Wakapepe. So mau pe facing out ki ko e sa wera ko ya o fai ya si slow traffic ne fiafi o ma sandi en maro ta to no sa bang a green lane around about lungo de moto nge anga ima ya ima to south oken sorry me e o uma I moto mlawa I lo sa nga le mu ya pe po te na no me te fiava be ya tu pu mas fala me la ya pe na le tu la lo tu ane radio sa mo ya lo po italia na me so I po mo la te tu a ya le pa nga le me lo fa le di e ma fa po tu no ai sa nga le mu moto mlawa pasi mai ma ko ya kalo mai la wo aku ya fonga mua ma le ata we pasi ma no longa to e anga me po te ala tau tu ya nga to lola I manrewa Ai ma ngai ki lia ko sau mo la ngai takanini pa kura po ko e ona mo kwa se ki ala pia fio tau nu mo to malawa ambe bi inga ne tua o sa venga nai lunga la wala mo se pia maro ta to tru ina u hatu lai mari ta to taimi luas po fitu me no se ona ta no ne tu lai fitu fata lo fora to ta to tru mai la mai monga mo lunga pa ia se o pito titi ta lofa lava ma no le so I fo man wi sa mo pa ta I le to I le po le pa so I fo le to so I fo lo wala le o tanto ta pa I lungo pe au nga nga e I le tau tua pa wa le radio sa mo se lima e ma to lu a mo pa ta lo fo I le po nga nga to to fi le to lo pa le le malu so se pe nga ma so to bi ne tau so I na le mai o so I fo a wan ya nga nga mo ya lo ma lo po lo pa ta pa tu ta lo fa ta lo fa la ma pa ta lo fa ya to no ma ma lo to no pa ta che le la ma o lo wa ya pe le au ma po ta pa ti mai lungo a pe fo ringa Lungo le YouTube channel. Ia o lo tau lango lango mai pa ponga mau mai le tau tua pa awale radio sa moa so lima iwa tolu a mo poroma pa talo pa tu ma tau I ao te oro nei. Pa talo pa poi so se mo tanga se ngase I mo tanga lawa pa tau tolia manu le tanu.
ngāse ngāse o le tino alofa te le atu le poklame mo otou na yo tamana yo tinau so mtua pāpini sa ola mna ifana witi ufata otolia I ngāse ngāse o mai o le tino alofa le li lana pa mana o longa e pa yatu pata alo batu le nganga pa alo alo le fangaluina I lato turi o lato ufasalanga iso sto ese ya oforoma pata alo batu le tautua le Radio Samoa so lima Eva told wa mota lofa ta lofa ta lofa lava los furono minute on a time on it to life fitu ta fitu a winat muli muli o tanto tala pen pa ponga in a sort out to mail tanga maya tp out tanga maya a winatu ya tanto a mabaile tala le tau ya mnisio tanto fa si silanga ya angacho le afor fitu tala tanto reino aso I full malo tanto tru o ningalo tanto email on the air at radiosamoa.co.nz Facebook page, ale Radio Samoa, mulungo le YouTube channel, mau le farm no. Pai mai mai lo sa pe a for pito aso I for malo tazo. No, anga tu sun lima minuto le malu to e dam ai peto I mau nisi o fasi silanga I fi anga manal panga pa tonga e kane si mulu tane tu le malu o le tato program me le bao fil fili. Ea, anga I me po ilo tomani I ole atu no u I a pe le pionga ya Tofa, Fabiana Foy, the flinger by Vimal, my lord, flinger out of bow. Yeah, let's say Toluna, while number title for Glamour and Bow Phil Philly. Yeah, Tertolava, Samora to Lupele, the Fatunuina, Taralasi, Samoa, Alama, Fasoato, to Mario Latino, yeah, Sauno Mai, Petalai Mai, yeah, Papena Lama, and I feel a low, my lord, Maria Fason, Maro Tato, so no, Apparito Life Pitu, Tanto say to a poor Glamour Areto. Areto Leola, yo le na toi por Colombia le na le po Areto Leola tapena ina le sunga le papenga inga ya arsana fui mona makapi on taulunga ileo sautua ale au au na fata wa ya ma lor folau vi ilo tato watua lo na anga le lei mai tato samalia po le masina lo na lima ya mai se olo rumuna ini tanga ia tfoi turituli mtanga wai le ufio le mai tai ia ma maua Fai mea lofa I tina umo la langi o le pae ma le auli o le ale winga o le tina I tono le ainga o le ola kalo fai. I ele li ila o tau tau tua mtabela tina umo lava a lofa te tau mo tau. Ie mosto o aso pia pia fa mna atuina fa mnia ni asa o mo mua. Ia sa ngayane ai o le taim fa mnia tama tama tama. Uxoso mamaho. Yo, fai le se me alofa. Yo, auiva, calcani, ese me alofa, ay, camaiki. Ese voy la me alofa. Ya, urpa calcani, le hace otra más. Ya, va, pe, voy le olema, voy, voy le le, ole, a veces le longa, por, por, ah, ya va a pegar la marzo y ponga. Ya, fai le hace una china. Yo, ole, mukama, gaya, fema ya, e aula na inga, y lau, ah, ya, mnuya le hace china, fa, mnuya le atua, mo pero to mano, si. Ile tino si sili le nganga wala o tau tau tua mtabela I fio anga manalfanga e kane sia o fara tonga yo nisi po onai tina ule no foia nipo ta vita ya kanjonu wa mapu atu ya awa lofa ole li ya imunuia lama le aso tina lumunai nei ya ma avia I pele vi inga no ta tua tua Fadarbatu ya fafowina tanielu mle ainga maputa mai o tara pa pepo ya yulai ni go lao kalo pae ma no lama. Fetala I tupa I fautua li I talata ina kalo pae oa maile api afi ia ole na. Manuia le api afi la taulungo le awala fa mole mole fa mole mole fa mole mole kolu fa mole mole. Ya, yeah, ini saya skrimi o ini. Ya, awal faham ngahina telefon, ya lah sepatu nunga, ala faham tuanga, mana tu alala oleh Radio Samoa. Awal faham ngahina telefon, tak siap biasa, faham siap, mau cuma lawa, kani lau ke telefon. Tak awal lalu le mulai pasir moli, le lola mampu awal ngah sahur ke makam mula kembali. Ya, itu dia lo sawa, pengajian le, ya, tak awal tele lo wan-wan le mu, le pasir moli. Tengah iman melama, faham lo lungo le wala, Le ai sesi o le tu la pono. Manuia lau pasonga sa moa ai se maia ngasi ba le api api.

C'est pour moi, les gars, ici, merci, c'est Mike Lyons, Titi, Tony Le Maire, tantôt, sans m'y aille, perle, tantôt, retour, mais si le nez yasso, la natal, si maï, mort, malawa, t'as donné au père lava, ça, t'as le lot, y'a le mal, le tato, tu nous, oh, les tirs, mais oh, my lag, le tato, ma taille, tu m'as pas, l'honneur, be inga, le maso, oh, my lag, noa, Sulu iwa mwere apbidu to wate ele tulae fitu au ne ngalo apapito tato wa soifua. Aipa talabati apa apu wina tanyeru mwere inga yo tara pepo ya yu lai ni ko lao. Le ngata lea opta yai tupai. Hautua li I talanta ina mwere inga pepo ya sina leo masiona tu atina ya anusalia ma ya alenpei. I le lau mua wale tole mai lato u malamolo maputa mai lungo le apio polinga. Malungo le YouTube channel, padala pat foi, malo tatu no, le foi buying on a piafi, a grand manu to our yacht to know mau ma nor fall out. Yen elit, la to lungo lela, pui pui lelit, to tell if I'm gan wenga, ma nor, nanu nue, ne yaso, elephant of fear, the tonu night of fat my bay, ya woman, ma no lamalangang, or any yacht, or if I'm a lossi, and now I will wasso and more fear fear. Ya na fa vai vai ne o la ona lo fa no no ai den pai na to e fo I tu e ko ya mai ya ngai luma ya pa mai e o o le tuana e e o I na luma na a e sel mana ya ya ma no nga lu ni si wanga I fa am nga lu nga ne po fa am ni ya le li o ni nga lo a por pitu ya pa pena po le o na ta to wa tu ta to aso so I fo a pa te lo le pe nga to filau Solo I fane ese fiamme spaya mala inga ma no la vale pa si mai la fiamme mala inga ma mi a pon pa songa le fiafi e oi fai va tapo ia e ma mi a

0: o le tofa mamao ma le utanga o Samoa, o le vao filifili, o le ngasu e whainga tā o nā saina, o le ia I vivia e au au ngatā, o le fue lave lave e le whainga o fie lona tala talaina, o le papa mausali ua uma o na mamanuina, o le neipol kalame ua whainga ina o le vao filifili, o se wha manatu, o se whangu-whangu o anga nuu maanga I whanua, a wale fuanga lalovawa. A o si olo-olo pito vaa li tanto upolo kalame le au wha afuangae, ia mau li to vae, a wae tao fi ese ese le atu nuu. Ia manuia lau wha sa usaunga ili nei po.
1: E mga kusamoa, o lea ua fasifo pea wala o lenge yaso, ma o mapu e fo ikia sa, o liseu leang lelei fasoa o le kua.
2: Yeah.
1: Ua feko a I fo I ula e peyo le mavaenga aso mua ilo ngafaleanga fulu. Vi ia le li, lenge ya fiafi, ilanga pule fasoa ilo koso I fua moso mako wola. O kako waulia mai fo'i le mai aso mua mua o le ngei masinga e whao popo I le kako savalinga. E ui lawa inga lo kako malanga whakasi pea le malanga le malima le oki. Ae whakai o lo whakele pea le lofa o le kua I loko soifua ma se ola le porkalame.
2: Yeah.
1: O pa ia o Samoa I le koe kapua inga. Pa ia e kumau ma usa e le avea Samoa. Mai lava I whalea lupo, se ia pā ia mangua. Pa ia lau whainga luang ka kofia lea kua, ia whakalu whakul porkalame o le wau filifili o Samoa ringe e fiafi. Ma lori soi fua I o kaupiko la au I masangi ai. Ua kako o mai li kaimi masangi, e karakala ai le upenga le wau filifili o Samoa I po aso lua kai kas. I lunga o le leikio. Kalo le porkalame, pea o le kaimi o le akako fasoa, Samoae, ia faikau ese ese le akungu.
2: Yeah.
1: Ia au kou masangi, le fasoa fakupu, ma le faukanga fakamali. Ia ma se vai vai o le porkalame, e fili mafua ai, se ai o le ngeia fiafi. Ao nga fasoa le kako porkalame, ia, manguia la fasoa mai, talvoi wa kou silitila mai, ia ule akoa puru fangoka o le ngeia fiafi. O le vao filifili o Samoa. Ia o kako le whakasiai ma pai alof po le koko o sale aulo mai kuku ia o ngisi po I o kukungia le maalfia ia mai la fionga ia kaiko ma so vai vai va peo le sunga il kaulang ia au fai aku se ai ol por kalambe ninge fiaf ia mongui alo faso kalofa ilo fio mar kaulang
2: ia alofa lor mbuenga ma alofa aptai ia ole na u mona fa felo ia tule Telinga ia le unmueng. Wale nei pō malo tātou wha mwe mwe Samoa. Ia, pa wale nganga ia tātou wha so wha tamari.
1: Ia.
2: Ma o se ai ole nei wha mwe mwe. Ia wā aloma wha nau ole tātou o tunu. Ai, ia manuia lau wha so mai.
1: Malo. Ai lei wha soar kāko porkalame imu. I maka upe masangi ai o ngā eingisi o masangi o ngā mulimuli kako porkalame I a ngā fisoka I mai ma walau mai fo'i. O ngā wā, ne mwhai o ngā mai mua mai pe o ngā masangi ai mwhalongolongo ilungo leiki o e masangi o ngā walau mai lau mākukua. O ngā lo iai ngā I mea lo fifale leia lupo o kako leiki o. I a ngā mō ilungo kako YouTube. O le YouTube o Radio Samoa. I a ngā e ke maka maka I le kako fasoa. Mai esu finga ngalo. A se kaimi leo koe mamao. Ia on koe fo'i ale I mea pe o masangi ai ke whaafonga mai ai lungo le kio lau ka vale I whapea fo'i kongo mauka malawa Ia mai se lungo le Facebook Pueo se silanga nga I esi fo'i o masangi o ngavala au mai Hea, mongui ole vai aso
2: Yo, ole vai aso ia Elelei ole vai aso ole li Aro kongaka ia e kele o se mo ngavale kong Ale vai aso ia ale tua Lei se mea e vale kong
1: Ia e ua e pisi e ka penga sa mea alofa o le asa o lo mkua.
2: O le mea siri a mkau o le ola mai le ali. le ai ase si maro fosili o le maro fosili a ia maua le ola ma le maro si mai le atua
1: no ko le mea le ua o le avango mai e kako ko inga mai melponge o le ua
3: alo e su e se maro fo mai nei apara ia langa pe mika
2: o le ngano fale vela vele o le kambare mai o so le
3: te pai pe mika la uma si ama la uanua si ama vane pa ponga le chulu uma o ngai Walu was the Yamasa, Fayo Pemiko, Yale, one more worker who saw the banners. When we are passed on, happy, happy, no more.
2: Taylor, you're going to tell him.
1: Or go sang on me, Babby.
2: Aye.
1: No, they don't know Maru Luca, go, a little cacko savage, you're massing along a limb. Ah, yeah, or they'll have oil. What for all goes
2: on? What goes on? I call you
1: for a kind of quay. Onga le suinga nga ka ko por kalame ninge fiaf sa mo ya le ko e po male lo ku si le fio le ngiva yaso ya male sa nge le sa fa singo mo kinga e fa ka u fo el por kalame onga ma sangi onga fa so ma ngi so kinga e lungor ka ko por kalame mele ya ole ka ko kal kal ngo nga i ngi so kinga ka ka u lo ko ngor kal fa so piko sa mo Ya yeah, mese po ngai ki nga olo I kongore kuspaia ya ka ko su ula ni ngai fiafi mo ka ko fasoi ya wan fa ka wai nga le sa ki nga ka ko e fo ya ka ko ma masangile ile va ya so la ma va ngai e ya ile alfa ru penga le o ki nga olo ku mo ki e pe a lo fio ngal ka ulang o ki nga o le pae ma le auli kongo ai nga Kongo a kungu, o kongo e kalesia, o le pae ma le auli. Ia o le si foi fa upunga I ai upu e maua mai I ki ngā, ia, ki ngā le ola.
2: Mali.
1: Ia o le ua foi o a inga ua e, fai mai le mau o le si foi fiau. O fa longo longo I langa launga. O le kamā o le ulu o le a inga, al ki ngā o le ua.
2: Mali.
1: E fi wala le ulu e fi e mimilo se me manga oi ale manga o le ulu e mimilo e...
2: Ele
1: e
2: mimilo.
1: O le mele kako ke ilo ai. Ele... O le ala la kako fi e malo. Ale manga o ale ulu e mimilo le ulu. Ia... E ngofa e al mekas. Lo vinga nga le ulu porki nga. Ia o le nga ko le ola. Ia o ia o le ulu o le aingo. Mea uma o kongu ainga. Ia pe o ki nga e fe ngai ma ia. Ia... Kaf si na faile la awar ka mai kai. O ki ngala kofa la kakal kalangoa I se kambi yonga lafwa kuleo wa longa lau sunga ya ilo kofi o le faila angu fa maong yo le kale siyo. I ki ngala or kuspa iyo. O I ki ngala o le kalfaso piko sa mo.
2: Halie.
1: O I mea ka uo lo yei kai peyo. O ki le fai ngala ma kai ma. Ah. Kilo fina makai ma, kilo ingis kina, usilo fia fo ilia kungu faso mai ma, uai kala peonga iva peola uai ngom mai maliako au, ah, aule ngom mai maliako au, kile lopo fiki, oisi ma oisi o fiki o fiki,
2: oisi o fiki mau,
1: oisi o fiki mau, lea sa ko usilo fia ko faile, ka angale, palma sangale.
2: Ya papai ba ba yol malo mul fa city ya wa pe ya ta tu teola mai bole ba na yai tala ya
1: madi
2: ah ta ta tu til tilo voi tu su singa e na la tu mo tu si tala ne ya e fa mai si o fiki mai fiki ya e fa mai si o fiti mai imanu ah
1: madi
2: ya ona pe ta ma fuli la fiti mai manu ona o fa pe o Olanu teine, ena, ya fiti mai o tangatauli, tulou wale, le lanu male. Peilae tau fapena se langona foilele, ya wa tatu tuula I tangata fiti mai o e taa le tatau, yoro no winga. Ele iloa.
1: Elanu
2: fatasi le lama male, ba tu foile pe o le mauna le ute te lo le mafuni le te lo tangata. Fa pe o fiti mai I manua, no mai e teine leia male atoau.
1: Madilo.
2: Ya fa mai fo le mau isi, o teine no mai fiti male atoau. No mai le afe fiti I manua. tu waila to ya tai mama ti lo fainga o mai malau o le sile na ma le sile na ma un fa pena mai tene mai fiti mal to wa fe i manua na tu waila le ato ya tai mama ti lo fainga la te fa au mai le le mi ngor malang e pe tai fa pena se se langona na la e ato no fa so mai le tu nu ma o mai sola tu fina lo e tu pito fa pena se langona ma le ang falwar
1: Mongir Sangonga, Ola, Keleo, O Kuskusinga Makala, Faka Kauma, Upo, Momaya, Ilmasangan, eh?
2: Ariel,
1: Mamma Kilfina, Kepe for your color for my

0: le so onga kala ma men ku kupu wai ah
1: ya
0: pio kasinga me yo pio kamanga nga le sa alu ngofo I le pa I fo langa yo le mako fai ku I
1: vai poa nga so alu ngofo I na ma fa tu I na lo ma lo na vai tap yo
0: yo kasinga kala ma ngai ngai mai sia me ta u nga mo mai ya
1: ya ta tu til tilo la ile mai ngole to ah le no ile pese fo ile Eta tā ia, ia whawhine, ia e le eta tā, ia te manolo.
0: Ali.
1: Ia e peua bele au sanga le na sau sau, tau mai loa le whaisua.
0: Ali.
1: Pei lao ina ana.
0: Ali.
1: Na li liu e lo malpese ea I lunga teine, ia o te tā te manolo.
0: Ia.
1: Ia ua le eta tā, ia te maita.
0: Ali.
1: Na alai ele upu, na ele upu lele, te tā ia te manolo, ai whanwhanau ia.
0: Ia.
1: Ia te maita.
0: Yeah, ongai kunga ya kile fainga makai ma ah fa so me foila ku pe kala kul ka kolenga ngis foi o merkau ah fa so lo mai le ka ku nga fa ngu ah se kas foi o kinga ku os ka mai kai ka ku foi kal fa so pico za mo e pe yo si la fia ku fa
1: Ya yeah, ona fa nuele to tau fam talain.
0: Ah,
1: wala wi loya sambo.
0: Mani.
1: Ah, per tala pole le to wala ai sa e male ai sif.
0: Mani.
1: Ya le tala wa mal malam ai le ya le to e watu pe. Na ma fuona langa le to ilalo ne ona wa longo I pulotu le mapol to malo fo le tai. Mani. En fa per ol teni lon to ma ola wa le langa le to ilalo. Mm. Ola wa le langa le to ilalo. Ya. Al te milana ia nana ta pena I loa ia awal teine ia ia na la auma o mai lo matuna ma matuna ia lena fata I taile la awal teine il fana awal to ina ma lo matuna ia lena ma liwa ia lena taula taua le aisai ia lena osol tama I taile lungo le pae le lel tipu ta ima lebe tu tama loa a soli
0: si
1: orka mai ka il mele ka koke kau ia ama ia le nana La foi elo au pengol taua ma.
0: Ia le nga ka foi nga I ku ia kako kilpilo sa I nga malo le nga oi oi.
1: Ia, na.
0: Maria koa masua.
1: Maria toa masua.
0: Le nga oi oi, ia nga fangua. Le aua ma kie a I kalafasol piko ia. Ia valo anga le.
1: Ia.
0: Wa isi mauva pe o nga fangua or ka fai famua mua le o le nga iai.
1: Maria la.
0: Manga kui.
1: Ile tu langa le ia tanga tan fasil me fatu ia ana pawale me le tu ilo le sua a le sua na o mani ato ia le ilo po fe londa la alfa a tonu e fa so me se si le tunu ia o le tala ia na funu ia o le otoi wa lau si le fie sa mo na ia na la au tolu fa la au ia pe ila o tau wafo ina o papa ia le na mai umma iso vai
0: Yeah.
1: Lena toe au mai upolu ina ua sauso e malangi lena fa pia la abelo yoi.
0: Ol kasi nga I ku e ese le maki ki o pea o nga kango ausesi ya nga fangua.
1: Mali ero.
0: E malele le kamai kai. Ya. A umar kaua. Sungu I le ala fale mai au.
1: Mai au.
0: Ya e umar kambi ngei o le. Olo pinge ya sa mole nga e kasi ali kumbalo ke le foi kumbalo le ale le nga pe ale sil fia kai ko le kumbalo le nga ele sungu ele ala fale nga fongu
1: e o nga o ko wa nga ko kumbalo e vai la ile na me a le na be sa wa e na o to wa ele sungu ele ala fale
0: Adi.
1: Alanga yai le fa moy moy o una fanua.
0: Adi.
1: E yeshe taimi sa we fa tulu na malo ina. Ah, ma to e fa foi uma maia. Ya, ya, te wale

0: na yele tala po lele le malanga le na malanga mai ai le na
1: mali
0: le na fiata ma fail se vai a la tefe maltene a e oi oi ke
1: ya
0: ya pero al men anto e fo e lo maltene ya le la kulo fa ngoka ya ele ya ko
1: sa
0: ah ya ya le sa ya ha
2: bo bueno lo po ma
0: bo bueno lo po malo ya
1: yo wae e pe yo kasi nga me le yo ku fisili kelo a kilo kilo nga ele kelo me sa ka o le ka o le o yo la ye le ping o le
0: ping sa yo sa
1: le e ku pa i ma i ya kasi ya le ku ma lo ele o ye se so fa ku pa i nga o ya
0: o ya
1: o wa nga do le ya e nga fa ngu a
0: ali
1: o le ku ma lo ku pu ele mo fa yo a mo so nga so mu ya ku
0: la la wa ye ya
1: o le ye so a ma langi ma a
0: ba di
1: sa i ma o le la fu fa kun ma lor ka fa fa o so nga ka kil kil fo ile le ya ile il ka mai ka yo nga fa ngua ma le fa ka wa inga fo yo le o le o lo ka fa sol pico ya ka se mai ya sal ma singa a wa la or ngipo e u mon ka ko fa so ya fi a fo inga ka ko lo fa a yo ka ko kinga wa e isi ka i lo kinga ya e fo isi e le se kinga
0: a ma na ya la el porne I only really my setina. I have really my tama. Really my kamas if I have a fonga like Mumodion or Fanga in Tinarain. Yeah, Salmasina, yeah, a paya Salmasino Nafanu, long long wa voyontal. Eleo say, yeah, poor king Savai, Ali Kaiko. Ya la anta o lo to fa fa le ah
1: ma di no
0: le na ave u ma ya ya pa pa fa ya
1: li
0: ai pe o le me na po le le ele ma ma nga tu ya no ta ma lo ngi no wa lo to i no wale to mi no na so ma i ma pe na wo to fa fo i ma ya
1: li
0: ya o ah
1: li
0: ya ale ana to e ma ya me u ma to e ma i le tatu waila ile ile ile poto ah
1: madi
0: wana ile poto lo mtuo le oso e malang
1: madi
0: awa ole mana ona fanua ya ave uma papa ya so e malang
1: madi
0: ai o mai fe meso e malang ile ai madi e tu pa ima e ave la tamba e ave la tamba ya fe mai le uli ile ai o ya ele fa to lo mtuo ya le na ave ya ya salmasin
1: ono
0: le lo le lo matua salmasin la weila ing samani toa
1: lai
0: o ainga ki kele mo le ku o lai o le ku o le mangu o le kong a o le wa fia o mai ya salmasin no winga a fai mai ya lo nga ko ka une ku a pe o le mena na i lon man si le ave ya salmasin e map o sa mo mai to a tatu te loai le la, le te leo le tofa le nei tina ah ya pe ana ala na mai i le mo ngo no so we bai ya ya te mai ta ino wa mai te mai ta ya
1: ni wa pe yo ta singa a ka ko kilo kilo i inga we e pa pa o sal ma singa i ba unga mongo sa ah
0: ya
1: i to fai fa yo le nga Fako a mai umai lo mao ia sa I goi Sa ia ngā whangua e mai I e Fae I lungo sana masinga Ia a kako kilo kilo la iai O le mau ia pe ia e fō ringa o O a uma sa kau fun ka whaifasa ia Ngā whangua la kou ia wa o a uma ia ngā mamalu waile a
0: Ia a ia la fa pe e lo mtu ia A mai a nela ukango e va va ai a Se I mautu lele Lo ndo le O le manatu maulunga na whanua One for a pay no four yana for no. You're on the wing. Peole a la mua ya, yale mela no four ya. Almanatuna for nole. To a four ya, ya, ya, ilmena. Ilmena so
1: white.
0: And I don't manatuna is a time is over fat two the malo. Yama mammonia lo, yama ya, ya.
1: Malo? O le kufa aso longa mainga leo o kupu le kupao ka mai kai le kupao ki ngā pe I ngā maka mai a ia ngā whangua aso longa mai a ia salmasina
0: ia
1: solo ma ia ia foi vaes wasa kuyanga foi ia
0: tau fau
1: ia foi vaes
0: oi foi vaes ia ia
1: ku fa solo ma ia ia kau fau
0: tau fau sina
1: sina ah io leso so ma ia li ku pau ki nga i le ngua kupu i fa solo nga bainga ah fa ko hako se ma ia i le ku pau ka ma i le kama singa
0: e ka no inga
1: ia fa munga
0: ia fa munga ah
1: ah ka kilo le ku fa solo nga bainga ole Ole ole kupa kinga nga il kafaifa ah ya esa uwa ilunga ya sal masinga ya akako kilo kilo e ma kilo kilo ale me uma uwe nga fangua ku mai ya sal masinga fa solo mai ya fo iba es ah
0: ya
1: ya sa uwa ya ya singa ma kaufa ola ku fesili kofa ola sa ku sila fia ile Gua saka kaunga awe ya asombua ya le Ah Le kua ngange o kaufau ma Masinga le ah Le faalo alo
0: Le faalo alo
1: Ah Ya alewa
0: Alewa awe awe ya kaufau
1: Awe ya kaufau
0: Asa kaunga awe le le
1: Kepia leo faa moe moe nga ya kamar Kami leo ah
0: Weo posi mefa penga Wo vaai ya salma singa fo ili kele o kaua ya sa kupu
1: Mani.
0: Ya pe ya mafua mai ile kupa o kama. Ai pe kai fa penga kai foling of penga bolenga. Pero le foi bo es ya la ave ya kau fau. Ya e bat ya tau fau ya pe la inga le de bele o kafe le o kau fau.
1: Ya.
0: Ya ngoran kama al kama ku pui vau.
1: Ya.
0: Yo. Ni al kala wala u lo al kala masang. Yo. Ya le la nga la inga kafe lo le ku kau fau ya abel fa lo lo no so ya singa le fa mu nga i no ya le ko es so o me lo le ya mu fa mu nga ah le nga ku ya ya ina la ta te no ile ile ta la por el fa so lo mai no le o ta fa so pito le o ta tu tu no o la ma ni no le ma mar ma la ma ma yo yo ah pe fta to e ma wa ta ma ina wa tu la i mai ya fa mu na
1: Ia ke sila fia fo ia le Ia le kenge le nga alu ma le fongo le awa i kua i I loko fanga ipa ia le ainga
0: Ia
1: Ia ori kamai kai fo Kenge le o manga le lei
0: Nga
1: Ia nga maa vai ia ia
0: E kupola
1: Kupola ma O nga umea ia nga esau ma oi o le ki o le Ma mea ma le ele ele o le
0: O me
1: fongole ava. Ya a mosa kama ya faingo ya funky.
0: Ya funky.
1: Ya kaunguale.
0: Kaunguale ma ba.
1: Ya ngu suai loya. Famuinga ya kala le mali. Ya funky kup.
0: Ma. O ba manu ta ile. Il ke mirenga famuinga nga kuya nga ia famuinga
1: Hm.
0: E pa pe po diskala. O tu ya ana mativa mai langi.
1: Mm.
0: E fa perka lelei. Elei kariengi konga o. O alpia mele ulmbenga nga ukula I mele fominga lea.
1: Mani.
0: Fa mai e ila rata mai e makiva. Ele aini ona ainga. Pera ale mea nana alo ele toma anga. Amanga lelei kua.
1: Mani.
0: Inga ia mau maise ie alo I kukuila. Se sa ili mai se konga ia lenga mo muli muli ai ngofo inga muli muli ange. Na koe manga koe keu mai ia. Ele si kalanga ngu fai kawai. Ia, o mea o lea e faa solo solo mea ele ngafalea. Ah, tau fau sina ia. E la o kupu ngei la fonki. Ia, fonki la lenga ili kawa huele ia huele el pepe vea. Ah.
1: Ia. Ua mangufo ia e. Se ia samala ulu pe fa pe wala ki o a
0: ah,
1: i fa ngau le fa muinga mangu vo ye ira mo me kau ko a ah, me yeah. kau me kau kau langi le
0: ye o vo me nga la fa pe le fo fi fa lo me ka la en kau langi wa o ka ka ngei o kau langi fo me la ko kup a ah.
1: e
0: le fa ngau le no samala ulu o va fo suanga o fonki ya yeah, fa me fo le sikala Ele o va fusu angang kau wingal kau.
1: Mandi.
0: Pemau kole fa. Olong olong akali.
1: Iya.
0: Fa pe olesi fo olong akal olesi nga mau.
1: Iya.
0: Pemau o kole fo angang kau wingal kau ele o. Ele o va fusu ang. ai pe ole ika o longa kali fo lele ile mele ukup le ko manga o ya e ko la langa ka u ko ka u ya e ke bole ka u long fa mo mo inga u va kule ave e fonki sa u se fa so ya
1: mali
0: ole mau mali si kanga ka u kala ngo ya mai le le o va fu suanga ka winga ka u ko le fo le ka li o va fu suanga ka winga ka u alon kama ya o tala fa mo mo ngo ole ku
1: Ya o leu e ka hua leu fiong e kaulangi. Ua e ile mau fo ia isi nga o ka wawa ia ima. E whapeo o wafusu a ngā o kole e fole.
0: Nga.
1: Whame o wafusu a ngā o kole e fole. Ia mauku e ili usu ngā wafusu a ngā ia. Ia feo ngu.
0: Nga.
1: Le mo a ia. Ya wa e kai so me poin wa ya ia me fa kol mongais
0: kol mongais e fa mai sio va bu su anga ko la fo fa mai sio le e se va bu su anga e se ko la fo
1: e se ko la fo ah i ka o le o le ve ya ken yo fo va e se le o so ya sal masina ah
0: ya
1: fa solo mai ia ka fa uma
0: masina
1: ah fea ne o le ko ka fa uma Valen kamasinga ya len fa solo mai ya.
0: Fa muy ma.
1: Ko ko fa solo mai nga le kupa ka ma.
0: Pa ka ma.
1: Len ko fa solo. O fa solo mai kinga ele il ka faifa. Ah. Il ka faifa. Ole ole pa ya mo le audi. Ole sa u ko si le fia ole fa lu penga le o kinga o lo fa langi nge ko kongo kalesia ma. Ma so se mea o kukinga o le pae ma le au
0: ia yeah, wa po e pe ia le utatu ilo a le ia o sa o le sa o no
1: mali
0: tina o le pae ma le au o le fa le le mea so se mea e fa le kong o tina e fa le ia yo e wane I tina tina e se upua e le o tina o
1: yeah.
0: Ah, e ia ia tina o o le lato o le fa le ai ai afo le au fa kala ku ho le e pe fa pena a pe o le lato fa punga na e au fia o mai o le pae ma le au o le fa le mea so se mea e fa le tonu tonu se ainga o tina e fa le e kalesia o tina e fa le ma futanga o tina e fa le ai ai le au fa la ve vai ya pe o alu ma le fa punga le o tina o le pae ma le au pe kai kusa mle fole le ole ua fa lang ma bia
1: ah
0: pe tai folinga vole ai se me bevesi io la col pur van
1: o lo era so ko si le fie ili o fe fa nga o mele upu ah wa o so ko ma ilo ia ile ah o sa o kilo kilo ia iwa sa fa so mo mo e fo por kala mo mo ah
0: ei
1: ei la kinga makua nga makalongoa Faso mai de mele kinga le o maliu wai wai waka usanga faso mai wai wai sport kausanga ke au mele oh sa kala mo fort pukala me ve mai le kala kinga ele fingo ko ka ur pai ah ele fingo ka ur pai ya kai pe ya pipi fo lele a ona ya kinga ai nga ya so ya molong fa nga avele a ku folo e numor pai pai ah ya le pe ka uma wesi upo kuri pai o mau
0: pai mau ya
1: folo e numor pai pai le pai la le a onga lo ke au linga le leua ah leua le face yap
0: le face yap
1: a onga ka mai leua fo le ma fa mango ma a olang fa ma folo folo ah le pai la le nga ke au ria fa ma folo folo le Lewa, ah, ia maa fula fula le leia le siapo. Ah, ia lewa le pia fain siapo. Pela o, ia maa fula mai le upu. Ah, ia kailo e kofu waka ngaka ia malanga ia wa e fuhi le faasoa ngu wa ia I le pae ma le audi. Ah, pio le faasoa ngu kaha fia mai wa lewa. O maa fula I lea ngu maua le upu lea le pae ma le audi. Ki ngāla ko ke wha māwhola whola inga mea mā ngumi ngumi ko kongua inga. Ah, kongua inga, kongua e kālesia, kongo a kongo
0: ah ya dia
1: bo kingala ko ke ma fol fol ai na peo sa kongo kala ngoi de upule al pa ma le au wingo de pu ah ya nga sa ole le
0: ya sa ole le ya lu
1: sa ole le de sa ngo nga na o fion ngoi le ila ngoi si kemi li peo kau a uli ka ma o le a uli peo kau pa ka ma o le pa ki nga isi kemi
0: e kau fa ka ka e ko ka ma le ma sa ke e kau paka e kai e kua kama e kau pae mauri e re ai e se ale
1: ole whamalamala manga ngā ole mau ngā kasi ngā mau ole mau ngā ile mea ngā leio ngā mafua mwha ngā ule upule ole pae
0: ma pae ma le au
1: o pe ole fi ngoka ngā ka ole pae kau ke lele kiki a kure
0: ai pe ke le pe ole ke le kule pipi
1: ai mai la umanga Fanga folile e masenga ave folo e pai pai mo ko e pai pai mala le. A ona ke mi e fonga le sasa mai le ua ma mai ka ka uma. A ola nga awa uli fala mo mo le ale sia po.
0: Na mai no
1: le. Ale nga ke auli ale.
0: Le o ye ya la mo mo.
1: Folo le. Yo pe o ile ka fa ku sei le ukule. O kinga o le pai ma le auli kon ka le sia. Ye ngu uma. Yo O ti ngā o Leona. Leona ma. Ia ma le ua a inga renga kakarango a
0: i. Kakarango. Ia.
1: Kakarango i keimi whapea. Ia e saole lei fo i leu.
0: Ma kua saole lei ia. E wā pe o lesi mā ngai o le upo le ua le a inga. E wā pe o le mamafa umara e Amerikinga. Lai a mo longa kau au.
1: O kako uia, o kako masangia, kako uru kako ikupa. Le ise ki ngā o se aina. Ia. O se aina ele ngaka e whango ngoa. Ia o se aina foi kako ke iloa e fo. Ringa pi ele mauku.
0: Ia foi ngā ele pese fo ilele. Ai, ai tina i se aina. O se aina fia fia. Ele o iaia se pese pe mai ai kama i se aina. Ai ai loka mai sa inga o se inga ves
1: no ma peo ka ma o le kalepe mea iko kongo ai kalepe mea ma le fale anga kongo ai inga ia o ngai upo ngai vaso me folia kongo ngisi ki nga iko kongo le masalo fo eva vika karanga ko le inga iko luos furu le mingu ki a karanga ko le inga ave foka ko lo faanga iko aku a inga ma ngai ki nga ia Ongo lo fiona kaulangi o le fela un famaong e kale simo kis e ke ma sangi le ki nga ko ko mor kuspa ia foi ta ko kartel mo ai
0: ia va tai e na ni la tina mo le mo na na tina ia ta tu ia uta tu lo a eva ia o leola o le tina o
1: ia
0: o tangata umu, ia tina ya Eva, ia, faa solo meilea i tina ya Sarai, li tolu Abrahamu. Ia, pei o tina na mati la tila ni nama, tam fo, Eva o kemi o le fenga, kemi lea ele i, ia ele lolo, ia. Ia lea nga kafi e se umu ele lolo, le vaya nga nga. Ia, saulo le ya temio Abrahamu, ia. Paso solo mayala ele ya mose. Yo pela le tina le no fiu to sa ile le ngo ki nga mose ya su su e mo wa ya le tina ya yo kapeta o le tina na le di le mose ya o tina na na matil tila ta tu bai fo il tala le ya yo kapeta ile ile me na fai e wa le me mo ya le me na fai le tu ile ya fa sa ina mose ina taimi
1: Ole
0: sawa falau mai falau afanau stamtane fasiot afanau stamtane fasawa welo falau e ele teme fo welo no malo pao in to tele ya li ya le ala na tapena ilo tem sala ol men wala no faile tua ya fasau ino tamale ya le na tua i tono le ato e tu le vita Ia a orona tua finia lena na alu teineo. Miriamma lena alu lafi fo ilelea e. I find all my time in a small time of file fino for him. Final is a messy finger, a pair of soul. You lent a lot to a melty now, Mosse. Ah, when I lant out to Tiloy, the Tele, Maleta, Wall and Etal, Ile, a wallant to penna, let to wine a yaw, tupu maul, Mosse, Lena, my Mosse, alone, no, my egg pit. Yeah, in a offer, in a my afro. Yeah, so for il tinaya, et cetera. Yeah. Le ele foi ele o ainda ele lá lá foi mas eu fui as fape nei tem meu popo ngal no le tua ah e pelo tina foi essa tu lá e mai ele na mai tau e não mai lo le tina foi ele não tu um mau
1: ya
0: tem meu maliu Jesus me le quero aí e pei ele te no meta lá mo tina e wal o tu um mau aí o tina foi no mo Maria, Maria, Magdalene, Salom, or Latoina, Momoas, or to Walea, Lena Mimaltala. Lena Abbey Tala, Walea, or let Utoy Tool, Tatoli, I pay a little tone, or the Ellen to Alma Peter, to a Momoy.
1: Yeah,
0: Amarela Co Peter, yes, our Molima, and I deny, and no, my. Pela now, tell it in now to swear. I pay 99 that to till till I am going to lay no la to pay. At that to for lay el se fuanga la o la ile ile no ole e pay al me leta to lai. Yo. Pay al banga le leta to to lai. Inga going to fai ma me fai. Ya I pay ole la itala to 99 to pay.
1: Ole sikinga fo ole ku pay e Ah, foi que foi ao dia o que orquinale rava.
0: Rava, ia.
1: Foi lá ele a cua ia. Ia que na ele pole pe cauló pele cauló pe maquiva pe mago. Aí foi lá ele a cua ia. Ia que na ia que na ele rava foi ma. Mas o cangor sao com como Israel ele. Ah, ele não. Ningau vai ma.
0: Yo.
1: Ye skingale rava. Ya lenka ko vai ya. Leng fasa oinga. Ah.
0: Leng fasa oinga.
1: Ye ko lu fo yinga ko. Ya aur kai mi vali ya ngole se ma bumbu lu mol fe lo ai.
0: Fa lo ai le.
1: Ya.
0: Fa fasa ol fas.
1: Mm. Fasa oinga inga wo su mai ku ko fasi o ki na uringa. Ye fasa oinga fo ya fa ya lo isku. Mau e lo possible pa.
0: Oi.
1: E pe ko inga me fa pe nga I kinga ku spa ia nga yai.
0: E o le so tina ma to ho ia. O le Naomi, ah. Ma ruta ma repa. Ia vai le e se foi le walan ta pena ia le tu, ah. Ma to le na fa tu ia rut e Naomi ia ruta ma yo. O le se si o to e lo ma mai. Vali. Ai na le na albo repa. Ai ai le ruta.
1: Vali.
0: E pa tu e pa meruta ole me te alu ai o te alu ai ole me te oti ai o te oti ai ah ia ale tina le na pe o ile na matana va vala mai le nga fo Yesu
1: ia
0: ah ia ole ia ruta ia al fingo wis ah ole me la na ta tu te lo ai wa ta tu wai te lo ta la tu fo ia e se le malo si o fa tu tu o e se ia kul malo si o fa ku ku kan kan u e se lo kan kan u kai Pata tu va ye yo ya le tasileti na na lona lona te mi fo ilanga fo lo tatu li fa
1: ya e au le ngai lau kinga a e au le ngai lau o le sa ko si do fiere e au le ngai lau kinga o ka ko fo I mai e o fa pela uri so le o pe uri la fa fe au ri mo le a ya a me si don ka o la fa fo mo le ko e
0: o le o I me lua
1: te o fa pe mo fo I fe po le o ka so le o ke lua ko nga ke le lua no loku ke lo sa nga ke lua ko ya ya ho ke me fa so mo le ko a e au le ngai la o kinga a
0: no tol no ile
1: ma di
0: ele to ina ne yaf e winga le mele ya fa mele tanal to ina ya o termina o so le poula ale a voluma ale o manga tingilau mani mana voluma o ngale ke o le o le kan ka sabe ka ia le voluma tamaita na faila ina ole ole ole tunga talala afa pele ele au le ina ilau e ua oma avisa te maitai e e fai maai o le lato malanga ai a fai e au le ina ilau e ua nofo sitangata e fai mpolonga e ai la ua ua fai fia fia ele po la e fai fia fia ua fatonu la ele ele te maitai lea ia lana au e oe ato le e oe ato amatana ato le lato pito ia Ya malamatu ta malaba tu tingila malanga banga sole.
1: Ya.
0: La kaulinga ila wukinga lele ya makase me. Ah or kalanga to ino na. Ah.
1: Ya.
0: Or talanga to ino na mole mena na mafuai. Na ele upuna e aulina ila utama ita. Ya ele aulina ila u. Atama afa mai anga pese me vole ku amakwa kasir kae.
1: Ya.
0: Ya e kaulinga ila ukama. Ya fa lo we lo fo itinal me tong fai.
1: Ya
0: lena nga nu ai li tai tai e atole la to ya e tu wana na i launa e nua e fa tini e tai au
1: ya mai e i loa e kukongo a inga o ka kousa moi ya so la maso ngei e i longo fia a inga o
0: kamaikai
1: e
0: kula ingo kengi
1: kula ingo o kamaikai
0: a ele kuse a inga o kama
1: wa fai maile isi mau o mafuanga nga le upu o ki nga po ka mai kai o le malu a inga o le malu a inga ua kakova ai i le o makukua foie o ke ai me fai me foie ai fapele kalame o le malu lao le e ma malu ama e malu lao o mea fai o o le au makukua o le au makukua o ki nga lao le malu a ia Yo, es el fue que hoy si fue mayor malo le arcaron el pe, al fue que una y ahí el malo ainga o como hay que ir a poquina,
0: mal si me guay tolan fit, hola me ainga cool ainga kenge ele cool ainga cam, yo fue lo kenge lo que fue casi, amanga o kenge fue de mea em fue que le ya a cam. E fe vai vai ai foi lele tasi sola tu mana tu seme e manga orka ka ma rolan kom pe le mena ele tele na tu ai ni automata ia e rolongo fia o la tu mana tu ia na fengo fia foi lan fai le seme ia wa pe la otra parte o le mato a la ingolo tina na tele tini ia wa ka pe uma kama e fai uma kengela ai Yo, o pe o teine to tele ele ainga mai to ino malo le ainga ngeo le ainga o kenge. Ta te bai fo ele ya la to me fai. E mo o lo tina o le li o ainga. O le al me fai mai o nouso. E o sita ia ia. E lolo alo na manatu se me finangalo yo nouso.
1: Ia ma le ainga o kama e fai a kuelis kama sao fai a blu se di kafi. Yeah,
0: Mamanua ele so stava la ua.
1: Yeah.
0: Kakoyo ale meleza le ke o te nofua mo ma po fau yai.
1: Mani.
0: O le talafole ya sabesi u leoma. Mo ufanua se.
1: Mani.
0: Langa femeile mawaisi. O sabesi u leo na se elilia. A femeile mawaisi. O sabesi u leo o yo ufanua se na se elilia. O le asa u fautanga. Yo lmo yunga ltu langa le.
1: Yo mankua fo yo. O kama leo sa vea si u leo o le whanga ua a lao ma
0: ia
1: o i fwede ngō kawhalmakang
0: kawhalmakang ia
1: o le la kama mō mōla sa vea si u leo ia o lea la ngapea o le li leo o le pusi
0: ia
1: e ngofo le sami o le whanga ia o le ola mea o leka mai kiki
0: ia
1: whasa ngaku le li lea ka lila masua whanga o mai leka mai kiki o le mea lea sa vea si u leo ngfai lea ngā soso lai loa le ngari Yang sosol le lolo nunga ali iuka ile vao ngongo fuai. Ya ike ilo ua o le lor kamba lea o waifo.
0: Ulfongo se.
1: Ulfongo se se. O le lor kamba lea ulfongo se se. Yenga aiwa aiwa e makamaka kuala luwari. E kele nga fa se el kama fo ilele a i u ke vao.
0: Longo longo fu fu.
1: Ya e kuru ka ngaka.
0: Ya.
1: Ya. Mari. Ya nga fa se e po fe. Ya ailo ailo luwari. E ile kai me o ile kama kai ile.
0: Isam.
1: Fa makala lo ya ya. Fa makala lo ya ya luwari ile me wala yo u ile ule ma. Ile ule ma. Ah. Ile afi makangi. Fa makala lo ye ilo uso la ngo fo le sami. Ah. Ono uso le wa uma ya. Yo ko fa finge mo uso uso. Ai le pusi le o tabe si le. Ni ke wa ya lu se kai me ke fa se kai. Ya we ilo. Ah. Ya.
0: Yeah.
1: Ye le la nga lu kama le nga la kama e. E u ku
0: u ku sama.
1: Ya. Ya ba ku le ba nga yo fa ke wa.
0: Ya.
1: Ye le la nga fa se e fa se e ra kama. Ai le dia. Ah. Ai ni dia wa nga ke lo uma fa ku ye yo ma ku ila ula nga ma o ka mo kongu le o
0: fongo
1: se sele ma fo le u a
0: o se le li a
1: se le li sa ve ya
0: yo fongo
1: u fongo se ya ele a fi ma kang yo la ku
0: a dia
1: yo la me la se le li ai fo ya ya ya ya
0: se ve si u
1: la nga ma kilo kilo ma ya o
0: mo la lu la mo mo king ol ve le ya
1: ma o ya ele po o lo ngo fanga le o san ele li li ai
0: Ya, makal fe akalu for kunga bau.
1: Ah.
0: La kak ka keri li afo.
1: Ya.
0: La kak sabali ka keri li ka keri lo po al kama kale la fa po ka ka. Pe to fa pena bo so lo. E lo watal to nunga ul fon wo se na se li li. Ai le se besi ne. Ya. E pe ya ole to nu we ta fi se se fo mo la to lo.
1: E mo le sim be. A fa ye fo se me ke al wai. Ah, a va pe o e fo Ya, porque mi fue que sawo en un cual sawo en un por calambre. Ah,
0: es que ni
1: que fa es que
0: fa y que
1: se no fa limba por calambre que se acá un mozo. Fa pena fuera la cama le. Que mi mo mo le le fa fa se. Y ese era cama el día de la cama fa mo cala yo mamá ku y ahí le mele ku. Ya fu fu ya ya.
0: Ya me acá lo que que quiero quiero solo, va, que hago quiero a peso. Ku ki ki acá acá y que se si ale que se va el vati.
1: Orkelenga o kala ma lewa fiong or kaulangi ma fafonga ma fwe samo. Orkelenga o kala iya ka keva ayo fama kala ilunga. Ah,
0: yeah.
1: Ilunga o kenga ka fa ilangi ilangwa ngeka imi. Iya wa kele kuskusinga. Ah, kele kuskusinga wa ko kele lao fai kau. Iya ike ilungo fiale. Iyo alesi ilesi kuskusinga o keva yaku orkamari ilka ngakale laki kalangwa. Afa ya la kofa ah ala fa lupe la kofa alkamari ya la lo ya sa mole la kalongo o ila ke lo ai e to ya kuskala la ah ile o ka ko sa langi me um mal fa lo alo
0: aliera
1: o la ka mi e ke kalongo ai fa lo le pepe ke alu se me e ka ka wa kasi la ma fe lo ai vangi foi ah ka ko kalakur ka ko lainga e Makal kalengoa, kalengoa kolenga koye fi faso mai kako por kalam, ulo fa lol.
2: Maro la man pale, ya, ulo at mali le tuno, tofa ma, bai bai mal malo, sa mora tuno pera na wa tala tato laina, ya la kako walo e malo fa anga, e leo po si fi malo le tuno, be o na tala tala ta mali le tuno, yo e. Tawan at ma awal kau fase china ah dia mau ngama topa yo ole ini kini se apa tala apa abi ya apa tala ngah pule ala yor china lah tu po filmnya ya ngah iya ya ya ngah wajar tu balak apa mule mule bay bay mal malo ma topa
0: ya
1: kalau fak mule ngah falon
2: awi ya
1: kalau
0: Ganova? Yeah. Você como?
3: Ganova, Ganova.
1: Eu como uma folha. Ganova.
0: Balão de voa.
3: Aí vem o balão, mano. Sim, o cabelão.
0: Já.
3: Ganova, como foi? Leuro, caiu só. Deu uma aí. Caico.
2: Cai.
3: É, lá vou moar com ele e aí se vai o coio, lá cá o leco.
1: Ih.
3: E cala ali, mas vou fazer só o garoto gay. Ya, yeah, mungi mafa maungi. Seri seri liya si, sabes si leo.
0: Betai.
3: Oh, follow follow seri yang seri. Mangku orang kau ikut sabes si leo yang mangku follow fa.
1: Ya na ye foi fa so mai ale. Ale insuri ya chef to ili ili. Ya na foi ba ye fa so mai ya. Chef ka ili lungo le. Fa ko YouTube pe ngai ai. Ole kule ila foi. Ya ka fau ma.
0: Machine.
1: Singa.
0: Ya.
1: Ya mal kamale aso bol balamba o alfa ngaule ko kolua. Ah. Foi vos? Ah.
0: No.
1: Ye I want to be a somewhat malamba leang a fame kuang and fayo kapsalay.
0: Kapsalay.
1: Ah, yung ade. Okay, lo, I kunga mafuay yung ale pa yepeka uwar kamale a somewhat malamba wae. In faso long a wak fai fa. Ah, okay, mila report, kay mila wa. We eat kamay. I kuas uya kapsalay. Ah, fame kuang and yo. Kapsalaya kamo somol malam ah
0: ya mali so mele lope o mafo fa wi fo boves e fa solo maile ile matua ah apele ai e fa solo mai pe ile matua ya tau fa a fa ya ya so mai asin ya fa ya pe so i senga nga bole tau fa pe na semana tu e pe e tau sa oi oi ali mm termina le na le lo tama tu ya le na matu wali ta ya ya ele fi ang fo isu
1: ya so mual malam
0: ya so mual malam len ya atatu mafu faula i ngoa ai no i ngoa na fa ngoa ai ah ya ele ya se ngoa ele isu na ele isu na so na mafu ang ah pero le ngoa le so mual malam ah
1: ya
0: ya pero le aso na mua malam ah
1: ya
0: Lena mo waile le swa faule o tamale
1: o so mo al malam
0: o so mo al malam yo ya o ina ta tu te loi ile tofa le tofa sai e tua a e ta mama tina mat tua ile o te mo wala le temin nei ata tu mo le temin nei wale aila o amuie se no o ye ni se to tanga ta matua oi ai
1: ndi
0: wala ngol tele no ul ba te mine o tele le au right tele le au fou ho le le wa
1: ndi
0: a mesha la pa to tele se swa fo yo to fa le po po ye ri ai
1: o le man ri ai o le faso a fer ku a le fion a ya ambalen faso amba le vaya so le ke a ya o ke le ma o le le ngo o ke ma sen faso mo si ki ngale ile ka uole ole mafu anga ile ole manga nga o shi fio anga fa makakinga ah
0: ya
1: wa ma uole le sa uole de milena sa uo makinga le lunga wa o ye makai le fio anga ah lo i lo kufanga le ye ye si kinga le ba kule le pa yo le alfa o mo ka u fo le va pe mai o ngor ke mi fa i fo ngor ah ku so le kule ole Elinga le anu ye fong ah au ye wa kai la ko ngu o e kai me su ai ya fa ye su wa nga ko i
0: ko i ngoma
1: ya o fa penale o ah pe o me nga ringa pa ko le wing or fa so as ki nga le fa so ma cha ko ka u o e fi an o sa mo ya ele pe i lo mo nga is ti bi an ele me fa mo kai ya
0: etina
1: ya ya ki nga ah Okay, Lord, coffee, English.
0: Yeah. I can't wait to come in here. Kelo, Mukai King, are you winging?
1: Yeah.
0: All right, so. Yeah, I can't wait for e coffee, and Marola winging. You will kill your king.
1: Ready?
0: Okay, a coffee, and four, Marola way. Yeah, oh, fast, all up to a long machine now, level, you tattoo loy. I hear you came here, a dominator, your king, and Palming as ammo.
1: Yeah.
0: Ele kai me ke wa ma e o nga kinga al pal menge o le inkama.
1: O ira mo we a walinga ira o kinga. Ia nga ko ia mo so sea ku ua.
0: So sea ku ua.
1: O ka ko ai so sea ku ua o kai kai mo e kinga ia. Ia isi a ku ua le lalangi. Ila ko pal mia. Ah, ika pe folu ke mi nga. Pal mia ele fio nga sa fa piko la ko. Ke mi voi nga sa oile. Ya os kai mo moler kan fa sur pico o samo ya mal vas fas pico mal vas pas fico o par mi ai se kinga
0: par mi ese kinga
1: ele sa fa pico yo A mena kako kilo ai e kuma ki e ale ne sao ki ngai kongo ngu ma inga fa pefoia ia e kalesia e ia inga ki ngai e masangi o nga o nga vala au mai me I kako ngai kai me e momole koia lo fa anga ole ole por kalame inga ki ngai e masangi o nga ke ua pisi mer kako le inga le mose kai me e vala au kuai Memoria kolo famong yanga le sa kingai si kingale Antonina masangi ngo bala umai ka ko por kalame ya fa pe foi le kingai ya fer fangi ya fa pe foi le kingai ala fili ya fa pe foi ya kingale mai kwa I lok fanga le alo ama ya fangi le li ya bawo se sa kingai fi fi ya fa pe foi ya Mori aku ya alofanga o asao ki ngai isi o mako ngu isa fai ai o kafonga mai ya ya ngai ki ngai si ngu o si o kamai isa fai fua lalo isa fai ya lo ya isi o mako ki ngai makua ya kai o lo ya ino mako a inga ya mawia le asao ki ngai isi mako ngu I fua lalo isa fai fa pia foi I makau kulifanga So se kinga lava fa fonga mai chuma ko ngui makau kul fanga ya fa mong ya kule le sha kinga fa mong ya foi la sha kinga ile ile kinga chuma ko kalesia chuma le fa kuale chuma ko inga ya lama nga ya Emily fa pe foi ya ye kinga umo chuma ko kalesia ya fa mong ya foi la sha kinga il kinga ola inga choma ko inga ri kof
0: paro
1: ole mola vongo molia ia
0: sa ole
1: ia lo fa anga ile choma ko kinga ola inga ia mongia le sa kinga mala anga ia kule ile asko nga io le la va ku mercat ni va ia so mal mas o fo ni va so ku mercat
0: Ya, mo wala ba noa, ya, mo le atu lo fa'anga o le sa'o tina I si o matonu I Samoa, le, tina ya ailona al faltu al fefe au. Ya, me se fo'i le, masano pe, te pa wala tina matuwala ye, le, tina ya taulongo mai, ya, fa fonga mai taulongo mai, ya, manu ya tele le sa'o tina ya te oe, ya, pa manu ya fo'i le sa'o tina ya le, Sa o lo mātua inga I sae pipi le fionga ya tofa folole. Ia ma tina uma o le tātua inga. Ia manuia le sao tina ya te utou. Ia pa uma I Aotearoa. Ia pa ia le kalesia. Ia ma le tātua tū mālo I manukau. Manuia tere le sao tina ya te utou. Manuia le sao tina I le Asa Foundation tina o lo iai Samoa. Ia manuia tere utou. Ia pa befo I le tautaifango te sa. Ia. Tina, ya manuia tele loto wa sao tina. Ya, manuia hulitea sao tina, tina le ainga wa e falong longo mai. Ya, manuia tele le sao, le mesili ya mtau, ole ola mali marosi mai le tu. Wa, otupe ia e maua ya so uma. Ya, le ola mali marosi. Ya, ole mena e mai le tu, manuia tele le sao tina ya te otau.
1: O angi por kalame masangi onga fai oko... Or go a Galicia more a shocking up. They are fucking or shocking up, go a Galicia.
0: Yeah. Or at what for the man while be paid to no yape at the Fapola Sotina, don't tap in at Tomase. The 5 million more a Sotina, huh? Ya almela eta pena el vaenga la to plato eta pena la to la to ah fa ya la to la to la to ya le mesa sa wa ya sa ta pena tama na fa ile o ta pena tama ya le ave pe fa ile hol si si pe ave out ya le mesa masoni sa ave out ya wo ne mai tem ya mo ise manatu fo le le pa nga le ho la tere le mo le ho le fa ye ta ile fa ile ma fa si vaitina ya fa manuero la to waso la to waso fa pitoa
1: o mako ye o ano kilkilo nga I fa nga ise kalesia a fa pe a ye kai pe o fa ngola sa ko mai a fa la sa ko mai ki fa la ko e fa pengal fa ingo isi e kare si a fa ola sao kama e fa ye kamar kal a fa ikinga e fa ikinga ma koula a fa pe ola sao ka o kinga ale la fa inge ya ala ma kua vevela o nga mea kama
0: ya ole uke nga fa inga mea
1: ola sao kama ya fa kua umo fo ilu mako fa mboi moe ilu mako posiva kama nga fa ilu vase kuna kua a I guess for call waffle men amongwa ni mako wa ko si nga ka ma yo wa me alu famo kinga
0: era la spoiler kinga ka yo e amu ya
1: ya ona sko nga ila ya ona wa u manko kongi pau el mako mafkama ya ole mama sila mama sita o mama sila
0: ya
1: le ha vo fele inga le yo tau ah so much and pau oh mama sita ya ah Ya pesole ngolo ya nga komi power mafkanga kamal fa inga nga fa yel mako tina makinga ila fia fia skova ya e kanga foi la maro kanga la marus
0: o sol ya le la kanga maro o sol iko
2: ora go piki o to pa ka o
0: le mamenua le to to si abanosi a ole Ol tala le, ol origin of mother state, ol mel a matamai, ol sfulu ono sentuli na matamai engelani. E le tua foile oria, the god of mothers, pe inana a matamai le mea, ona fa sawa yala ia lea, ol tele o tangata pae, o tangata mau mea. Ai sa fai ngarwenga ila tangata uli, fa mai la ua. Wa ole mai te mina wa la talata le mana fai lole meta ole mothering cake ole mothering cake la lea na fai e faa manatu ele le mother's sunday na umalo lea wa fai atu tangata mahu one o mai yo yo tau a inga ole aso lea la atu le fai nga luenga yo tau a inga tau te fai aso fia moutou matua a uma fo ino ino rolea
1: ni
0: pelana matan fa manatu me ina se yo mai le afe iwa se lau afe balu se lau fitulua na tau pa pena na matalolen fa manatu i Amerika el teine no ya Anne Howard na matan fa manatu ino ya na e kalesia na nalui ai wa fa manatu ele asole se fa solo mai ya o malor kenga o ya Anne Chavis o yola nana fa mana twina no less fa nau avelo malala tu si tanga to fi pisinisi matanga to fo le maumea
1: ndi
0: na ye fa ta wala le sole otina avo se papli o se national holiday ndi ele lana avelo la to mauile prestene america la feva se laus fu lua
1: ndi
0: mana fa mau tu le sole motina la lang Ya le lana fa mautu ero le asotina le lalangi. Ila feiva salau sulfa. Na fa mautu alo ia ero le asotina. Ila salo na ruo me. Le la ewa o mai le asone. Ero nga utasi le selau sfuru ma le lua. Selau sfuru lua tau sanga.
1: Talunga
0: fa ilonga le asotina fa lau etele. Ai fa peo le asole o le asotau o me le teine. O le asole na oti elon tina.
1: Yeah.
0: La solua lea. Lewa mai e fai maso e fai manatu e la so tina la rangi. The second Sunday of May. Pesa talana e le vayangari lea so tina e le meo. Le mea na maa fua mai ai. Fai longa mai ai. Ia le lae o mai. Ia amu ia tina o le yei le. Le tala anga le lato waso. Ia o tato. Ia
1: maa ngila msa wonga ilo fionga kaulang. Ala saka maa. Ya esa orca la le si lo bakuwa ngar makongu inga wa inga ufsiri ko el fo ma les ele lo makongu ala le si lo bakuwa nga pe kukuila e po I ola la so nga fanga u me ola so kimua ya orko nga me fola nga mo la kala wala sao kamba ah ala nga fenga
0: o venga nga fa va il ko was
1: ya ola so kimua nga makel
0: ola so kimua
1: ya wo kele nga nga sa ah wa esa wa o E pe yanga makame ala sa o ki ngasa, e pe fonge ile.
0: E fonge ile sa o kama. E fonge ile
1: me ka o la sa o kama. E pe yanga ala sa o ki ngama, ala sa o fanga u kama, ala sa pa o kama, ki ele ma sangi mai.
0: O tato e sa moa sa o tina u manolo la sa o fua.
1: Ya.
0: E wa ele.
1: Malolola son fuo.
0: Malolola
1: son fuo. Fuo so sao ka
0: lo comic.
1: Lo comic.
0: Yo.
1: Yo vai. Ah, wala sao ka ma o pia kla ka finga luenga.
0: Au ka ko le sao ka ma yo pe ko finga luenga.
1: Yeah.
0: Wangi kong ngofo mai.

0: sunga fa fenga inga ya fale taua o fe aulea lupu fa lele la ma ko ai ngo lo nga luoi o fale alili I fe foi fe pi komu malaimal
1: malaimal
0: e ole inga ingi usilo lenga fa malolo mai e ole ma ko ke mafu ko ke mingei ya mele mo ya koia Uya kula sa kamai va shocking ai pe mo fal kuya kongi ia fa pekinga umor ka ku mafkanga or ka ku ai na sa malanga ingei ya kilang ingi sila ai fal ku fo yo sunga fa se ngai ngor pi ai si ingei ya kilang ya mo ya ku ya lo fa anga ma fa mo yanga ole oaso ole oaso kingamo ko fa ku or ka ku Recuo sunga y fa fenaiga. O a fea la e fe ingi mea rofa a tinga arco e kale siope a fe kou fa moe moe.
1: E wa lea e na tu o le e fe uma e le pole sfoleide. Pero no vingo le a saia na o a fa taunu lotu fe il por kalametina e a uma. Ah, le asfaleile fai umma ya mea.
0: Ie.
1: Yeah. Ie, nono vinga la. Ia. Yeah. Ale afuera la tatu mwai le lishire la mea tina. Ia, yeah. Peano ufai atu e mea tina avoi le li. E, ole si tina ele sau sau se mea tau sanga atua.
0: Ia.
1: Yeah. Ia, yeah, e tau lo le aso tina sau. Ah. Ele fape la o se tilo lau mat. Ah. Ia, yeah. Yeah, e pe o tulanga o fe au mga luenga. Ah.
0: Yeah.
1: E ia pelo tala volele ale unha kausiti ia e king ai ngai le king ia e fa te utusi ala ia la tu melof ia na avele ia ia fa ia te utusi al tina ia ia na avelole ia
0: ia e pefo mako e fa ula e umole loku ia fa kuala lua king ai kongu ale fa il mako
1: ia
0: tina elas kongai Ya, kufala ke kusi nga ila sko nga. Ya so sa ku ala lo ku fa ku ala lua ya iki nga iku kongo ila fersa. Ya aku kambama ma fa nga ufa ula ki nga. Ha. Ya ko fa ye fois ke kusi nga. Ma ma ye ila fa ye kele ke kusi ila sko nga. Ko ke kusi ila so sa. Ya ki nga e mole. Ki nga ya la ya ila sko nga. Ya le fa ko.
1: Ele sto songa na fa ye ma to sutina. Wa unaila na ufa ula tina fayatu lo ya ya tamiti la tu tama
0: Adi
1: Sawe abe ula ya fa ula tina afa mali tama ah Vamal mo lele so kinga ol ko kinga Vamal mo lele so kinga ol ko kinga o ko fa ula ko kinga pa mai kamai ah le ai o e ka unga le fa ula tina afa mali ko inga le ai o ko fa ula ko kinga ya na wale o tamiti fa ula tina Ai ngofo ngofo ara kwa malu ngon ngofo. Pele, son.
0: Ia wā kā kore I peo inga ingi usile fa penga. E I si kaimi e fau kua I whā ngau. Ia e mose fōi le wā e ise kālanga I kaimi fōi o wā le I loar ka makiki le shopping center.
1: Ia.
0: Ka ukoi ka ngaka. Fisile kuyai Oi long kamba
1: ah
0: oi looking ah ma ah ya mo kwale lo ap oi ya ya po oi ngo po oi o kanga ka umale ko ngi usila ma ma te ah or ka u fo ila mo fa ma ku fa ah e ka u ama ka u pe afa ya ten ma ka u pe male ngo e lo ai ah
1: O sa o l'alfa le cure ile o sila le le sa urungole.
0: Adi.
1: O me foi le uro kusa fai mo bala au la mo le bala au al tinga o nga luenga ya tina.
0: Eh.
1: Au bala au e maam. Maam. Me kua pena foi le bala au le uoli ie.
0: Eh.
1: E bala au es fai kua es fai fai au.
0: Adi.
1: Na ele tau sanga nuk fai aso tina I sa moa. O le fara me la fono lo in mou wailo au o le aso tina a. Ya na tero le ufa mai la uri la almato almato ai fai foi le wala fai fai kuala rua
0: ne
1: kusala e fa kala pa mai la uri

0: Wia ke whaia sikala alaka kō vāianga. O whaia, o ke leiro whaikala ngā roro kāla au, o ke leiro whaikala. Ia, nei wala no, no whaia le tala. Ale me la e whai toi lau tala puilele. Ua uma nei la ua o le taimi o le wha ula. So le, oa oa ngā kapiko siringa ke le ula.
1: I.
0: Kau ngauro ua. Ua whai ngā oa ua e, kea ua maua au isa moe lea, ka ele masenga u whaia sotina isa mo.
1: I.
0: Ke fa mai ela nga le bo mau o inga ila so kinga ya ai e ho pele o ya fa fa kai se a mo wale u lol me ka wona
1: ya e ma re per fa coupe ko ma u la nga e
0: an fa coupe kam ma nga e le se me ka ke pole
1: ali
0: bole ka u le ka nga al pole
1: ole Ole kalale ya kai mama kilo fainga ma wa ei oi foi nga nga nga vai le fonga va ingisi foi o ka ka ka o sa mo
0: ya
1: foi mai ya le si vai nga o la kunga ka ngu ya ile ko au
0: le ko foi mai foi isi le
1: ya le mau foi isi fa pe o E mau isi o kui anka maare langi o le ulubu e kakau lea.
0: Ali.
1: Ngā mua mua. Ia. O waia kuli faa soa lea ngā mua ilungo le kakopor kalami le vasa kia o ngia se kasi ngā o fai kaumuni muri ai. Fape o inga maa fuai le langi. Mua kua le kakopor kalami le vasa lea ngia ngile sa. O inga maa fuai le langi. Onga ole poko poko nga o ki ngā aro kei mira refa pa ule langi maa lofia le kuia
0: kuia ya
1: ole ole po ole poko poko la o ki ngā foi le pese maka uosi le langi ya peo me maa ngakisi le fio wangae ya pe mai o inga maa fuai ya alfai kau foi ya isi fai mai ele ai ole o kuia anga
0: ele o kuia
1: ya ole mau wa isi o Ole koe inga mai salo longa lemo.
0: Pauli
1: lemo fa pa uole langi malofi a fa mai si osua. Ia fa ka wese ese ala kumuri kero o mea.
0: Ia wa o ifo ide ere si mau pepe o inga kulo war sua fa pesca ma le fio. O pe o inga mo war sua pesca. La epe pese ia. Ia ia ia fingi fo i ala fa pa uole langi malofi a.
1: Kuya.
0: Kuya. Na epe pese nga nga mau wadi suwa fa pesika. Iyo le mau ngaisi. Ehi. Salo, iya seme nga mau wadi suwa fa. Ape ole mau ngaisi. Mwye keminga ona epe pese iya. Iya ka ngakapu iya alae fa pa ule langi malo fie leli.
1: Ale, kuya.
0: Ale kuya. Iya esa oi. Esa oi la uwala nga olke lea mau. O, peya upa uli le ulua ika kakau. Ya ale fo ere si mau hule le fa meile ai e.
1: Suare.
0: O suare uru wa ika kakau al au kakau mua mua e le mau al ko ingo hule le.
1: E.
0: Epa peo a foa o li o sua o ngala e kia uli skanka. Fa mai uru wa ika kakau nga.
1: Uru wa ikufunga nga po
0: uru wa ipea. Uru wa ikufunga ma uru wa ipea fo inga. Ya. Ya e kaa fia se ale tunu.
1: Mua peo kua I sa whaka le I muri vai
0: I ngā ngā
1: Lenga ka ngu ye lea kuau le ya sua ngai lea
0: Ia vai
1: le Uri uma yasa I le whale te bine ka ngu kua I le ngā o ma kofuma le
0: Ia ngā u kau po I le Uri mai ke mingo u whaia I le polo kalambea paunka
1: I
0: Ngā mai e le ka ngā kau le a inga sa kala ue ngai ke uri kala le kau
1: E.
0: Mai ke ulkal.
1: E.
0: E se foi la coma. E se foi la coma ul cap.
1: E.
0: Anga mai el kan ka ke ule. El kal angol ka kau.
1: E.
0: Va pel o. Se yo se son o sobre. Me foto copia nga me lo sobre. Ala ke ul la ku kal po ul kau e se foi la coma. Vai, foi me ola ko ngo ru ka inga po kap.
1: E.
0: Ya, e pe ya tala po ye mau se se le ku
1: Mari. O kawai, iwa aso I e sa o kakau upenga I aso I. I al kaminge I awa.
0: Le, I kankare usap.
1: Yeah. Ya. Kalofa. Kalofa.
2: Yeah, like I was just saying, Kalofa. Hello, Kalofa.
1: Misalnya, lu kau kau dekat dari ni, kau mungkin kau kau sampai ambil lama kuah ya.
2: Aku kau esok.
1: Kalau apa?
3: Kalau apa aku lelua, saya selua.
1: Oi,
2: saya kiri aku. Kalau
3: yang alun boleh ngamal ya, yang orang kau lang.
0: Ya, kalau kau Cina,
1: yang kau fil.
3: Oh ini, semua lewat.
2: Kalau apa, kau pilih.
3: Malo le soifua. Ole, awak amat setina, awak malah awak apa iya le mai leli?
0: Mali ya, pak.
3: Tiang kau kalau le pokoi, kau kiri, sini amir leli, asim siri lama oya ilato uma.
0: Aiy.
3: Le la leli, orang pelu le, altina matau ya yoba, di iya lama oya.
0: Aiy.
1: Iya
3: lah. Angaya, kalau mana ya fias, orang masih dia kau faham lembong. Okay, la fai nga ama kay ma ang yuso nga fang mo.
0: Leay.
1: Ano ito? Ano, Fili?
3: Iya.
1: Leay?
0: Olfa nga uwa.
1: Okay, la fai nga ama. O nga nga kupunga may nga fang uwa I ito uwa nga? Ah. Ele ang yuso nga fang uwa. Ah.
3: Oye, le ñuso, unha fangua que hai?
1: De hai. Unha fangua, le... Punga mai a saber si o leo, ma...
3: Ia, ma un fangua se.
1: Ia, ma un fangua se. Ah.
3: Ia.
1: Ai, leo, punga mai ngá, ai, leo.
3: Ia. Kapalo, ele se mau leo mai ngau que hai, ma le... Ako au, unha kamu, unha kai fale a lupo, ah.
1: Ani.
3: Ia. Pele nga fikau, mga fangua de sami, mai nga fangua ya fe ya awa.
1: Ya. Tar foi o orca co kemi masangi na fa mo kaka po kalambe. Ah. Ya sa mo mo ngi fiafi. Ah. O se fiafi pi si le foi un kau ile. Ile ka ko ko mo ile nga ka foi fa mo kuinga la sha ki nga. Ya al mon mulinga foi o so fi nga lo fa mo ngui ile. Ka ko nga ya ku le la sha ki nga. Mule ko foi alo faanga o la sao ki ngā I si o kua finge I kakulfanga le yonga I almanu sepa I mkakulfanga ya ia la sao ki ngā o lava le kupe ngā ngala faa kuna vahasa kue ong kua fai me alo ki ngā ni vahasa o kua ngā kele ngā le umbang faa ngā ngē fiafi kofa ma ngisi ki ngā wa leo aku ia ili wha manguia al por kalama e masangi wala uma ia fungi e lea kua ia manguia lea sa ki ngā I ki ngā uma o Samoa le ngā kau lo eo kilangi ngei ia o whelawa I kua wha o lalolangi wha fongma ia ia onko maua sa sa ki ngā manguia mau foi lea sa manguia ili ki ngā o lea inga kaiko le
2: kai lama kua
1: ia fide kaulo
2: kai
1: ia wha pe foi ale skoe ka le sia
2: Ai.
1: Ngia fiafi marka ko por kalame. Kama, ia kau kua ngā. Ua kou le vili mai uo. Ngi ke o mako fai ako fake ke le me alofa aki ngā. Ia, ngia ne kua ia. maua ya ngia saki ngā yoko wharekua whapea fwe moko kousi ya ngia fiafi mai le fionga ile taulangi ngei ma le sunga kai kumo so vai vai ya kako feiloa ili vai aso foulu ya kako valu kako porkalame poso lua ya mungu ya malo longo ngia fiafi choifua
0: fua samoa

0: la mua ngi ka nga onge onge.
1: Ole pora kala me ole nganga ifo faiwa malei a tau sa vea I lunga ole Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona ole te soso ni mai ole Pacific Specialist Healthcare male tonga fitia ole ngase ngase ole fatu male ngase ngase ole kanesa I fale ma I elua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asiasiane I le upeka tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
2: Wana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nuu mai tata ufi, palai maoi, ulu tonu, fai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu foe, ke tata Samoa Finance Money Transfer. Tutu mai I le Taro Market. To atu si lua pa lua lima, fair mall o Tara. Pevili mai alavine, I le olua tasi, tasi valuono, tasi toluono.

Hello, tau ora therefore tai a fall and no fanga fa sa longa reader some more tama ki makoto au ki lanish foot follow ye le malu lure e ale ne mai nga ole tai a fall wing of up my window tau le sola fa sola na awa wa e pa ultimo il fa sola tu le wa uli mala fia fia na layer sabili ang imali mala ile tu langi le matu se sa e lua se formal chasel maurua e el mafan fanal e mo au ki lani ne yaso se formal lima no na mawala lo tai au pe au dia ola fa sola na awa wa le tau langi le lei Initial timing to do some little math for the final name of for Tassin, a lot of Mawanunga, and that's what Tayao. I'm going to talk for really, but sort of our long delay for the town, but I'm going to survive our Kilani, the Los Futasi Foy. The math for the final, a lot of Mawanunga, and that's for really. I still not enough as a point of our long delay, but Ultimo is your timing. Fasolo and our all, but Ultimo is sad. Our all long delay, but Ultimo is a four, but I saw all in our Yasolomon. Ile baba ya tu sa informa mo ala mai tau o ole mane mafana fano nei matai ao malas for rile malas to nai e mata tu la sa wa mata tau shule dit mai ele tu la ele maru lu ole e fa solo to ile so fu ala na vaya so fau o stemion mul mul mai on tar baba ile ele tano le tau manisio ba nga ola ta e fo la vai tau mo tato ele tu la ola o po ele maru lu ole ole to ba no mai lo season of the winter mo uni Ya la tata baba istemi o mun mun baya fa mo ngana tu na mala mai tau ni fo ba ngora tai up fa nga solo tata baba klamo le maru le tai au wala fa tata baba tu la ngora le tau jero si ba ngora si la fa pena fo le tau sa mo mani si ba ngora ke lo pen lo si fu mo lo jale tu lai ono tata wa nga tu mo le sa ti na si ve wale si mo le pese ti na mi o le lei ya tai na mo ti na o mo le tu wa lo su fo ju te mo ngora ngora nei tai au mo le maru le tu wa nga ju te mo ngora ngora mo le fa vol nei aso pese le mo mo fa mo ni pe le tu o Ilo to waso fa pito atina Tina umala vo samoy la lami ato

0: wala wa matu toile pese fa mana to e foi jinao le tu nu le nga tu le sa fa be to foi mo jinao ne to sanga a sa so day ya le le lo fa mai le ta tu tu ya u dia jina u mo le sa mo se a so sa jina fi fi mo mo wi a ya ma fa mana tu pe jina ta wo te lo tu sa to no ta tu ainga to no ta tu e kanesia ta tu malo ya ta wo te le na mo ta tu u ma a ya le le ya ta si ya ya ma wo ma jina se a sa jina fi fi mo ke ngo me ro fa ba wa fa mana tu ta tu ta ma ma lo lo le le o to I will fast see the foy oi mano fatina or lato foy as of up to say you for co washo young oco. Bagger California pay Moscow mano. I love of tight to telepa angle time, Pocalame of Fafelo, my full nature of foe, a man arm. Fafelo to the nature of foe, me with Famosa Marosi for Manuia, poor out to poor good morning, for Penafo Lenesia. Lo fatara for my nature out, Malo love Fafetai, at Marie Fritton. Morning, Tina Basiri. Good morning. Maro number 64 Maria for Taylor for Atasi Mai. Nate Ayao. Ana Faye to Lua. Good morning. Maro Lava for Taylor for Atasi Mai. To the 4 Si Umoti Uso. Lafatu Melpone. Is it called one proposal? Mayama Simone Talia. Good morning. Maro number 64 Rachel Sifa for my Oi Point England, East Auckland. Yeah, Ma Pena Foi Simeona Suena. Good morning. Maro number 64 Nate Ayao. Siniva Tapuso. Good morning, Malo Faftai Lover, Fatasi Manita Yao, Baitino Papa. Good morning, Malo Faftai, Epe Moale, yes, Shibapa Sabini Male, Fafo Wina Tanielu. Yo, to tell it out to Wanga, who are Tata Mafuta and Nita Yao, Malo Lava Faftai, on my money, Fatala for my name for Tai of Folk. O did you lot to O'Neill to Quanta, Les Futasi Nail Tayao, O Delolel, confirm my ill too long or unemployment. Tangata le ininga leo ininga wenga tono New Zealand, but looks like faisi umbio na nofo maulunga tele ia le foi numero ala to le ninga wenga tono New Zealand tu sempa mo mongone na bawol tampo kala ah
1: yo le tulanga na lo ye time le nei lima tesi male fa le o lo o yai ia le foi numero fo ile a mai le so no o me ah so ole time la le nei ole o lo o yai lava fo i masalo salonga ah so no wa e au lava fo'i ina mawalunga atu e awa inga ole lima tesi male lima ma ole fo'i numera au pitusili lava leo na tele ma ua umi fo'i ona tu mau ile mawalunga le nei talu mai le luafe se fulu male lima ole ala ono umaitawa atu ia epei lava fo'i ona iai fo'i ia nisi fo'i o e olo oilonga ile vaenga le nei ole economy pe o major banks la nei olo o lato tangtanga iai sunga ya Western Tanuvasa mai le ASB economist ia fapena fo'i ia Matt Brand pe o lato ya maile BNZ foi la to yo le wala to molima wina wo faisi umi ona tu mau le numero le nei ole a o la to ele morning and wenga a fuala la fo ele pe amale se la uno suma lima hafe tangata ole su engal wenga usa wo ovale su engal wenga ngai lo ngal wenga ya lo o wa ya ile time le nei mo ila to fo ile ina ya tali le mana ongo tangata so it's fo ile le patil su le yai faisi vai vai ole economy le time le nei mo ni sila lava ya pe a tangtanga e fo ile tulanga le olo ye lo no ole lava ma wa lunga lava le numero ila to ele ma woni ngal wenga
0: So ole pe ona mauli portfolio le faisi umitele no fole le foi numero tangata le ninga lunga tona ni sil bau mo le ne ole vainga le le kwata mo mo to sanga mai le am tangata sanga ya mati tu langa na yai so lesi tu la to ditilo le portfolio le ole a bit of good news ole growth ole economy ole so swani il tu langa yai le le to tele tanga tele fenger ben but ol mele ti ti lo fo le ye ol of sinning ya po o le me o tele ni ga ruen ga mo tanga tele fenger ben ga por me o si ki ru ga ngu me lo ga ka wa a be se mai la tu ga ruen ga le o ma fo le da lu ngor fo no me fo le wa tele ol of sinning na to sinning el time ni o tele ni ga ruen ga mo tanga tele ni ga ruen por me o lo fa tu pula ye le redundant ka ka mai la kongar me ya maru le dungor fai ngum mela wa ka ngwa chi chi lo e ba ngai ka fa pa ling mai ya le e tulang so mela mra mel malo la ta chi chi lo e mra mel malo e le mo ngar wen bon changa to le le kan wen fo ni le chami ne ya I mean yeah
1: no mata mata fo le le I website le e fa sala la wai ya ma fa la wi loanga luenga ya cha wi la mai tau fo le le ya a to no e fa ya si fa nga ta okay lo le si tu le na ya yo na fa nga ta la ba ona so e ma wanga luenga ila so ya bo return mai bo ila so wa le ni nga luenga onga of requirements o lo o lunga o isi onga luenga ya of requirements for afa pege ila o le wa malolo ma le tanga sa fa ya onga au le fie su enga luenga e se a requirements o lo le telo onga luenga e se mai fo ile fiol sanga lu el fa ya onga o le fa inga kala lenga e o lava fo ina tsa mai ti fo ie pe afa pe o tsa mai ti wa uma mai le university sa ili ni nga luenga o le matua I e ke le afo ia tsa ula ye ya o le ala fa inga tsa lava lena ona maua onga luenga o lai ke le nga luenga but o requirements fo ie o lo ye atonu wa tsa fo inga luenga la tsa onto tsilo tsilo review ala to requirements ko kele la ofia fa inga luenga ya fa inga ta ona sao itu to inga luenga ya ona ala ko requirements lo yai
0: so ola tele na lo o ta to wa mai e tu la yai o tele lo po o fa fa mai ni sola to no ele fa inga luenga ona wo fiu so inga luenga ya a ona tele na lo yai ta to ile ne foi vai tai o al mela tu pu a fa pe ole to tele ta na to le fa inga luenga ona no winga le fa no la wa nga I o ipen fiti fo ile a ta so so ne mol tai mi ne a ta ta so ile inga luenga a ya lo winga la ole si tu petele na ma lo le alu ne or ka so so ngi te tongi benefit mo tanga ta le singar wen ya a ka so ini ngar wen a ya I mean wa o me banga 50 kilo el ne chai mi ba le wa le fa pe la ngo fo ka ka le fa ngal wen ga le si ku pe ola ya
1: ya it's a tau level for el ma lo na tilo tilo anga ele va nga le po wa requirements o lo to to no ngal wen ga ne ina ya fi so so ani wa ale manga nga e fa ping fiki tanga ta it's a tau fo la na ye ni ala to a wala e va ve ai ya ona sui a requirements po mana o ngol o lungo websites nge kai pe ole sik ole indeed e pola e ole jora ole kele ya ai ola ta itale na mata mata fo ilele ya ole makua I faya si ma walulungo requirements ole o ya ya okay lo la ole ala na fa nga ta ya ona maua va venga luenga na tanga ta
0: ya asa wa ya so ole to longer na ya Tarsia, our FA from Baneta, or Lotos in Singardwing. Yeah, Tarsia, if I have a most Singardwing or Motato, yeah, out Fanta Foila or Guayaco, Casino, when I pay a few Sifuka, Apollo, yeah, or classifying cars if you're feeding all Afia. Yeah, on site. What of who you are on to Spaia, Olea Saili, Emo, Ole for your Olea to a toy in a mite, Ole Kuya Calamal, if I could call, Fang of Yale or to play
1: what a popo yeleca calo, Ocaco, Oleca, Calo, Calicumula, Olealme, Fai, Alu Maltatalo, Malfatua, Malking, oh, I tell you, my letter.
0: Yeah. So, okay, Taro Tilo, Tulango, Yaya, Lanto, Fuene, or salol fa o le fa o punga peltania dialysis salola to yo le tong fitinga fa to fo ile ya mo le tula ngo il fa mai no to to titilo tu fa mo monga mo au kilania ia ma I mean New Zealand ma Australia pe fo nga mai o lo o fa tu tele ina le tula ngo e la to fo ile ai fo ni se fo nga mai wo le le lo pora to nga tong fitinga la fa fo ile ye ona le o la fo ile too long of society mola to turn out stadium, but you see the farmer bong and more tap.
1: Ilef, farm talanga for imaya, my ile kidney health New Zealand general manager, le sungaya Mary Kay, or loyata uai, or le kaimiling ewa pay wakau wakawanga e ele levanga le dialysis, for le la pay off a band, 8 year le tilunga sangase. On na lema for anga, it's a turn out stadium, and you see that what over was a loudly must full passing, le or operate a ball of. Tau nui na lona winga ua makua I over ma le capacity fo ilele sa ta tau ona iai ia le awha I tangata o mafua anga ele lava facilities o nisi fo I o mafua anga o le awha inga luenga so o le la o le mafua anga la nga o le ala yonga kele o ilatou ua miss out I taimi fo I e ta tau wai o na faya tonga fitinga ia pe anga ia tu fo I fo mai o appointments e whaakalikali o le telele na o le tulanga o le wai so ua le se lau pasenge la lelele au o se lau limas fulu pasenge le tau tau ma fai fo ile le ina ia fa ale leia le tūlanga ono o iai e me se fo ila ia ma le vaenga fo ile transplant fo ila tau e pei o tūlanga na o le o moli mawina wa makua I ova le telo le fai numero tangata fo ia ele o ma fai ona maua tonu tonga fitting ali time me na mi ai
0: so oli potila na mawal ta po kala mai le Australian and New Zealand dialysis and transplant registry for lele surveillance fatal ina lua fe lo sumar le ma kwa ke le ale shortage of units lono winga e ye tanga tai ona misi time ona to appointments ya mole time fa ya lato wa polele tong fitting a pol fa mai no to to which e la wa di tiro e le le folele mo ila to olo o ya ya mana wa fa to yo le fa mai no to to le aso mo le aso ya wa fa fa mo mo ila to i le i masini folele fa mai no to to ina ia Bawale, the so for the lonely name, but the man was the answer. Yeah, what to laugh at my quite delay like Kikia Kumorisi, Vias. Your policy or not Wale, Lavaya, yeah, facilities, money, lay facilities, Elvanga, long wing and I come by him quite a kid, Fale Tonuli, ah, you
1: all
0: this for me letter, Titilo, knowing a falling on my yard, not finding me not to at all. Ilano, you're for trying a treatment factor, yeah, on men are linked specifically. I could call Calamis by the list with four man or loin of a morning. Yeah.
1: Moletau sing a lavaya or fatunga, or little angalava for your mouking or lay lavales wa violetino. Inga yellow lele flash for la leolitino ileaso ato. Ya on a lea leo sea fine, a foile long I fatunga, a wipe or il vangale. Ya ale lavalavita mafa, along half way, why yellow is vang of willy. La lavaling, a laying unga or leco, filavaleaso ato, emo mia le vai foile. Ya vai manino, elo le vai lang, vai manino.
2: Del vai ona. Ele vai ona.
1: Ele vai manino. Ya if so so ange e flash ya maleleya ila va foile so ifo malolo ina fo i fatunga ona to.
0: Ya, ele de ke ni no shil fia fatu ma ni. Ma no doctor.
1: Awa ka ngofa ma ka popole yo ka ika fo i fakunga o foile e ka fifi. Ya ole le yo na ifa manatu ya. Fa manatu pem, fa manatu pe mo tato.
0: Sa le le. Okay, le le Santana Nolpokala, Benicio Vangolo, don't find the act party, a campaign, and Molfang up a lot of November. The 14th lot to a voice, Vangalo, find on my for a letter title act, David Seymour. Ila won't you tell my love, bye be a falling of my mole, a tilotillo is a Vangal lay, tell for GTA queue for your Maltotelo Lanto, a waiting list more GPs. I a le motinoi. Po tu tu sel malamala mole or for my malamala malamala mal pharmacist wale mana ola David Simo malanga paki avesi baenga le for you for my if so sorry my pharmacist ta ku kikia ya in a waiting list more time available for my
1: O te tono a perila ta sanga le le na fa ala wilo mai for David Simo o le o ye le for fanga for ile o ma fai on a prescribe mai e la to ye fainga luenga te tono fa le tala vai ya vainga fo ye mo nga senga se kai peila o le nga senga se pa o se ba ya su fa fonga la tsuno ya o utsu o ulu ya ai mai se fo ila pe a fa pe wa ye ile vainga fo ile le wa ku o ma kwa I what dehydrated tangata o vai ala nga le on the counter ma fai on a prescribed mai ile ya ma fatanga on a fatawina mai e ngai kalavai but o le woman na David Simo ya fa a wa wa kula ile vai nga le tau chest infections or ear infections skin infections ya ma an acute pain ya te ola ya yo pe la ole kule pe e ka uso so ai ku fo ile le la wa ye ia ki kaufi ona o le training o le fo mai male nurse male pharmacist e ese ese yes e fa fo i kausanga ya o ngai le pharmacist la tau ina ia mawalonga ia failonga le bachelor ai ole vaenga ola ya ongai ole vaenga fo ile lole ilua ma mautinoa o fuala au isi ese ma vaila au isi ese a fa pengela ole a kui I of course ole a la iki ale kiu fo ila tau ia but essential care e ta tau ona maua male quality care e ka kau onga maua sao al tangata o ki kari kongo le atu fisile la I alo uma fau fau ona ole saunga le mu wae manga kua e ia ia le ngase ngase e tala fea unga o hava ai le GP langa o langa ia le na matafa yoi ia ae e maanga ia le vaenga mua mua vaenga fu ngai o kulimi ia e maanga ia la ia tia o le tulanga la le ai chest a tala noa noa I vaenga I o tō tōng po tino tangata fai alas fai te
0: Nishina vaenga lo tonfaia le sui parbia David Seymour suia fo imboy tonol si fo malo loina ya andu sina a
1: mesa ki ngalo nga faka faka alwa ku ole se famsis
0: e mangi ngwa ide ya ole se famsis te alu lang fo mai fak ko a kukuri ka ko yo ole sele fai fa le just full bottle fitu wa wa fa fi fiang ne fo tai au five stars wa ka ka lo honey ki ora good morning.

0: Radio Samoa.
1: Το συλλήμαι του. Άμα.
2: Malosi for half tail at Ruila, my mama of a fong on an eight time on a tie of foe, or buying a lot of mile in a ill tall on a towel at a hand to a matter my Samoa, Baba Yatole, putting a my awam, but Timu Samoa, what tell about Samoa and eight time on a tie how. O wing of my window tow Samoa, if I saw on Langley Lily Tow, our own is your time, but for Timu Nisha buying or Samoa, the song for Sibella as Samoa and Aso told Sumatasi. A degree Celsius Lona Mawalunga. Luas malam lima lawan bawa lalu. Lewat termaun bawa lalu taraf serta ingat foyer nia selulu malasui lalu taraf radio Samoa IPIA. Ya menatu lah falau jele jele ni semua lalu cuci Samoa. Ya fa benar foyer mana tala lah termai lama tahu fa mama online orang foyer nah bawa. Ya tulang lah ilet tahu Samoa. Ne foyer time ni oleh tahu. Aku no fa tala fa tahu foyer malah taraf bukalah mepa anga. Oh malawa almaru oleh tahu radio Samoa. Amrik Samoa fa pena foi Samoa tolo tahu fantasi lu on Facebook mari YouTube fa pena foi tahu wala leo Samoa FM 106.1 malo laba ya le sui fua but we are se mal talo tau ni se le ile va va tu tele va ngo le motu saute ile tele va ngo se ti ti lo tu e va ngo le motu saute lo ile ta inga moti munga malo losi Queenstown se fun fal mo rungal malu lu heavy rain watch mo Queenstown le so e awa fa sonon pa utimu ele nei for yaso wanaka lo ye for ilap to ingamo ti munga malosi heavy rain watch mo wanaka fa so lo na awa pa for ti mule so sfuto lu malu ngana maru fa mawina mo le nei for yaso lulu pa na ba ngana motu so to to ba to lo ye ya lap to ingamo ti munga malosi lo tero isi ba ngai Westport awa pa ti mus fu ba lu ngana malu le ya lang le le tau ti maru sfu iva maru ngana malu le ele so O marulang de lele tau fasoron awal awal is full balu marunga de malu ole M Nelson fasolo ena awal for ipa uti monis time is full balu marunga de malu ole E kai Cora lang de lele tau was full marunga de mafana fana in mekango fasoron awal pa uti mus full wono marunga de malu lu gray mouth awal pa uti mus full fitu marunga de malu lu famo ina more ne for yaso fasoron lang de lele tau blenem was full marunga de mafana fana awa opa utimu Alexandros full wono marunga de malu lu Dunedin fasoron ina lang de lele ila fa fiara ne ola fasoron awa opa utimu ni so time is full fitu marunga de malu lu mala ayo kala stete malu la proso fo maria ne tai out lang de lele tau mo to fasoron awa ola fa fiara ne los full marunga de mafana fana fama wina mo kala stete le so Sembal talol tau il motu imatu pi chola berungan motu imatu onu silam kai tayam awa pau timule solus futasi morungan mafan fana lela mua morning tone good morning malo la pasu formal real night time hao fasoron awa pa u timu nga mama ni so time malo sila teacher sabili mai matu ni so time onu so sfudono morungan malo lufa mawina mua morning tone le so fanga rei awa pau timu lo futasi morungan mafan fana Tauranga rusu tasi marunga na mafana fana awa awa pa utimu le so Sful fitu marunga na maru lua le ea I taupo Awa awa pa utimu le nefo yaso Roto rua sful balu marunga na maru le ea Awa awa pa utimu le nefo yaso Pampas de nof lua sful marunga na mafana fana Pasaron awa awa lang nilei tau le ne yaso Sful iwan marunga na maru le ea New Plymouth Pasaron awa awa pa utimu It is your time on the name for Yasso. Los Futolu Moruan, the Villa, a Napier, Lang the Lady Tau, Masterton, Lang the Lady Tau, Los Futolu Moruan, Mafan Fano, and Yasso Levin, our Pautimus Fulivan Moruan, Malu, Air Hastings, Lang the Lady Tau, Los Futolu Moruan, the Villa, and Gispen, Lang the Lady Tau, Los Futolu Moruan, Mafan Fana, Kirikido Hamilton, and Malos, a former real late I am, our Pautimus, is your time, Los Futassi, and Moruan, Mafan Fana, but Mawina, more Kirikido, Dile Asso. No fog of us along already, Samo Tamaki Makoto, Wakilani, Oleo, Atata, Mile Malamala, my Fafo, Awa, my Atata, my foot lung in the lay, Sputolo, El Maru, and they tame on the tire. We got to talk your soul to Mawan Awa, but Utimun is your time, your soul, and Masabala, Oliver, and Fafiana, nay, Angibari, Masabidi, my man to his son, and Los Futasimo, and Mafan Fana, but we know more Okilani, or in a Solulu, Tayao, Paulia, Awa, along the lay, to Tusalil, Mafan Fano, name a Tayao, Los Futasino, and Maulunga, Papenafo, Malas for Rayle, Awa, along the lay, Pautimu, Pason, Awa, along the lay, Pautimula Stornae, Awa, Pautimula Sa, Lang the lay, as on formula, so Lord Vayasoloman, I had to. Mamawa umarau tu I na baila wa chau nei taimi ole tai au I na ua se futasi le wate anei le tu lai fitu ya malo fafte le atino I lang mai momala fa fonga nei fwoi taimi ole tai au ya mai ska kwe mkima yola so lunu makwa amaka kwa fwoi nge inga ko angka ko kamikima kamai fai le ki ya chinao manga ya kiri nga amaka ku nge
0: yes
2: niya ima se me leangan nga me o me le le uma
0: ya mana ya makwa ifa apunga lele le kipo koko motina
2: le nga la asa ka banga leva takua lele ya male talo ya aulia china umo samose tasa china fie man manu ya le le ya fo I ole alo samole na saini ole alo momuale na saini le kalapu a papone kinile le a ofia tu chono le NRL luafi luabano se nga luai Jerome luai titilo atu a matan tel tel noi a tangata poto fo I maram lama I meneo la kapi ole mele vavaya tune iai ele lope to fia nisi tamata alo a both liki male yundi ole ole amul muli tai o ile ele mele wa fai Jerome Luai e ya wale mana ya la wa util tilo ole mana yor titong ya wa pe 1.2 e pe o vamo le bidionga le sainge ya ia Jerome Luai mo lua fil wa vado ma lua fil wa ifa a ele se la fong e kong so ole ala uti tilo atu tu susinga ma tel tano anga lo wa matanei on e ele tel tano nga Well, if you my PNG Chiefs, it will be over. It's a general to tell any players. Both Liki Malaya for a Malay Uni. Telavo, players Telavo. Eono Bulimudi il Melawa, Faye, Chamberlain, Luaya.
0: Manaya, Fatsa Ingalele, Foyle, Yawamana, to a pail of a Foy, Wapaya, Wamasani, Foyle, Wayaya, ya common. Aula Kapi, Foye, Wapi, a target, a tangata. But Elema Fayongang of Auma, yea, yea, to Plang Talavo. Aulelela, Ole Tulanga, Lewa, Amataina, Le Timilene, Elisong for Yalwa. A Kongo Oinga for Elata, Fima for Alangata Fulna. Ole Yung Lak Pil of Foy, New Silla Lato. Ina ye nisi open doors for ye. Yeah. Ma ye le open mind e taita uma for a mese or fa ya, onga my lato uma. It's silo silo I foile, ya walker gong, kele foile salen yolo ina ye for ya to nu el epe ele yai ile time lene ya wale wa of in my multi momo. Okelang foila ya akong yo to foile to sanga, where ye for is swing a foile inisi or to nu. Ya ole a mata onanga in my stone lakapi. Okay, fayakula ya. Makua ilaki ya o ya le laki ole ole kama mua mua fo ile ole wanga ya tu ya atonu o sesi shift fo ile ile ta alungon la kapila ta uye ya in tau sangon mana
2: ya wa ole babai fo ile le ya mo players talabo amasi fo wano o ta tau sa mo ya olo o ta alo o te loa e to sina ngo fiola to a loto fo ile ele saini ya Jerome Luai fo ile Ya wai elenga ta ina le lei to tongi. Le lei la to tupe maua. Ya la foi le se la fonga tongi. So at the end of the day, a di tira lumana I onai nei foi alo talobo foi lele. Kwa ke dea lumana I manuia. Il tu langa tau tupe a. Ya, ma se foi ole ofia tu tono le tamasanga NRL. Ya wau te loa ole falong longa kule au le Warriors. If I still tell la to foi lele wa matau na le la msalpe o manole sisele nei. Ya matan ti tilo isi kalapu foi lele nga ya Australia ya wa te loa fit feeling or decisions at tama foi lele e fua nga ile it se ringi lae ya ma ile kalapu mule kalapu
0: ya but ole le leila le mo to pulang light ya wa mo ya la ile vai nga le o ya ile time le nei mani sa sa ngota alo ya la wa makanga makuku but ole manga ifo le le junior rugby lava for ya New Zealand ato no to langa le leila ms for Australia la to ol tilo tilo ma maulo ya inicio por kalame ma fai ya o nga kia e mai mati nae ya to pulang tala vo ya o ya ile time le nei for fuala fo ile le inga ya feed ato anga I isi fo I ato no olo mo mi ka ka la kapi
2: Okay, the late. So, ala te itana te tilo babai fo I o te lo fo se wake up call mo na kapi a mesa le uni
0: Yes.
2: Because ala te tilo atu, ala mkwa ikele ari se senga ole o supporters. Ia putanga tamata mata I la kapi yungi. Ma likile ye ne, ia fuala talonga le Warriors. a fantalonga boring tone falong longa kupeng a oba mar course fulu afena ye a e a ka longa ka ka ye makam bakang ei ki ka e folele le stadium pa oi super rugby ye la ki pa ko se fulu af ya a mino ka ki ki longa la ye em ko ai le lifar ke leo o se pora se folele e o mata mata ye le ye le lik ya nga le yung ya
0: ya
2: ya fo ka fiu la ko makam bakai I le yungi na ko ma mana ye foi pe aki ki lo sesu la ngata ona su ya ngai ah ya ma no o ngai swinga nga wo ye nei ba ai o le ka ko ye ma sina nei o o me
0: ya
2: o le fa mai le ILD ma sana bol fa ngon ma sina nei ma tan sen sen wa ye assessments o la mota to tax ya ngai lo le po e ma wala ka refund ya o ye ko ko ngi la ka tax
0: o le kai mi ma ngai ya la le mo sa to le fa nga wenga ma lo si to tongi le tax ya awa ona tu langa la vai ele le mo ta to ya e pawal me e ma ngai le si aki fo ile le po e entitled ya pelo ye se vai ngo e ai tala fo fo i lungo le IRD o wa o tu langa na e ma faila va fo ila ya o nga e se nga ma wala refund ya ele lo pe ko se ya ko le IRD tongi le si vai ngal na pat sa wa le si aki vave ya ma e fa ye ile ai au mai la ka kupe nga fa mol mol pe pe kon kon ya plis vai ngai mai la ka kupe se yo ka fia fia kas
2: a couple of things in my name for lele wale for my fa pe te wo mai fo chongi la checks ai la loi for lima se fu ya la fa ngo fia nga fo nga le nga a write off ele ele ai on dr
0: ya
2: a fa pe te wo mai fo le fa ngo assessment la checks a ngai ka usa e ko kongi pe lima se fu pe la lo mai ya la fa mai on dr ele ai la write off la chong chu langa na a
0: yes
2: ya fa pe ko kong ya lai open until February ko sang fo ya fo ko a lai open mai ko ko ngi lang al me ka wa ko ko ngi tax pe fa pe ngai la ki ki la tax ngai ki bi fu la ku pe ba wa
0: io
2: I mean symbol il calculation sur fa ngol tax ya a ke le la ku pe ma wa la ki ki la tax io me la ngai ma wa ro kai me mai la

0: Radio Samoa.
1: Co si líme tu? Loso mal falo wa chale to la fitu le nei fo I asolulu le nga tonu ba so ta to yai ngal man mana fa tsi mai le fiong ale alo le irsu yol ta to read sa moye pia ta ru tatel no le fo ta ya fo
2: fa talo fa mo fo lo fa tsu la wa fiong ale alo le il nga tonu fo le nei va yaso ma lo fo la
3: good morning to sala ma lo se ku ma lo le su pa be bo pa ta lo fo le su le wa
1: fo fa morning sir ba lo se fo mo ria Taile, if we tie a folk, my lord, let to a mighty tattoo or wing up. Tattoo a manta or let one my ear le finger ballot and a ditty away Mongotolu. Yeah, out till all it was. See the beau for him, see the fear let know, your mamma too long. Yeah, too long away if I over until of a war. Sweet my ear le, yeah, to see our four only too malo. So that to suit to no parliament,
3: yeah,
1: I'm a man.
3: Yeah, money to buy. O leo a mautu ia le finangalo fo I o le tu malo le vai maumatolu I le lantou fai ngā filifini ngā le pano tala I titi le vai ngā le nga vai aso. Ia le oto e filifini a huole tamale I sa tau aveina le tofi le paya inga spupito le pano mene. Ia o le manuia tau mafai ngā huole sui tau vāsa wa pena o na avea ma avifu o pati wha u fai e lua au tu. Le vai ngā pui pui aia tau tangata ho ima le wha tu tu ae. Ile tua sa mo o tasi. Ia le ua pale mai e te mali I po I sata ua pa tuto tasi. Ia u te idoa. Ia ole mai aile ole fai ngā pilifiringa o rona winga. O te wawai atu ia I tāpena ngā masania. Ole fono ole ane pāre mene so hai nei lata I le fai ungor masina nei o mei. Ole te wawfianga na le lafa tatia I mane tarafa tau au tuor tupe. Ya bolisi tu sanga far tu befo ya de fa mo mo te lo fa to to I male su yo fi fi ya de vai mo mo to ya ma yo fo ile mata mata tu fo I fa mo mo nga bai lo piso palota
1: yeah
3: I de nu mela fo yo palota de ma de nu mela tanga ta palota le tu malo za fa pena na a wa il fa nga fi fi ma eh fo ya si ma fo yo no ta si de tu malo e Salo po le faa fe mo tu po anga ilunga lima fe ya.
1: Lola palota.
3: Ya le nu mela o le lola palota.
1: Ya.
3: Ya faya si to tele. Fua ya I faa mo mongo ena mai ya. Yo tele ae ya ae wae ya ya fu. Faa salanga masani la wae ya ya. Mo tanga tele ile sitala. Ya ma ila to fo ya le palota. A mese la. O te loa ya il faa bo ponga o le lola mai mongo tono. Wale to te le isi lesa to e le sitala nei ele I fai el palota la ititi ele ngata e le sitala mo el palota la ititi ele I tu malo. Alba nga fo lesa to e tau fituri atu fia le sitala e onor fia maua le se la ulima sfoku.
1: Ia.
3: Ole to e fo ia onga o te lola ele ia se I tu malo ele ho ia se fa apoponga I numela tangata palota mai de numela lesa fai et fai ngapi fili ngat palota te le dea ya akuso. Ole to sanga o mabai. Ale tau tonga na leo tau tonga I eifa inga fifiri nga ale tu malo hui el vai maunga tonu. Ya.
1: Ya.
3: Tato tapo ia le akso e fatau tu oi po ia le sui fifiri ia. Ia ma matu lei adiri iluma le sao sama.
1: Kono mana ine ma ngana o ma ua fo lele le ifa ele ba election fo lele o le fitangalo o le sui le man malo ma le general election. Fo mai o le fitangalo lona I tu malo. Ina ia sui le pāti e alu iei. Le o fai tefilifilinga le tu mālo. E le o lango nango ina le tu mālo. Le lo la pō le mea pēna o nei vāe ngō tangata na fautua ina e pō le atonu le. Le mafu anga tonu na leo na.
3: Ia, o le fina ngālo le o le sui. O le fina ngālo le o le sui. O le fina ngālo le sui. Ia, o mana o le tu mālo e sui e le pāti kwa upoi e lango lango iei. Ae o mea uma, po o awhina ngalo e wha'a lia e sui tau wā, ia po sui po isa se eino fō I tū mano, pēr fai ni fai ngā pilipirima.
1: Yeah.
3: O le talia, e au mai le te ni fai ni fai ngā palota.
1: Yes, yes.
3: O inana I te iloma ma eno fō iloma wha'a masenga. Po fea tonu le ta oto ia ni fina ngalo tangata palota.
1: Māre.
3: Ia. O le lawa manino mai ia ni fina ngalo le au palota. Ia, o le ua mālo le sui tū dotasi. Ele o se sui o alu se pati wa upfai.
1: No, ma wa lu cha na nga ma le fe nga le su le ma ma lo ma la la chum ia wa le se ma ai on fi nga lo le chuma lo o le a level party o le wa ma ma lo ma ye su to just ia chuma wa na mol pa inga a to bo sa por sa le a ma ba
3: ia o le si tu la nga na le o te tino ma ia le fi nga wa la chim ria o le fi nga lo le chuma lo te wa fa tu to just si le wa ma ma lo ma o se su tu to just
1: ia
3: ena te usta ia foi dal fina ngalo le tu malo le wa mai ala le la tu palota
1: ya
3: e tau ave per ne foi le tu malo se ia mai el paying a ave ma tu to tas ai tas i le o sui foi pe a manu malo mai fai nga palo sai tu na
1: ya
3: o se le io le ave no em foi e ona ur fale se vai fa foi e i fa tau to ina
1: ah
3: wa tu langa na sa tu pu ya so ia Safa ingofia na fia ufalea ya sei di lore pepa le stala de swa fai pati fa fai fato to ya tu langa na sai ya tu langa la len tu le mai de palo te tere no mai ya kus yo suina sa mana o fia ufale le tu fo ina manu malo safa tu ai ele ai auto a tu e a fia o mai ya fai de tu langa de tonu de ale fo e tefsiri de tu malo ya o te do fo da tu langa na le sa fa ye le sui le sa se e le fo o le vai mo ngo tu o le te fo ile tu malo ya le wa mai fa i ngo le palo tele ti
2: ya tal tu no fo yo le mas na fo ya o le si fo ile na o tai mi fa pito se tono se ta to what you know ai o le mai ta watu o le wi si tulang wo fa ma mulu ai ya fa tasi america samoa e mi fa falo tele la o fiona le vai nga le
3: ya oli potia wa mai o le foi tato te fa nga ina li potia mai America Samoa ya ole wa mai o mai ma fina nga lo fo yo su yo afio anga le yai fantasia e fa mo mo wa le o le lima pito i lunga le sa o champini le sa va la udia ya ole tolu na le na mai mo mua e fa pe mai wale sa ofia mai ono nisi po yo tutu mia tau ya menisi fu fu ngale la bo mena yo de te sa ule si dipo wale o mai uma de di ma pito dunga de ir bala ulia
1: ma
3: ile tu nga fantasi ono ba fu anga yo fa u nga fu ya tuile ye ya dum fa nau
1: ya
3: oni si fu fu anga fu anga nisi o wati na ele to fatino ya mtu langa fa pena ole si mafu anga le te fa ita watu ya ima baba ya ni po si mai tu tuila ole tu langa fu le ita pena nga ya wa am si mai ya tu langa fu le wa te pena mai fa osu ya mai fu ina tari se fio anga ya ole ya wa ma me ma fa pena ya ta tu tu ma langa fa sa mo ya si si le fu da to e fa ya si te le fu le ta pena nga e fa tino oi na le fa vai mai ai ia le la to fa unga e wale malanga mai ia ai de amese fam talanga lo ia mai le komiti fo yo te pena ina ia le tu totas ai mai se lavor komiti tu nga va a pola tu langa o ia i de bala u dia sa ave wa na li poti de wa mai a lo ta dia msa do pol mai va ia so pe a mo sha va no le sengo tu stala le fego ina masa ni majeste el malo ia to no la mai se fina nga lo motu or tulanga de we ai out or tarana te minne o le wa len foina au mai fauta se ni mai sa fu fu e bala u dia eta to te faisi singa fu fauta si ma sino fo
1: en is fauta si fo popo na tanto sa mo tal mal tanto tal na na va so
3: e wa na mata mai ata pena ia tanto fu isa nei e pitu
1: ia
3: Yeah, I'm not feel in that fight in one machine and then the appellate machine comes in or the Uyeta telephone or the committee to Nava or Talamai, Eono, ah, or the Alaba Yatu or telephone your Vainu, Life Ayala to Kuninga, if I've been out of the site, as he may Salafai, Tolo Tamaudi, ah, or the Weta Otto in that they follow the Fiano Piero Lato Potassi, Lafueta Pena, yeah, Msaro Tolo enough for Tassi Lotedo. Ya ai mbe fautasi na senga vao le fa perde coleni ia ia ni si fu le vain o le malosi o le pulen o le pulen o le fui bomba ardo na la ve i mbe tanga ardo na le la tu te walo i ya tasi na fautasi de le ma wala po le ale si du wa e le au meier su kom sina le matu sina na ve po waton po ai mo fautasi era o ma fi ama a ore terminei ore numelana ore ia e ono Ah, wale fuisa tu e tarale avanu e tausa ininka ko va kurula e ropo ka oko irua nga kaifane se lua kurula e le aumaise I faoso irku nga kurula o le kauso en kurula
1: se ima nga vange iwa kuwa
3: I se se va ifo po ka oko e nga le va a nga kai oko al talana e tatu fautas o te loa po le neiva yaso wale na vale temi fa ilo maipo o O mautuni, tātou fautasi, tātou turula, o pau pau, ia mai si tūranga wha pena wā, ia ne, pāmui mōfu o tātou si Singapore.
1: Ok, mālau whaftai. Se, I whamanino mai a o le tau leo mamlama leilu, mā fawfau lama vai atu. Fawfakana mālau le tau tuina I Samoa ni mālele mā ar Sami whamon mōle a. Kamai mana.
3: E, I vāle de fu ia e. E si, e nā nā fe mai a e utu, e swau.
1: Okay, yeah.
3: Yo, Eva Pena and Rafenbea, yeah, Michel Timini, Olewa, Fasima, or Lunga for the Tower Swap.
1: Yeah.
3: Yeah, nothing made it in if I go cock swap, why Chef Eo, Coke, a Pilale, Ava Pel Valley, the Royal Fita Fita, you see the force.
1: Yeah.
3: Yes, I will leo, not a far away, Ela to Malanga for Pena, Peta, do a machine. Ya rolo la ufia utu ai la kala ka meka ko nga fe mai le utu ya le le mor ka ko kupe ya ava la de mo le ba ku le swa u a u foi popo ai se fe de swa u la ka wap pe le si le si la fa pena ngo le fa ya si mal a le tu la ngo le ye lo le le la we fi nga lo mal le ai de ko mai da ko e ko ku nge nga ngo bi fiora ko ai o le la se fe ta tu ma e la ta u foi Putin tatu swa wa tatu tere lo wa le baba ya kwa ilu ngori poti ma upenga te failan ola ya komu muarka ko ingana ya amerika manga wa ko e fa oso se si pa fa manga po muy o ya iba
1: ngala
3: ya wa o ya le la wa marisko ingana ya kala kura ki ya le buka ko safa umai fa pene ya ai tarsia ya Ia alu alu ia le taua le tu la imai sa tu tonu ia fapena ona fifi le mui fo ilano. I mato e fo il tatu sua ule au nanga masani. A talana ia tatu ia tatu tapenang. Le tu e talia se va al sami ma se va ale le e fia utu ia na fe mai lea. Le ala a fa a banga banga kako sua ia lava tatu sua wa le fo fa mawina masina le nei. Tunggu dah suah ule woi yang matu woi fata la leng ku ama kama ya inga ya di makala.
1: Asal.
3: Ida ya. Al talal na tato olor suah umat pensin.
1: Malo fatai afoi. Se tato fai wana ni tay olan si fia la usunga tu stala si ni tono samo folele ele pa uma wala lor tulang samo fatulang ina folele o ngalo yang fatu stala ma lmao tu stala ma malmano.
3: Ya. Tulang nga nga fa selam tu stara ole sa ini dinga le fa ya itu sanga uma ya itu sanga uma le fa lap tu nga le tu stara ho ne ya ta we reporters with our borders le sa ini idi ai ole ani tulang fa tino nga nga fo ya ole ta u ne yo la tu ole estetelo na fa pole bailo na fa pole nga temo kalas ya ale la sa ta tu ya ya ilunga le suruiva Lua tasi, lua lua, ya, o tulanga nasa tato yai. Lima tau sanga terwai le mo lima wina tulanga nasa yai. Ay, o maila tau sanga tene, tato titi elunga fasu fa. Ya, ale wo maile lua olu onu. Wali maiba. lana wing ya o if wo ya itu langa fo I ipulenga malo tem kalasiana to fo ya fa pena awa or pitola awale awa nga fa salau mutu stal ya ola to ure ta ole watchdog ole tem kalasi ola to fa pena ola to mate tuina tulanga ipulenga lelei matulanga fa pena iso semana o tem kalasi ya atonu ole tulanga le uta to pa uma wala lo ya Ia se fe au tāua lea fo imol tātou malo. Ma tātua e ole malo ina isi sila iai. Ia, o lea se si tūlanga e tōm foie e fatino. Ina ia tō e si tia e lunga le tātou tūlanga e tūlanga sa iai. Ai, o teilo. E fintā e I malo te mkalasi inei pasifika a malo laiki. O nei e a te me e fapena ona. Luka luka la ngā te fale. Ia, fapena fo ia ona. Si tak ifa pena tu langai pulenga ma fu fu nga fu ya nga edin au au nga ro fatina dei al tatu tu langa na o ye u ba wala lo te
1: ma lo fafte tele manino ma ma tango fi fol falo tele no ne vanga ya mo tanto va tu la no fa ilo la tu au tan pena nga mo tanto tala ma samo pen tan van fa mo le
3: ale wa to fi se li fo ya nga mai fiti e ave ma pule ile anga tulanga lua le bali si muli vai o le safa ilo mai ana po o le fai ungal na ua taunu o iai le filifili nga fo I ale komiti fatonu o pule nga wa unga le bali si Samoa e eise tala eise le mata ina fo le tala le na umai mai na ele fita fita fo le pui pui nga nusila ua fai ilo mai ai le sao au fai fato anga fai ilo tato watunuhu ile teimi o le tawalona lua le lalolagi Saya ini lah tu sah tu tu pesa penano fakta way setasio, omale le tau, safa ongai le temio le tau, alo se alo samo safa tu tanya le omale le tau le, oleh fakta area di mai lumau ya, le fakta lah, le fakta mau ngal fakta tuin ngal ensek day, le safa tino lama sina wa mabai tawai mal fakta, o setasio tato utala le nei ya solu ya, utala mal fakta sinonga. Le ua faaulu e le loia le te tae fo'i o alibayanga e puipuia ya te watangata le tari te te'e a le sunga ya tu ila empa I mori anga fo'i o lo mori ai. Ya mai lua la tangia ua tu la imai ai o le tangia le minista wa onga. E sentei me su su e ya ma le tangia le palmia. Le o lo mori ai a le te tae fo'i o le pati fa'upuai o lo oanga ya le malo. Ya ma le talafia fia le tu langa sa ya ine tau si ni onga fo'i alom fana o le tino u. Ile tu wanga si si u me mafale sa fa yel ta tu nu na wa ya so le sa mo ma tu filo inga na fi male pelestene ya mal fa ru nga fo yo ta lo nga de tu ya au ma yaim fo la ma yel tu la nga fo da fa inga opine e ma le u so la ta tu mai pole ole ipule ole IPFC Universal Cup mai de ta me sa le e mai se e ta tu fa lo nga tu pene sa ma nu ma lo inicio Walau mufana usaha fakpena, orang itu tunjul tato ausise.
1: Mana ya?
3: Aib itu calai orang ni seluruh jemaah fakalu jenil tim masan.
1: Jangan walau tato ni silau calai bersama mohon fakfom ada jenuh fakalu jenuh melayan tato calar na. Oleh asalam bayalama caw boleh orang tunjul bersama tato yai sama.
3: Oleh allo yai fakal tuang timu ngemafal fak manusia. Mula ufanu umur tato jenuh fakpena fuen fak manusia ia fakal tuang lolonga ya. Mo waitafe ma nofuanga maa wala lalo ya fia mo fie. Ayo winga o le tau ni neyo salulu. Ma se vaenga o fiteye inga o sabili ma timunga lo ta onto isaute ma sasae o Samoa. Ma ya umaya o ma timu ya fia ilo tatu wa tunu ini isi o taimi. Ile vainga le tau mo moto upolu ma sabai iye ta uluwa wa solo timu. E ma mafa ae papu ui vaenga maa wala lunga. Ya fapea ina ae wila ma fai te tidi eono yai. Ya ole talale ole tau.
1: Lo fe nga ngalman mana fa mano fa tel tel tomal ta tu ngalwa ngalwa tu ne ba yaso mori fa vonne yaso
3: ya mori fu ngalwa
1: ta la ba le fe nga ngalman mana tu mal ba tanga fa yati pio tanga fa yel su yel tan to read some way pio mana fa lo tele ina ne ba ngalwa na mel lo tu pri samo la fu ba tu ta tu tele fa lo tele lan tu tu ya ta tu tele ma samo pe ta ba tu e le ta yo ne le tu tu mo read some was for lima e va tolu amo ta mi on ta fa mo nga fa na ole ne fo e ta yo

0: Manu hetse lele ne ya se soy fue ya.
1: Fue samo.
2: Taslima iba tolu.
1: Amo.
3: Si mai ala fa fa fuma o le fa popoa fo ele nei o tala fuma I Samoa. A wina sa mai mo oe e lauleti o falong longo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
4: O te fia fia fa talo fo ilo tātou tino u. Tātou whelo ai fo ima mafuta wale fa popoa le tautua masani. O si mai ala fa fonga. Watusi au nei le komiti fa tono le pulenga wa o ngale malisi Samoa. E to fia se ali fiti o se faya onga. E avea mapule fōu e whaururu I ailea o ngatūlanga lua le malisi o lo I muri vai e pia. O lea tangata anu o fiti e peona whaidoi se pepo o wha mtalanga. Wa lua sfuruliba tau sanga o ngalue, I lea ti na e wawa o ngale malisi, ma o lo avea nei mapule, o se tasi o a o ngatūlanga lua le kāle sia katoliko I lea atunuu. Lea o ngatūlanga lua lea sangato Marcelino po Saint Marcelin I suvai fiti. O whaidoa le te fono al komiti whaatonu ale malisi lo tātu o tenuu. Le fionga tuatanga loa au mua Minglang Wai. O le filifidia o le sunga I a Joeli Koroi Ravudi. O se filifidinga ta le whengai ua whaia. E le komiti, o na iai o na tomai masi le fia. I le anganga po le sipidi wha malisi e wha tinoa I awa onga. O le asui tūlanga o ia I le sunga. I le li I whelela I a brothers I o si Ioane. Wa iwa tau sanga o avea mapule o lea o ngale malisi I muri vai, ma e te lelo na sao, I re si iti ai o a o o ngale whanau o lo o a o a uinai. O lea se e atu le sunga I leli I whelela, e whaururu I aile I tu aingo whelela malisi sa moa ma na ngāt wenga. O le masino I ulai o le tau sanganei o wha moe moe, e amatai leli I pule a o ngafou ilo na tufinga, ma o le a malanga maimolo na to lua manisi o na alo laiti, e wha mautu I sa moa matau ave lo na wala wina. I le walu se fulu tau sanga talu o naola le tau alo na lua le lerulangi. O le wha mna tuina o le aso fita fita o lea tau wa tele le lerulangi sa moa I le nei tau sanga. Na fito ai lo ai se isi pina wha mau o lea tau ama le sao sa moa na wha tino ai. O wha I loa I se pepa o wha mtalanga mai le vayanga o le fita fita o le pui pui ngā le malo ni usila. O se tasio I tu a ingo vale le tau na whao ngā I le tau alo na lua le rurangi, e tā ua o le Spitfire. Sa wha tau matu si a ile ingo o Samoa I Sifo po Western Samoa. Na wha tau lea vale le, I le tau e lima afe fitu se lau lua sfutolu pauni tube peretania. Ai opusa wha I umana whafao ma I wha toa ngā wha I Samoa I lea vai tau. O pūlenga le malo ni usila I lo tātu o tenuu. E ono pene pe sixpence na ave ese mai ai le tau o le pusa whae e tasi, ma mau ai le tau o lea vaale le tau le titi, mai wha pe mai le pepa o wha mtalanga, o le saofo I leo fai wha to anga whae e le tenu usai ai I na ona po. O stasi o tama I te e fita fita o New Zealand, o Brigadier Esther Harrop, sa malanga mai mata o le vaale le sa wha tau teia se fita fita o se tama whanau o Samoa, mai lea fio anga o loto whanga. Le li satini o Flight Sergeant Andrew Cronfeld. Masa tau aole ata ili pele steni o society of Fitafita Samoa po le Returned Service Association, the RSA. E ave ai mapine wha mau o lea sa o le tātu o tino ili tau alo na lua le rulangi. Ma le awai o le Fitafita New Zealand I lea tau a tele. Wha li e lea tamakta I Fitafita ili feilo a inga ma le pele steni o le RSA le fionga I antuala Yosefo Bonifacio. O le tausanga ilu afe se furu male lima, na ia fito a ilu a ile tala o le vaale le tau le titi, ma le sao o le au faipu sa fae I Samoa, ilona faa tupeina. O tui na atu nei le tali te tea le teitai o le vaenga faa upu fai e pui pui a ia te tau o tangata. Le sunga atu ila epa lupe soli aisa I lele maria le ngaoi. I mori anga olo na faya leo ni tala tau faa le anga e faa o ngai au wala o fiso o ta inga faa teko na losi. Ma ua tālia nei le aso luas fulltolu e uni, e wha mautu aise aso le aso esu e nai mori mau a leo leo, wha pea mori mau a le ua moria. O le aso lua le nei vai aso ni ua toe vala au lea ma tau butau wha msinonga, na tu ina atu ai le loo ia lo tu la imo tu ila epa le tali te te. Wa wha mautu ai fo ima morianga a leo leo, lea e tasi le morianga le tau wha leanga wha sanga le teitai o le vayanga I pui pui a ia te tau o tangata, I le tangi ua wha aurua le minstawa onga maanganuu, le fionga ai ono eleg e groma. Ai tonu morianga le tau faaleanga le tangi le pane mia, sunga la audi le mali e toa le uatea polate e vafosi. O taria le faa msinonga le taro sanga le loo ia le tua leo leo, le fionga mai e vatele Timothy Fasili. Ina ia le sue sue ina faatasi morianga o ia tangi e lua, ai tu ese ese ni faa msinonga se lua, e vala awai mori mau. O iluma nei la le faa msinonga se taro sanga, mai le tamaita I faa msino sinia, le fionga ia talasa atoa sa anga I le mawhai ai o na ia sue sue ina, le tangi le fionga I le pāle mia, le olo tua I ai le teitai, o le vāenga I pui pui ai a te taua tangata. Le aso lua sfutolu la yuni, e to e vāla awai ia mata upu mō le wha mautu wai o aso e vāla awai mō ni mau o tangi lua, o lo tua I ai le teitai, o le I tū wha upu fai, e pui pui ai a te taua tangata, o lo avea mai tua ngai. E whapenei le lava a yaso o mawae, o tū mutumu le whare taalo le chimwani tūna I mato, I le tau wanga le taalonga si si I ua mea mamafai le taamil sanga le lalangi, le IBFC Universal Cup. I le au te lenga lao lea tau si nionga, o Samoa ua tūlanga mua mua ma ua umia ipo le vaenga o li ima tama I tai, manisi ua maua pine auro, pine siliva ma le apa me mea. Na maua fo I whae longa tūpe le au a Samoa, I le au whainga atoa I limas furuafe tā la tupe au Australia. O Samoa, I le tuu au whainga o pine na manu maloa I e limas furu, e luas furu ono pine euro, se furu valu pine siliva, ma le ono pine apambe mea. O le tamaitei te levou ia se ine Stowers, e valu pine euro na manu maloa I, ma au ia fo I na maua le ipo le tamaitei si si I wa mea mamafa si le sili ona de lei, po le best female lifter, na ia maua fo I le whae longa tupe, se furu afe tā la Australia. O isi whae longa ua maua le awa le atinuu, o le ali isili ona le leila na si I le tūlanga lua, po le second best male lifter, ma le ali le titi sili ona le leila na si I le vaenga lua, po le second best junior lifter. O le ausi isi atamaita I Samoa, wa lato maua le whae longa, o le ausi le sili ona le leila tā longa si si I ua mewe mafa, po le best overall female team, na maua le ipu ma le whae longa tupe, e luas furuafe tā la Australia. Whapena I le vaenga o lii, na lātou maua fo I lea tūlanga ma le whae longa tupe, luas furuafe tā la Australia. O ma mori ai le whaafitai a le pelestene le tā longa si si ua mea mamafa, I le tāpua inga Samoa, ai maise le tāpua inga a inga, a o alo faiva le au si si a le atunuu, I lea tau sini o ngā tele le lalangi, e peo na sa tani malo ai Samoa.
1: Ia, yeah, peo rupulanga ngā ole, kako results, ia le au ai a Samoa. E ia le makako maurunga lava kau whaika. Ia whaafkai le ni o leo, pi I mai mai si whaamuianga ia. Sa nilo e makako ala a kako ausiang I kau whaika po se, ia se result foi, ia e o ngā vaa e foi tako e, ia e mawangi se lengi whaapengi. Ya fa fa ile ko lo ka di ma fa ka sa na ya o mo se le ngi o ka ko au o ye fa bu yanga ya o ku la ga ka ko final results o team sa mo ya pen ka wa se ka bi pa release mai ya total results mai fa fu ya o nga ma ku fa lo ya ple ka ko media u ba ya ne ya ka ya ya fa le o la ga fa fa kai ya fa afkai ma amaka ma kumbu ya o mo fa afkai ka ko malo mo lango lango fa afkai ka ko naming sponsor sa mo IBFC ya de la ko fa ko ko fo ni fa mo mo mes ka ko si si ya o si fo ka ko social sponsors ya o Vodafone o the National Bank o my Lima Breweries o the Samoa Tourism ya ene fa ngaloida Olok IOC ya mal IWF le la ko lango lango mai ya me se foi le lango lango ma le ka poi ngale ku ya ma wulunga foi le sa ba yer ka ko fali kalu ida lo chimwan ya ma wulunga ka poi na sa mo sa yai ya yo ma aso kai kasi ya por kayao por en fiafi por pofo ya peor ka poi ngale sa fa marusia por ka ku au yo mulanga sa yai Ini fakta kumuka. Ia orang kapu ina fakta samu sahaja malu kau. Kumuka ia fakta kau kelor kau. Ia fakta ngau sia oleh misia. e ke le a makako records sa ausia makaka e kako au kaki a esese a makako ala ausia ni ese pa ia le Commonwealth ia ese ke mi o ka faaido kla ia o le ape o kau o le kongu mo kako results sa lo ia o le lave o kako results sa run my technical officials o ma mai fafu ia se ke mi o ka senda lo ia mela ia ma minisa fo le kako midi a ke le a kako records sa ausia ya ngai ngai uar ka ko paga mama fa sa fa king ya ka king fo rau so ya sangele ya ma ka mo fie le paga mo budi or ka ko fa mo boy ya na ka la usi or pesto pes ya ka ka yo mo record solution ya Commonwealth ya mo kula i me fo le ngum ka singer Commonwealth ya ro ana ya ku ka ko au ya le ku ka pengar ka ko au wale ka lo ka kele le or ma lo ka pule ka por Commonwealth Games ya we la lo le kiki fo ar por ma singa e yo e Glasgow Skokilangi ya le ala ko ta pena ye o se upu ko fie fie ni ka ya ko iba pe ko se fulu ka ko au le wa qualify alo ia ya sa ye le qualification mark ya mor ka lo ngosi si ye le fa ga so ga no ses ya o fa ya pe o fa ga lo le peka ai le qualify ye le fa ga e ka va e le fa ga e o fa le ka lo ngol common wealth ya fa fa ka le di o ka di mo fa ka sa ma ya e a le ko iba ko se fulu ka ko au ya le wo mo le avango ul fa le ko ka lo ko mo games
4: wa fa ilo e tu au pepe che le matati ana tata e le au Samoa ai o lo fa ma o popole tu langa le temine ona fa ilo la tele ai le se temi la tamai manuela ne ya so i fu fu nga manga luenga ta tu fe lo i pe so i fu
5: Talofa, this is Pat Lamb.
6: Talofa lava, oa o lapi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa, tasi lima iwa tolu, amo.

0: Ua loo lau mua ole masina foi ole antum tumura lau mua le kane shia ilana fono rene foi fontele ma lua rene foi tausanga a whainga brenga le tua ya ma usifono uma mo fontele ma lua maruia whainga malanga I Samoa Tau tua mwana mwana Samoa Sifolima Iwa tolo a moinu wa tolo Sifolima Mino tolo a tolo talo le tu la Iwa aso luno vai aste tasi Awa no fa auro moa le manu wana tahe au le rito Samoa Tara noa tue le whiongana konsula O le tahato malo I New Zealand nei Ina fiong a fermata le malu tofilau pon se lue fa po tata long fa lo teleni se vai nga ya ona se fi fo la tino le tu tu ana fiong a konsula mo lono fisa ya fi mo yel tampo kala mel nei ta ona fiong a fermata malo ne se fo mo ni
1: ya ma ro pon se fu e lo suma te vai ya fa pe fo li ta to li ti o sa mo ya ai al fa fong fong a ta po ye se ta to tu tu e fi o le ni ro langi O me ta po karame, mai la vai mongo tete se yu mongo iti, ta po inga ta maha mana I tina maha tua, e me sui vila ufu inga arvono stofi ele tua, ia e fataro fatua I neitai a po, vi ere lo pomo le anga leo le tua, a vi mai po e ta po karame pe lo masa nian te vai.
0: Ma lo fa te tele, lo fionga mo le fa no fo el time mo ta por clamer nei fo ta fo. Ola ta mata pe ya te lo is time mo sanga ta tu nei na ta fe fo le vanga le fa mana tu la to fo nei e so tu la fo no to no New Zealand. Ale fi ma langa I sa mo. E ye a wala to na fa ya fa mo mo le en pe fen fa ni no le tu langa. Lo fa mata. Ofte ya ta
1: vai le limita ta wala ona ro ye inisio fa fita u le nai tangata wa umani tuli fa salanga mtu langa pa pena ia ai o tulu marewa lele le ini fa tananga I toi maranga I Samoa wa tulu na fa pea e mesila vai la tu sen New Zealand o stanga Samoa e si sen New Zealand ai sa fea ngai ma tulang hui fa so tula fulu wa umu ara o na tuli fa salanga o le ora masa ni ata vai pe o na pasi si la tu ta pokaram e a mai la ne tau sanga o na fa o le I sa mo le ofisio fe malanga ina sa mo
0: ok
1: I le la rovi a inga le ofisio le ofisio pare mia I a ona mai le fatanga e ma o tele au tau sanga I fatanga mai asi vanga na ni mata upo I e mo le pui pui o saunga le mo se ta to tenu a me se la vol tu blanca le I le sol tu la fungu fe nga I ma mo me o para o passarinho tu mm-hmm. langa fa pena mm. ia e va tu mari potia o mena ta wele o aku le ofisa ia fa makara ku ia ri poki makula ngo supporting documents ia nga veri sa mo ke nga kadia le e o aku sia si ai nga sa mo to tri mo ye ta vai o le tu langa la le ia le o aku le ofisa ia ona fa ye le o ta sanga tu langa fa poti pena e ve sa mo ia ma fa ma fa tu ni na po I tu ranga o di po ti o le o tu ranga fa pena mai se tu si ranga ranga mai pai fi au mo tu ranga fa pena ia o na fa nga so o le o tar sanga sa mo ia le le o ku mare va le le o fa le ku ia nga u pa se se mo tu ranga fa pena
0: ah le la
1: I au mo wale va no tar sanga sa mo mo le
0: Tangai na mayor malangat. Ano fa tai mo le atenu o le fa fa mo le tai o a o le mai a fa le pokala mala matu le telefoni ane fa ngar konsuna mo la na ofisa mala wi fa yai fa man la mo tena ne vanga ia e la mai full timei o ne popul taro timei lu o ta to pokala me o ta ta no I fa ngar malanga sa mo te no le la to telefoni se fa malanga mo le ta to tu to tasil masino yuni pa nga fo yo exemption stamps ma mai si banga fo le fo tefa matu la tu fa mo mo le
1: Io mi sono invitato, te li ho a citato tu mo sia sia si sa mo le ngate tutto ta si io tutto ni a fare ai mai le to tornaro tu solau le fa in alcun solo sa mo io poi fai anche aru le sa mo io mi se per na e malanga le one way ticket Aul tu solau ni sila la ma se si tu nu e sta wana I le exception stamp. E ke rea haunga ala exception stamp I un tātara no so oi tawai.
0: No ane.
1: Ia, ma se luku solau ni sila hui lea uwa e kuwal kula fongo a ia. e o ngoro ma singa re tari e mare mare e pe mi e sa mi e ko e mala ngai sa mo ai ai e le sim sim stamp re ya e e ra le tu sa no i na na fa ya na mala ngai ro ku so la unga e u ye na u a to e no ma singa expire re o mo le unga ai meta u e fa ya ngai mala ngai one way ai e ba ai e mo ti no ya e koe foi mai e fa foi o tu so la u ni sile le ai di mo le no ma singa na e no mo ku so la u so ka u ke le ara le sim sim stamp ti o isi ata vai o mai e kai kusale exemption stamp le kau. Ia, mare si vele foi o kusora o Samoa.
0: Ah.
1: Aua e kusora o Samoa ki saulo kua lo waru. Ia e foi mai e saulo kusora o Nusila, ulanga va pena. O Nusila foi la e Samoa lo kusora o Nusila. Ia, ele me foi un kafio o e Samoa, pea foi weila lo i foleo no masina, o la expire o lo kusora o Nusila. E ma fai e anga e sa wai wale ke fo imei roa kongo o tsenge ni usida. A sa wile fa po unge ta vai. So e anga e anga e fai e lau fipirima. Po le fai o lau kusfora u Samoa. Ia po le fai o lau exemption stamp ta vai.
0: Lancho fo ye malanga e New Zealand lancho passport e New Zealand po Australia po. Anam fai anna stamp ba ili exemption stamp i Samoa pe... Pa manda o stamp o Samoa ele koe foi mo.
1: Io in fai o le exemption stamp foi fai fai fai i Samoa.
0: Okay, okay.
1: So se passport ra is passport Samoa. Ia e need the exemption stamp kan fai nga e one way. Ia ma e wo o fu fu ele se to foi mo ia mi a so con car passe se con il return o ku o fai nga mo si fa o le mo.
0: Yeah.
1: Hastings. Ongol fa mo mo ya maro tawai. Ina ia ia pia se isi al ka ko maro. E u yo le ba ia ko er ka ko soi komishna. Ia fa ora ve no fo fo ia ia ia ukidan. Ara ia su yo le maro i da lo i meo ia ia. Ia kampani ma fa to angaro pa fai ngaro ngayo ka kanaka. Ya la fai go fie fo ima le le fi sota ina mau ku ka mi umwa ya la kule ase si ngam turanga va pena mani fa fita au me tu le mpai ala wa ye kong wal ka kanga ya pe un to fie ma ye ya se ta si fo yo la anga lu e turanga le ya fa mau ku I Hastings se va ia ka ko nga lu e nga pa vai taim ya o le a fa fai go fie fo yo a fa fika au le kura ima o ani ya tunga lungo le va o le o ka ko kanga kama wa company ro pa fainga ro nai ka ma patong ya la fainga ya la ye ya so ta ima wa chi si ve ulanga fa le ya ti ya ya ma shi le pa lu pui pui yo ngai ka ko kang ka ro ma langa bai ta wa
0: ma no fa chai ya allo ta fa mana tu pe ele ma te la vale ta ulanga fo el ta po kala me le atu no te le yo ta tu olo Yo lo mai samo si elo fai hande fa tau e masho kako kalo po ko es kako kalo mai samo mo re sake ga
1: to va I ru ye ya kako container ru sa mai samo ya a mai sia ni weekend mani sa patula so papito mo na china Yeah, man, I had to some caro by Samoa.
0: Mani.
1: Marasco, I mean, yeah, Olela Fata Wina is Kako official to Mangel.
0: Mani.
1: Ola Fayin, I fell in like that, yeah, I miss it. Yeah, Olela Fata Wina, caro coy. Yeah, more than Baruko is that to look. Taro toy, yeah, tato, Famana Quinner.
0: Yeah, I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a

0: Radio Samoa, Tasilima Ivatoru Amo.
1: Tao Mario telling me my out here in Stila, well, no stop boy, mate. Or to take time on one of the car, and a gunny safa to a point and tell him Ave a follow along a mamalu. If I sell in the need for Pipulona in the Yamion of Foundali, or set him until a vote of vital sound of that thing till he was full. You know, my honor is a player, ye follow Fastain, and I'm a mamalu still on the fallible patch, he can debris. Or Jonathan Kirkpatrick, a own some of the sang. Sa vema pa tele maulu mo tele re kale si shon tal anga il fai mele le tu fai mele anga e o fi mringo io re on se la on se fu wafe tala ma i se universite sanga wai ma le afe tele o ivo su tassi e le afe tele o ivo su lono sa ave ai ma pa tele re kale si ale Saint Michael's Church i lo nga tonu kale stede ma tai tai fono ile o nga tonu lua le kale si e le afe tele o ivo su fa Saya abe ai lutama e sfun malval to sanga sa apia no na fale I Lake Coleridge, Lata I Mount Hutt, il Southern Alps. Saya o naina le fale fate se ai malana pa anga kama loi le vai tiny team bonnet. Lea sa ave mafai pura lepa mokala e stete o ngara tonu le afe intala I was ruono. Sa fato ai su tangia nea tema telvo ilo leo ilo leo afe male lu se fulu. Ai sa fa pikia ke Patrick, yes is a say, sinamen sa fain. Ai amaki, Sa mau ai e fatonu ar fama sinonga le monio morianga ilo na aia aina ia miong faungani I so tanga ma se feu so inga fa soli tu lafono. O le atono rapi sa fa sala ina di paripui pui malona teo sanga mariva ma sina ir fama sinonga fa tu mara tle stete. Ila winato lona fa po le la wino lona fa salanga sa fa li aia le di fama sino judge Paul Keller o Kirkpatrick o se taitai fa le anganga sa fa tuotua ina tele toe ave iai fa ama malonga. What I told the Tulung or the party of the Labour, Chris Hipkins, or the Polomisal and the party of the fat told what I see of for my enormous tongue in it to sang, and I'm a fern fatino. Tafali Lemana to Hipkins, along with the Matai for my no pong at two, but it takes a phone of foil of Angara Lewis of Fatasis for Malolonia no pong at two, a rural health network, Dr. Fiona Bolden. Emma Miss Tola Inga Utio Tanga Fangaluena. E tu sai ma le va io fuo fo ma I motta ta uma sa mo mo atu fo le lepa a fa ia tu lei mai fa nga ma lo o le au poi ne tanga te tu te si uma le fa tolu na va io fo ma ia no ma ni tongi I te pepa fo we fa nga ina le medicard o le mo fo I selo lango mo fo mai fa lo tu fa le mo le fa te wino no fa nga tonga tinga fa fo mai ai fuo le o tu la va le fa ti ma le 5 milioni no fa tele tene no anga mo fo mai ni tu sanga tasi sa lo mo Hipkins Il porcamer monio report, wo mai ona faia su su venga le parti, ai le for folo ina na ia inga fatino, ma wato o toa ni tutununga, ma faia ona ngafati ina mana onga, ma ia tra u foi, o lo ia le fati tau ni anu sila, ili to telo fo mai o tu la laka ili li taia, ai po le faia fai unga tu umuni mani ngana wenga. Ai wo faria Dr. Bolden, o le fati tau li kere wo fati ia ima fo mai a patino le ino fo ngai toa, o le matuai faa a unga ngasia leo tangata fai ngana wenga, o no le utiola o finga renga. Ai o tala tanga ne ele pa tia le aki ele tau faa mama ino le mama fo ngā ruenga fo mai, ele amele I fali tala vai ele amano e tonga fitia ine tele ato tonga fitinga, e faya I aspectasi, wa vai e tonga fitinga maa sani fai fai pē I vai la aum, wa faya si aki o pa o le kino. Ta fōlu fōlu ina ele te iulo le ete David Seymour, ia I inga faa tino le pa tino no fua ngā le Northern Club I au kilani le asana na fi. Sa Telenoia Seymour, ili tu wafianga le Health Innovators Summit, sa tali maalore company insua le NIP, ai lango lango ia ili porkalame le New Zealand Initiative. Sa ia whaingoa ia te ia ose tangate o vailau fafo mai, ma pola sia ilo e Seymour ni se o taula inga, olo ia te ia ose ministar company, e ngau sia ma fata peine ia vailau fafo mai le FAMET. O na ia talanoa ia, Ile tu langa pe na ye fai ngoi o se te putonu la nga ya tu le sin ya tu le ona le yo fa nga ino taleni I te singo so fo ma lo ina da fo lo fo e si mo ya aprila e am te ma ya yuni o le am fo ye te nga te fa pito I te le vai po pharmacist ona to mo tia ma I lu tu pa u mangeso ma fa I nu nga vai ma u mana o fa o popo e ma to mo singo a fia nga I te fata a fia nga te linga a fia nga pa o le kino mani vai nga kinga fa po se Pari e Seymour, Whaia ma whaia whare tala vai ona tonga kia tū ta o ni a pianga. O le a maua ia ngase ngase ni ungalelei. Ma wha sao ina ile tēnu ni a vanoe a iaifo ma isi o vaenga o wha tinonga a le soi fua ma loroina. O se tamatai tu stale tonga sa wha mata uine se whana. O no se wha tala launga o se tale winga i stanga te soltu la pono Australia sa tipo te atu. Ma wha kala ina i leo langa antua le whare pui pui mo le wha ulu whare natu leo le pauta wha sa ina. O le methamphetamine. O le wha lave se tu a tangata i le oiloina. Tai e wha mata uina le tamatai tu stala. I le ofisa wha sa la lau o le Kelea Publication Office. I nukua lofa i le solo su tolu a aprila. O whaia ne iesu su enga le leo. O le pula le Kelea Publication teisa kokana singa. Tai e longa i le tioni si le pasifika. O le ari sa ofia i se hata sa po ino le polkalami wha atal te noanga. O le documentary. A le foreign correspondent and a le APC. Le sa e tāua e sa iaini anu fuafua ngai whaavaina se la la. O le kengi te e wila afi faso tu la fono Australia a le Comanchero i Tonga. Whaari e kokana singa. O le whaara vlave furinga mai stomu whainga e whaa ngu ngu le tu stala. Ta nga tete ele la tu au whainga ruenga tu ai titi. O e tāua e o ngā yoinga yeso o tanga makengi o te atunga lunga tele le Tonga pei fuo le kele. O isi motu le pasifika. Ta alonga o le tūlanga mātua ino le wha wawar manu malo Richie Maonga i le tāma le sanga wha alotu i whale kalapu laka pi a pani o la matia i le tūsanga nei i le kalapu o le tō shipper Brave Lupus lea o lo ta aloai. Ma se ava noa le leo le atu e vabeteli uma yeni fila nei no le mesa e le wha mwe mwe. O Maonga o le tāma sa wha mua mua na fila pilia le oku numere se kudo le ubae. Ai le tū muni mō ya pani le wha ingo le wafe ma le rupu tolu. If it's all over till Sanga Lua Manu Malo, the Champignon, the Leak, one, the Japani, Ileakala, for the Brave Lubbers. I only tell Sanga, hey, all of the toilet and the almost half what you ate to Nangono. Oh, my own, all on the Tupang or Tonga, and Samo, I see to Champignon, Samanu Malo, our Crusaders, in the Tamar Sanga, Tupalaka Piani Sila, a Lalo Tinga, Faya Onga Scott Robertson, my easy Champignon, Samanu Malo, our Canterbury. Ta fata o toina e toi tali umai ni sile longa tono le teo sanga mori tū lei ai o sona avanoa e toi filipili ai le All Black. O le tamara sanga ori ipororangi le teo sanga fōi Australia. Ai o le malanga ta amilo le All Black si Afrika i sau tele maa sino au kusama se tema o le teo sanga rei. Le sa ia wha alia e fia a wai pe a mose avanoa le pungai. O mana oi e toi vame tali umai. Ta hi ta wai le televisa ni sile ia novembo le teo sanga umavai e iai se tūranga le rei. O sona avanoa e au fia ile au. O le tūlai mai o le fōrplanga a Jerome Luai o le awaiatu o le kalapulaka pili ki fōu o le chips a Papua New Guinea. Ta whai loai o le whai aonga le West Tigers Benji Marshall. Ia mea sa lato manatu ia ma kalapu uma le NRL. Ta ia longoi lau whai ni poti o kalapu te desi uma e au nei o na te tūtū ai ma matala. E le aise whātua este ngā le chips o whai ari tu ai ngō o wala. O lo tūlai aile lato whanu nongo mor pifling o tamata alo. A alumanai. Le lato uruai awa yantu le ta amalisanga ili ruafi mariru furvalu. A o tamu fwe fato sinena niana fenga inga tongi te tele. E tongi ilumo tamata alo. Ile ai leo ni tupere tongi fa ala fonga tongia. Ma i awa tfutfitu o le ta amalisanga. Ilungo le leito o le APC sa fali ai le pule awa o le Chiefs Michael Shamas. O le sainia iluai o le fenga inga mariru Chiefs o le awa o ai iselasanga. O le lolofi e tamata alo e au tilo in fenga inga fa pea ma mun muri ai. Ile fate te inga luai. Ole nga yo inga fate ia le sui ole to sa moa. Fa ilo ai le tūlanga le tulumuni. E ia e pilpilingo tamata alo. A o palau tele atu ole NRL. Ile spumariva kalapu e awa ilana tamarsanga. Ile awa le Perth Bears. Le ai awa ile tamarsanga ole teo sanga phone. Ole tūunga mo tamata alo o fatelina. A e ia e foi maa fianga mo le naka piuni. Ia o stari ama nisi le nei. E re tau ai fwoi ona mātā la mama ai, mani te toa i le wala. E pei lawa na lapata ia e Marshall, ia kalapuliki. Tala na ane yasto, maua le toa fina maari e lo loto, ma fia fia loa.
2: Radio sa Amoa. Taslima i watoru. Amoa.
3: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
4: Uzo.
5: Oso.
4: Sure. Fefe wo kausinga yo makari ilamanga yo lau kavali fo.
5: Ah, we wait, I'm sure also. Bag. On the enterprise motor group, man, ka? Ma also yed kaya wangi. Lay om young fakamoe da fanga drink. I owa kuya fia fi was show, lauka my lunga la one. Ma om ma kwenga kavan. Piki apu SUV van. So skwenga kavalia.
4: Of eight for tavern.
5: Ole limango fiku Great South Road, man, ka? Pevi lele over to sell out lima o dua dua konfa.
6: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, filifili, ma ave loa lauta avali.
7: It's tu wa e lana fa nau. Ma lato ta ua oia, ole manuia. E vi ia fo ioia, ilana tani. Lo utina.

0: Review Samo.
1: Co si líme v tu? Amo.
2: Sunga o fenga fa kau elo kavale fo maunga Max Ila.
3: Seenga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoe nga mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E nga le lua lima ka ala advaya so le kokong.
4: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngō fie ya ni usila antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang Lola Tire World and Auto Limited ile luofi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luofi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.
5: Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa amoe moina. La tau te faya fofa tal noa ngo unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitufa Great South Road Manukau. Bevili mai le luofi tufitu o noon fafa. Lua fitu fitu o non fafa. Mo le Shine Dental e iaiaia inga fapito.
6: O e fufu e fatau ese lo fale. E te manao sita ngate faa longo ya oi, tau tua mo oi, ma mala mala mai launga ngana. Vala au mai loa le malu mafatau bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.
7: Tau tua mo oi ole reida saa mwas po lima, iwa tolu a mo. Saa oli mai mo le tatu solo le neia, solo lulu. Pe a mai a fai fianga mali punia lava a, pe o au mai le fiu e fafati. So we have Fata Corsetto, sir, no Fatu. Long time up. 5, 10, 5.

Famaratuina o le centenario a vele. E te tū ile male lelele, e paolo ngialo ulau ele ele. E si o mia e maalili te tele, ma le tausani o manulele. E le a mua lo ta ele, pe nga epu lo vai ta ele. O le tū loto o sinale a vele, na mapu atu ia ile to tele, a wā o oe o le fale tele. Talo fae, o e lava o le uru matua, wafu lau tautua. Na e asa ina le vao matua, o le moe miti ngā matua, e te sosofa le mafua, o wale fuanga o lalo vaoa, inande ile lea le pua nei anganoa, malena namu le vao maoa, ina watuni tau si o le matua mua, a wā sa pōngi sā fasolo atoa, o na o le masina ua pōpō loloa. E moni lava le mau, o oena matala airu fuafuanga, na vaai ai malamba, o sapi ai le tūpulanga, o le ngata ita alonga, o awa onga, fapea foi tū maanga, po fea lava e vetafea i eisuanga, o laufa to fala inga marifa autanga, sa vea mato o manga, ile malota watiae, ina ua taifanae. Ia, mapuane ia ni afane, malafolo taulai malolo, mafaatali le vaipalolo, si itali le mata ai ole aunofoolo. Sa pore fala matu ile muripupanga, e fai ole tu uitai, ae ole toi awao mai. Ale wataulo ai, watasi le ai ole pai. Malo avele le fai mea mafai, wamalie mata va ai, wafeinu ma ai, le au malolosi ma le au vai vai, i au fai walo filima. I lau fitai tunga maloti ngā ina, wa manuia sa moa o nuu maainga, e maile ta ele wa eo o lava ile ni usina. Tātou fafo ile ole vi inga, ile matai sau ole fofuanga. O ia lava na tutofi oe, e avea maa matanga mamala malama, e fasino ala ile fōlaunga, ile ngātai fale maa lufanga. Avele, ia manuia le famnatuina o lau se lau tausanga.

Alo vale tu moli soi fo jina o mo sa mo ma ya manuel sound jina re ni fo jo sang out ta tu wanga jile sa sa nei taina pe sele mo ai nga o mo la tino wa fair le malanga le fa tu o ye le maliu ma le otin nei vai ta wol ta tu sa valinga o ta tu ye fa to ala ba le pe se mo alo o le ta ma ya tu e ma lo pa ti ma ta mo ai nga wo me ma sa ni a me sona na ka ne sia o mo le ta la o fa ina ni le fo la ma Richard Parker. Tayala. But what if they more than 200 or in our time to lot

0: am real telling him I out here in your stealer. Well, I don't know stop boy, mate. Or the day time on one a car is here in a gunny safa to a point and tell him I've a follow along a mamalu. If I sell in the need for pre pulona ya in the yam young found Ali, or set him until a vote of vital sound of that thing till he was full. You know, my honor is a palaya, ye follow fast I in a mamalu still on the fallible patch, he can debris. Or Jonathan Kirkpatrick, a own some of the sang. Sa vema pa tele maulu mo tele re kale si e son tal anga. Ir fai mele le tu e fai mele anga. E au fiai maringa o iore ono se lau ons furu afe tala ma isi universite sanga duain. Ma ile a fevi te lau iwas furu tasi. Ile a fevi te lau iwas furu ono. Sa ave ai ma pa tele re kale si ale St. Michael's Church ile o ngare tono kale istede. Ma tai tai fono ile a onga tunonga lua le kale si a. Ile a fevi te lau iwas furu faa. Saya abe ai lutama e sfun malval to sanga sa apia no na fale I lake Coleridge lata I Mount Hutt in Southern Alps. Saya o naina le fale fate se ai malana pa anga kama loi le vai tiny team bonnet. Le sa ave mo fai pura lepa mo kala estete o ngar tonu la fin kala I was rono. Sa fa to ai sutan ya ne tema telvo I le le wa fe male lu se fulu. Ai sa fa pikia ke Patrick is as you say, cinnamon sa fine. Ai amaki sa mau ai e fatonu ar fama sinonga le monio morianga ilona ai aina ia miong faungani I so tanga ma se feu so inga fa soli tu lafono. O le atono rapi sa fa sala ina di paripui pui molona teo sanga mariva ma sina ir fama sinonga fa tu mara tle stete. Ila winato lona fa po le la wino lona fa salanga sa fa li ai e le di fama sino judge Paul Keller o Kirkpatrick o se taitai fa le anana sa fa tuotua ina tele toe ave iai fa ama malonga. What I told the Tulung or the party of the Labour, Chris Hipkins, or the Polomisel and a party of the fat told what I see of for my enormous tongue in it to sang, and I'm a fern fat fino. So far, Ali Lemana to Hipkins, along with the Matai for my no pong at two, but it takes a phone of foil of Angan and Rulus of Fatasis for Malolonia no pong at two, Ali Rural Health Network, Dr. Fiona Bolden, and I'm here to tell Inga Utio to another thing. E tu sai male va ia fuo fo ma I motanga te uma. Sa mua mua tu fo fo le lepa. A fai e tu lai mai fai ngā ma lo. O le au fuine tanga te tu te si uma le fa tolu ana va ia fo ma ia unoa mani tongi. I te pepa fo e fao ngaina le merikad. O le a maua fo I se lango lango mo fo ma I falo tu e fale mo le fa te wino no fanga o tonga tinga fa fo mai. Pa I fuo le o tu la va le fati ma le 5 miliono fa tale tene noanga ma fo ma I le tausanga tasi. Sa alongo I Hipkins. Il porcamer monio report wa mai ona faia su su venga le parti ai le for for ina na ia inga fatino ma wa to to ani tu lunga ma foi ona ngafti ina mana onga ma ia tra u foi o lo ia le fati tau di ani fila il to telo fo mai o tu la la ka ile li taia ai por faia fai unga tu muni mana nga wenga ai wa fari Dr. Bolden o le fati tau li kele wa te ia ma fo mai ia patino le no fo ngai to o le ma tuai fa a unga ngasia leo tanga te fai nga wenga o no le utiola o finga renga. Ai o tāra tanga nei le pāti ele aki ele tau wha a māma I nore mamafo ngā ruenga fō mai, ele amele I whali tala vai ele avano e tonga fiki aine tele ato tonga fitinga e whaia I aspektasi. Wa vai e tonga fitinga mā sani whai whai pē I vai la aum, ma whai e si aki o pa o le kino. Tā fōrfola ina ele te iuro le ate David Seymour, ia I enga wha tino le pāti ele no whanga le Northern Club I au ki lani le asana na fi. Sa Telenoia Seymour, ili tu wafianga le Health Innovators Summit, sa Telimalo le company insua le NIP, ai lango lango ia ili porkalame le New Zealand Initiative. Sa ia whaingoa ia te ia ose tangate o vailau papo mai, ma polo sia ilo e Seymour ni se o taula inga, olo ia te ia ose ministar company, e ngau sia ma fata peine ia vailau papo mai le FAMET. O na ia talanoa ia, ele tu langa pe na ye fai ngoi o se te putonu la nga ya tu le sin ya tu le ona le yo fa nga ino taleni I te singo so fo ma no loina ta follow fo ai si mo ya aprila e am te ma ya yuni o le am fo ye te nga te fa pito I te le vai po pharmacist ona tonga pia ma I ulu tu pa u mangeso ma fa I nunga vai ma u mana o fa o popo ye ma tonga singo a fianga I te fata a fianga te linga a fianga pa o le kino mani vai nga ki nga pa fo se Pari e Seymour, a whaia ma whaia whare tala vai ona tonga tia tū tau ni a whianga, o le a maua ia ngase ngase ni ungalelei, ma wha sau ina ile tēnu ni a wanoe a iai fō ma isi o vaeng o wha tinonga, a le soi fua ma lo loina. O se tamatai tu stale tonga sa whaamata uine se whana. O no se whaasala laung o se tale winga i tangata sol tu la pono Australia sa tipo te atu. Ma whaakala ina i leo langa atu are pari pui pui mo le whaulu falina tu leo le pauta whaasa aina o le methamphetamine. O le whaamalave se atu a tangata i leo iloina. Ta ia whaamata uine le tamatai tu stala i le ofisa whaasala laung o le Kelea Publication Office i nukua lofa i le solo su tolu a aprila o whaia ne iesu su enga le leo. O le pūle re ke lea publication, teita kokana singa, tai a longa oile le teori si le pāsifika. O le ari sa ofia I se hata sa puino le porokalami wha atalte noanga, o le documentary, a le foreign correspondent, a le APC. Le sa e tāua, I sa iaini anu fuafua ngai whaavaina se la la, o le kengi te e wila afi vasol tu la fono Australia, a le Comanchero I Tonga. Paria kokana singa o le faro lave fori nga mai stomu fainga e faa ngu ngu le aki stala ta nga tete ele la tu au fainga ruenga tu ai titi pa ye ta wai o nga yoi nga yesu o tanga makengi o se atu nga lunga tele le tonga pe I fori o le kele o isi moti o le pasifika ta alonga o le tulanga manta ino le faa wau o le manu malo richi maonga ili tamo le sanga faro tu I fale kalapu laka pi a pani o la matia ili tausanga nei ili kalapu le to shipper brave lupus le o lo ta aloai Mase ava noa le leo la atoe vape teli uma yeni, fila nai noa le mesa yele le faa mwe mwe. O maunga o le tamasa faa mwa mwa na fila filia le oku numere se fudo le ubae. Ai le tu muni mwa ya pani le faa ngole rafa mwa le rufu tolu. E se so lava teo sanga e lua manu malo e le champinia le leak wane ya pani ili akalapo le brave lupus. Ai o le teo sanga rei, o lo peto ila na au musa faa yele tunanga ono. O maunga olo na tupuanga o tonga me sa moe fitu champini sa manu malo ili awale crusaders ili ta amaru sangar tupa laka pia ni sila I lalo te te ingar faya onga Scott Robertson ma isi champini sa manu malo ili awale Canterbury ta fata o tuina e tue tali umai ni sila longa tono li teo sanga mori tu lei ayo so na avano e tue filipilia ili All Black o li ta amaru sangori ipororangi li teo sanga fowi Australia Ai ora malanga te amilo le o Black Africa I sau tele masino au kusama se tena o le tau sanga rei. Le sa ia wha alia e fia a wai pe a mose a manoa le pungai. O mana o ye tue vame te liu mai. Ta I ta wai le televisa ni usila I anu vemo le tau sanga o mawai. E I aise tūranga le rei. O tōna manoa e au fia I le au. O le tūra I mai o le fōrfuranga a Sharon Luai. O le awa I atu le kalapula ka pili ki fōu o le chips a babo ni utini. Ta whai loa I le whai aonga le wet. Tigers Benji Marshall, ia mea sa lato manatu ia makalapu umale NRL. Da ia longo ina ufaili poti o kalapu tenisi umae aone, ona ti tutu ai mamatala. Ele aise fatio estenga le chifi ufaili tu aingo awala, o lo tule iaile lato fanu nongo mor fiflingo tamata alo, a alumanai. Le lato unuai awo yantu le tamar sangai liruafi marifurvalu, a o tamufe fatio sinene niana feanga inga tongi te telli. E tongi ilumo tamata alo ile ai leo ni tupere tongi fa ala fonga tongia ma I awe tfutfitu o le tamarsanga ilungo le leikyo le APC sa fali ai le pule awa o le Chiefs Michael Chamath o le stainia le luai o le fea ngainga mari Chiefs o le awa o ai iselasanga o le lolofi e tamata alo e au tilo in fea ngainga fa pea ma mun muri ai ili fa te inga luai o le ngayo inga fa te ia le sui o le tosa moa fa ilo ai le tulanga le tulumuni E ye filipino tamata alo. Ao palau tele atu ele NRL ili spumaliva kalapu e awa ilana tamarsanga ili awa le Perth Bears le ai awa ili tamarsanga o le teosanga fōn. O le tuunga mo tamata alo o fatalina e ye foi maafianga mo le naka piuni I Australia manisi le nei. E re tau e foi ona maatala mo maai male te toa ili awala e pe ilawa na lapata ia e Marshall I e kalapuliki. Tala na alane yasto maua le toa fina maari ero loto
1: Tālo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa for Fonga, my mom, my bear, in the radio Samoa.
2: Yee

0: 这是马里奥·瑞奇·帕克，一位奥利巴鲁萨米马扎诺比啊，布埃拉斯阿麦莫莫马普奥利马巴鲁萨米。罗斯普鲁比鲁在我那扎拉的就来，斯普扎西勒瓦在我们的沙尔平原干满满呐。Mai pangaloa na seri hele awards it pil manor ta jo chuno e ale tau tu ale pan speaker family health group e payaso tai tasi ni tai hao sululu longa tono payaso ya masi uno palsa tu ya ma ale unanga po ya le ne po I au unanga soi fu mano loina ya tar tono or ta to sta I la mai pai tu I or meta u ale ya lo tau pai mai po la to au unanga ya kupul pa la be ya e po le le anu a oi le ako ya le wat smile pio nga man mana ya si pai po stare lo nga tono le bayaso I le lato fo I tau tua ya pa tanu pa tu le nga nga pa anu lo la pio nga man mana na seri ya I le fo I ba nga tai ala so lulu pa tai le tua nai mo so I fo la le ya wa fo lo pito la au fa au wi nai lo tau tua I le malo le tino lo so I fo mano lo ina pa tanu pa tu le nga nga pa anu lo
1: Ia o te whatalofat po I la wafionga taito I le neitai au matango pia ni whamalo po I saupua manui e nai tu o tato ngā duenga ia nā lō lawal polau nei wa tato wabia mai po I ene mā sina lo na lima ia a olo maua pia ni e la wafionga po I le mā loti ai le atua ia le atu whatalofat wai Patalo fatu po I le pa ia o teo tato watu no. I tupo matamali I tunga I whapea ngai ngai so fatu fai teo langa mo la tau pantua. Ai mai te le pa ia lasi lasi. Pa lupi o teo tato watu no. O loo maua mai tapolo kalame.
0: Yeah,
1: I le nei teo po. Ia talo fatalo falava.
0: Malor folau so I formu ia la upion pa tu anga man mana el auto por si fir malor ta to tu la auto tu am tvera e mesel auto pito la au o lo long long po ye ina malor ta to tu o ya mesel am so I formu mano o ina e mesel po I ya le wanga me po tau mano no don fa to no wina ia le tu yer fulu ya manisi tu I po ne le o lo pa pena na fa atalinga tu li tu lo le ngana fa ongain ya wa ta to o le lamba wa fa fa ngongo atang ya o fa pongo malor le tu no si ponga manzango fie ya yeah, mespo nisi suyo la auto fo ya unanga le so fo mano roina le tau tu al Pacifica Family Health Group ya yeah, ta tu lava ya yeah, pa pena lava pa tu tu nga ta lava ya yeah, le usau fulu e kau lava ya yeah, la fo tal noise from mai o fiu e fai le we are fulu e le ma wia pa mai ya e fiu e fai fulu o le na o umon pa mal malama tu o le tu yer fulu e le pape umar fulu pa mo mo sa mo no pene a efeso so ani a la para tele el fionga en el mano de otro no mai ya la foto ya la pito la au ya e ponta sidio la pena ponta pe la po ya pa pon le mano ta to no mo nga pa lo no nga mo man ya
1: pa ta ya ta to mo por sanga po yo o ta pro kala mil ni ta ya ya pe ana sta no we ya le pito ya inga po yo o le tau o le wanga ya tu ile tau maduru a mo ile wa tato me este mai tau ma pan pan ale wa amata la wa ona nga nga ya tu ile a tau fo ile tau le otom ya so so oto ile mali mali winter ya ale la wa amata nga langone tino ya le maduru ole ya ile taimi o tae au, ia papia foi la piafi. Ia o taimi foi nai tātou te pata malai foi. Ah, ia tātou lava lava mafanfana, ia po a tātou mea fai. Ia, ai oi nā foi la, ia ole a mawai mali fulu. Ah, mantua o a ungol fulu. Ia, a mata mei lave, ili tafitafi le isu.
0: Ia.
1: Ia, palongo atua tinga alfa I, a mata mtali. Pe ye mangol fa I ya ala tuai lava ya wa osal fatale wa amatan tale mai ya wa sal fatale wa le ngasta lai le pe ye elanu kilia ya le wa amatalon sal fatale wa lang tamtam ya I wa tulava wa ma fia fia le fatale ya wa amatan pe sa wena ena ele le la pe angasta I loina Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, tale tale a eva tu lo o filongia mai lo fa tale.
0: Yeah.
1: Oi na lo we ye te le fa ni tonu le ya.
0: Yeah.
1: Ah, ole a wala tonu la wala le na. A wa ta to to fa ta mala le ne yo fu lo. A wa este la va ya le malo si anga. Ole si ama ma fu ai le fu lo le la ta sang. Yo o mai ile ne fu ta sang. O tato tui la pui pui o lfulu, wa fai fatu tusta lava, ina ia mafai ona tine iai iale siyama, o lo o makuai iale pulu mole nei tautanga, o lo na winga, a fai na fai lo tui o lfulu o tautanga lea, ele au ngala le tui o lfulu o tautanga lea,
0: yeah.
1: E kabai o il tautanga nei.
0: Toi fai poritu?
1: Tau lava ona fai iale tui ole fulu
0: wa
1: fatu langa ina ya mole tautanga nei ole e tawana wa tuai fo im fam na tua tu sia tato wa tu no ole wa ya le ava noa e te alu e faya fua la tui pui pui ole fulu manitua a ono sifuru lima anga ilunga o tautanga e faya fua nei tui tui ole fulu ai a fai koi e te tolu te fulu tautanga o lo walo ai o lo o mau e
0: ngase ngase tu mau
1: ia ngase ngase tu mau ia o e nā po ila e amata tu ian tu fui tu tu ia fua ia oi e au noma se tong
0: ia nama
1: o lona winga all those under 65 yeah. Ai ia ma e tu mau inu fuala au ia se uma se uma se uma tauna e alu e fai lau tu pui pui a wā e au noa ma se stong a wa whātūlanga ina umane e wāenga ina ia whae titi ai ia lau tinga ina pia ma wā ulu pulu e lei wha pia e ole aste lau pasene ole a e lei pulu le ai a wa este le mā fau fau ngā yeti oi e lei wha pia a fai lau tu pui pui ona e lei wha e la ia lea e lei ai a tonu e te maua ilu pulu ai ole a e leo o tu langa onga onga, e te tinga ina, ma ave o i falma, e ala na o i ai tu langa na, o lo o e afa ata mala, o lo le e adwe va ili fo mai, tinga anu fa alongo atu wa amatan kulu, tale, tau le mana, wa wa amatan, tau le alu mana, ai enu fono fona wel fa le le te me pai, ia ai o lea, e fautu e nai la tunu a fayele i fayele o tui pui pui o le taimi mi o le pulu alu alu e fayele o tui pui pui alu alu lau po ma e fale a inga e fayai ia peva ai po ia fale talavaina e la talata ane e gati oe a e sili e lava lo wo o me tato falma fa tato falma ia mua tautu e nai o tau a faye fu ai lau tui pui pui o le pulu ya o ina to e to tongi ta pal tongi tu pui pui o la to wie ele o yeni la to community card ya o la to fo ina ya ele o ma we se ma i tu ma ya ma tu langa o ma fa pena ai a e o ma ya la ma tu e ta sti ale pa ai ya tu ale ale te to i fo ma le o fo i tu i a fa i wa ai la iki o te tanga ai a pai wa wa wa e puta tele
0: ya
1: e lo ai na ele ai e fau tu ai nai fo yo
0: pai
1: lo pui pui o fulu ele este tongi ma e a dueva ai le po ma a in ma e a lu fai en nyau blood test este man tu fo ia tia tia
0: nia na
1: e ta i yo no ma sina ma a ben ta vale e fai le stiaki, fai langa warrant, ta.
0: Pei arganga.
1: A kape nga fai nga tato ma fau fau. Every 6 months, mo wadu e. Ya, e vai la po ma. Fai la blood test.
0: Ma,
1: ai po ole an mele ya. Puala utuka, puala utuka ma wadunga. Pe olele ya, ya, ya. Oi na lava e teilo hai. I want to pass and tell you. Se ilonga lava. Wa e va ayatu ya wa hafale. Wa e ma.
0: Ya
1: po wati a le ulu. Ah, ya tato mata ana ole mele o tinga so ole ulu.
0: Ya.
1: Ah, ele o tati ya unga wailo ai. Ah, wa ma walunga lo toto.
0: Ya.
1: Le lava na umalo longa.
0: Ma
1: lielo. Wa tau lava na ea lwe vai poma yoi. or to atene o tupulanga la iti ia nei, ma tolu tupulanga ilunga, ia, e te ia ua stroke, te ia ua matapongia, a lai fai mai, e lea ilana maa losti ana fai ngā ruenga maa losti, ai leiloa, ia, lea lama e fea kuruwa I male mai, a tau mai loa, ua oo ilunga uti ngā leolo, we moe fi wa ingur panedra, alwal po mai, siaki lo toto, fotuanga na mafai umo utui pui pui ele ngata lai tu yol fuluwa taitu ole po ya mawa tu yol misela ole koi wali potia mai ole wa mawa isi keise tan misela ila roi Wellington ema tua ole fe wa ia tato tangata yo I Wellington ya mama yanga ilunga ni ele ino pe umai mamai el siyama rope pesti ilunga olea Ave tamai te faa, umo la tau tui pui pui, o uman faa tu langa ina. Ia faa pia foi tatou matua, alu alu fai tali noa ilau po mai, faa la inga po tatu sui fono ngadlu e, o te manau, e fai sau tui al misela, e fai a fua umana tui mo tatou, tangata pasifika. Tele faa mai, e tau un pui pui a mai, ile fasta un uino tato tui pui pui e tele tu singa tele po fai manatu elanga o tato atu nu o po itaito o tale fai manatu
0: moni sao noang
1: leni po mai ele na a le fai manatu ia a wapoi e tele le fai tau mai I post dia sao ilunga ale au anti back
0: ya
1: la tau ia te te e anga
0: moni le
1: tele ailina Ya na mai ena ya le mama natu ele ini ya you know what I'm
0: yeah
1: hey
0: so long
1: yeah yo ele ini ya mi fa mau mau mau lo ya na tak ton when I am I lo ya va tu lo mone
0: kwai
1: to ai na ya le ya ngai lo ana ya wa pasti tai ni mantu a pasti lo ne opportunity pasti mo tai ni Ele tum fai ona etu e loanga tua.
0: Moni.
1: A teimi nei, o leo watatala tui pui pui o lupolo, a mata atu nei lava, a mata mai a perila lea to mua mua. Se ia o o anga I le fai unga o tau sanga, o lona winga, ona o lea lava e pe alua I le siama, pe a vea I le ea, pe a vea I le tangata,
0: wa
1: a e tale atu, a le ta fai mai le si o talangi a leo. Punia yan fufonga ya wala na ife avia yeli siyama ono leta mana vaina mnye na foi ya te pipi siyo tupo chpa uwa ale pipi iluno lo ofu
0: mani
1: ya
0: na
1: ya wala
0: tati
1: ya wala ya lili ife avia yeli siyama Ya ya tato no fouta nga iyan.
0: Maria.
1: Ya tato lava yele kima tala. Olfa tato no wina ni tui pui pui. Ele ngatala ya tato. Alfa na ulaik. Tu uia la apa ya wa emusu ol tangata matua. Ay apita maiti. Ona ole laik. Ele o lava la to pui pui nga fa natura. Yo la to tino. E te e atuai. Ifa ama iya wa. Tala la utolo e mantua. O faa mai o le lipi, faa mai o le kakabibini, faa mai o le hepatitis B, yo faa mai umana, meneng to kokoro fiba fai ai, ya mamea umana, e yo maua yale, e apon ngofia yale faana ulaiti, ave faana ulaiti, e faa ta unu umo lato pui pui pui, ai maite lava ilato, Olea ele atu ole lua tau tanga. A uma lava ya tui pui pui la loani o lua tau tanga. Ia, wa lava po ele kawa o tamaiti. Ina ia o aktua yanga ilunga ele iyo o ipale haonga. A wa uma nufava senga uma tui pui pui o whanau. Olea, ave a tato whanau. E whatau nukwa la tui pui pui. A wa e musua ya o tanga tamtua. Ai ave tamaiti una olea la aiti. E apongo fie whama. Mantua, o le mix la kou I tonua o daycare. Tonua ECE, I tonua onga. este uma tamai te ulu I tonu o potua aonga. Ia, mawhai aonga malawe vea atuai. Ia tasti lea awana. E vawe lava onga spread ia pi.
0: Te
1: avea ia ia tatu tiam. Ia mai ai tonu o tatu o fale.
0: Ia lava.
1: Ia te le wana vea e te tangata matua. Te tatu matua tau. Ai leo lava le pui pui nga whan natu.
0: Ia lava.
1: Ai ona whai ai. Ai ai lava te matua tau si. E whawhainga tā o na o o te klinik. Pili mai an tato au o
0: na.
1: Ma whai o na watu I a teine. Le au whai tui I lo whali. E whai ai a le tui fulu o le tau ina po lo matua. Ia I te le pe a whai e le e se awana. Pili mai, pok mai a le teimi o atu ai. Ai e tautua na a watu teine. Ia arae e gen tanga tel fale.
0: Yeah.
1: Ale mele tu ta umale taimi ya male address ai watu. Ya ele ese se tu umai ya. Ya tu ubile tu la ya me o ya le ma te oso ma il shopping center.
0: Aule.
1: Ya ande kwanga no le appointment
0: le. Ya la.
1: Na no ai na tau na o ba ese pe apa ye le ma ma fa ya ti. Ya e le apa le o le e ma fa yo na o atu ta to tu inga. Tono o tatu mau tamalao.
0: Tai.
1: Afa apia e le mawhai e genuine lava loe uli. Le mawhai o na mai au mātua. Ia po waifo I tisi. E a mai anga I mantua a whai o e mai. Ma e mauro ia te e mārosti le. Ia whato a whai la ia leo loutui. O le si e wha apia mai. Ia ngā ngā o malawa lo tui o ka lo fulu. Akai I.
0: Ngā wā ngā.
1: Ngā wā ngā. Ole nā ua reaction lo tino.
0: Mānera.
1: Ole reaction la le nā lo tino.
0: Ka umai.
1: Wa a patai loa. E tono lo tino ona ngā osti mai I a umeto tia po o natural immunity. E to e whaatatari mai e lisi ama to fiatulo. Ala wa iaia, ia upenga whanatura, e te te e mai iai. I le whaama, I le iai, o le pautuai nā I o tau. Wa aile tato Panmure Clinic, I nā I le 136 Queen's Road. Ia e te oanga iai, ia po o le 32 King Street, I papatoitoe. Ia po le numero 5 Waimahia Road, I Weymouth. Ia po lano po le kako Roscommon Clinic I tonu al taulang whātau I Clendon o inaima wa umai a tato pui pui pui pesili I aimo ni nisi pa mtalanga ia aimana po I siaki aima o el taimina ia alu ia I siaki pe apa ina ti ngā le ulu le laval moe ia pe ia mamapa ia le ulu alu ia I siaki lo totu I went to Fatun Tani.
0: Yeah,
1: I was a two pepe. I left for Riley Boy as the Weaver, as the one. Yeah. I started offering a ring in the Clendon Community Center. A event at the Pale La Langa, if I in the Community Center. Well, I started offering a ring in the MFI on the air or to I. E siaki e nā ia lau toto,
0: ia
1: malau tūka. Ia mawhai ia iau tui pui pui I nā, o le ala wau tui awa ia ma tamaiti. Pe a whapia e mawalau taini, ia e pai nā pe a whai. Tu talawa pe telefo ma ia mātou, mātou te le turn away ina te.
0: Dai.
1: E whai lawa le au onanga, ina ia mawhai o nā avatu tui. Ia te, oe, mantua, ia e sili pui pui ia.
0: Tai. o la fa lango lango ye e uma nga e ka uma painga le Bernardo uma a o la fa fo le ma me masani a ana e tupu tupu a le ngase ngase tonu o lo tinum tulang ma pe le sa noa ya nga mo mana e le leia lo wa nga e ba ai lo fo ma ai le vo tu mai ya tele o la la yo pe mio Clinton e o pa to tonu tulang ma pe na a mo ye sa to le la wa fa lo ma mi tulang ni si fo ye o le fa fo a ta to tui ya o ta toward Fatamana, Fatamana Lotanto, your men I took for it far longer to Ama Elangono, lay at Tolo Mars. I like it come a fire for a papier, like a man, Lossi up here, ya Taumafale, Benador, Nayan, well, I, and I, Ole, Oleanga, Ile, for my, not more, my left for fair make a cool, and I am making a yay, on a mouti no there, or lo a mower man, Lama for my infato nunga, and my, ya pair, my voice for la polar to Langa yay, your for la. Awele mpayo na e tamufaina ya malifuwa la awe tatau ili taimi wa o tonu otuwa yeyoi wale matanga wafio fautuanga mota ato uma ya ipangane ya ia tulo elea o ia laupuata mafainga na lefautuwa matua lalo mole soifua maloloi au lofa italia na ame soifua ya mama ola imangani wanimana ole nana amele atua ale mea lofa le nane atua na mai ole poto ete mafau fau tonu wai o nai faya leo mesili ai parangu lango ili atua maunga nuenga nganuwa ni mana mamoli atu fa maloma fa taitele lama malole tanoa malole saunoa fa maanam lama ino tulanga uma ia o taritonu wa fa pangongo atangi yao ya onisi lama ili fa longo onisi ete te fa to mau wale fa noa fulele ina ua yo wo o mar kai mi ya la la kala kanga yan yan ko yo ku le forma nga tu ha ia le forma ai le lo ole no fo a io tanto mo le antu pa ma no mar pa ta ya ga le te le li nga no mar mana mo so i fo to lo i mo so i fo mo ria me a lo fo ta le ni fo a e le ia tanto fa ya mo lo na bi inga mo ria la o to pito la au lo nga no no e to tu le tu fa ya mo lo na bi inga ai la fo a tu ia sa u sa no anga muri muri ta ta ma mai ai manuia fo fo anga ne ya so pa ta inga ma mana
1: ne fa ta i la pa nga te to ya na fo tuanga o le wa o lo wa amata nga nga solo solo fo ye ta to fono a i fon ta le pa ta i ne fo i martina ya man tu a me ta won ta pena o sa mo wa ma tu a le ai ya man fo la au mani me et tapanga ya yole a fayo e no fala au and revival for my in a ya lava of supply te ha ma oi va ai fai leila first aid kit a vanish container to o malava ya me o ma ta no pai ele nga ta la ya fala au ma tani ya va ai ni fala au diarrhea ya va ai ni fala au ni panadol. Yeah, but I find it been a ilo wa wa family. Wala via bit, via lo vai, vai lo tui.
0: Malkulimi.
1: Only tetanus, lo tui ona, man tua pe apa pe te la tue alwe, pa saung alwe ngal te wai ngai tua. Ya mea umalava na yatawon tatu tape na yai.
0: Tai.
1: Faila siaki a tele yoso ilungal valene.
0: Yeah, lam.
1: O otupo i o wai pa longo atilupono. Ya wa bevela tele wa estelo falo.
0: Lo es.
1: Al tai forma. Yo na bo ye ya forma e tu ma oti. Ya o lo o ye. O va ai. O va ai. Ya ma e to yo sal va dele. Ya ma to sta. E va ai fo te si ata pa. Wo te mo mo il va.
0: Ya.
1: A wa le va lo. A wa le va lo. Ai na na. Ka va la va inul fa la o sal va dele sta wi ne. Yo fatuanga le ta no ta pen pena failo tu y el fulu atele yo to vale este al wai e ba e faia la usna pono y manuel y el tato what to know man tu al tato telefoni o le oval selau tol tolu lua lua o tolu oval selau tol tolu lua lua o tolu vili mai yai ya e pisa no fa ya. Ya pai tu watu ata ite yangan malmana. Ot fiatan no atu anga iai. Ya on fa malam la matili atu waila iale. Ya onis tu langa, nei tu la. Ya ot fato fa, fato fatu taito. Ya e fa pele pa iamale malo tamo. Olo umahua maien tapu lo kalame. ya manuia tele nei yato, soifua.
0: Pāpte, tele la mano pātu, manuia nei yato, ngā manmana, soifua ya.

tu ai lo fi fi ma vi fi ya ya o tsom fo ye pa nga le piano do i tai mi um ma tai mi um awa ye ngong pa nga um ma chi nga ya ko chi nga ko ya ko ngo vi pa im ma san ai le wix mo ta to ya lo pa tele antu mano le tsno pe la ma puta ma ya au grani mo tu tu a o yo tsno e ma ma lo fa tai to mo le ma lo le tsno pa da lo pa tu ya e seta Sophia, Maranga, Mano Lava, Fatalele, Tanglo, Maranga, Tanofatu, Pena for ya, Fort of Pussy, Maranga, ya, Pepo ya, Milfa, Mosa, Fate, Jelly Lava, Mot for ya, Sandy, Amen, Walla, Tano Fire, Faot Slua, Mano Lava, Maputa Mai, Il Nefo Tayao, Fatoya, Selina, Siosi, Mano Fualo, Mano Lava, Fatai, Silona, Maria Mai, Ea manisi wa misi aku. Ea papo wina tanienu. Mraenga mai papo toi toi. Ea oai foi Rosie Alefeo. Ea mraenga malo lava o lo maputa mai. E Center of Auckland. Ea lo patinatu malo lava papo tai. Le maputa mai. Le ngatai lea oai foi. Wa misi aku la manga isi a wanga. Ol pole koe lwa kua kako pea. Pea koe li liu mai ia. Ia lgu ngā ma au ke por. Aaron Sira ma le ainga alo fatu poi. Ia mese le manu le tunu olo ma puta mai lungo le apia po linga. Ma lungo le YouTube channel alo pati lato. La tau lungo le wala pa manatu. Ia awal pa ngā inga telefoni pa mune mone. Ta ua le walu le mu le pasia mo li. Ta ua lo po tanga imanam lama. In lungo fa ilo le awana o ka unga kāle tikes fo iyo lo walu i mōri mōmu kene lo po wo fase lau po kose lau le alu i mōri mōmu o no le fauta uta le wainau nau li mea te anga ia ia soli al tu la pono le ise si lungo al tu la pono ia paulava ia le lava le pui pui alo tong tia lenga fai mai ia ia lo fatu mo to umalama mai se ia parents My foi ma Richie pasi o lewa pasi o ma Richie mai lako umo ngan lue ngan wenga ame ta ambane ya lofa tene atu pai pai maanie o to faiwa le ne yaso la to ngan lue lea ma tataan ma lea tataan ma lea tunu ya o lea tunu fo lo o fape na o na faiwa lanto pisi nisi ya mo lea to fa maanlo maanlo sa ni maanlo fa amnia le ni ya manuia o to taum fainga ya o tanto How mau e foi tono ne tono um tato no foi ia pam ria le li pam solo tato por clame mana tua se ma no pa na tina e le sao tina e mother stay ia pau dia le lofa mana nga le lo tato tua ne foi foi la to fia ngai nga venga ia ni so wa nga tu nga venga ia pam ria le tua le aso tasi sa foi lo pa tu so to le nga lo fi ia mana tu si Nya Rosita mle ainga iyo e o le pesia le nga muka ukia e. Mai besi. Taito umo nga kusio lau pepa mune mulia uge I loro mse le. O vako awa. Mara mara mange o le.

0: Samoa tu lai mai tu tu fantasi ya lo lo kusi tu si di ma el pc a si pong ma lio ma pu ti nga ben wen ma bang lo pan tu so ma bi nga ben ga le ne ya so we le mo so ta inga ma le fio ga le po le o le o me ka kas so nga ya tong sia pio wilson ya le lo sa no inumera ya la ka hoy O le numera oro tasi papi tuono lima pa tasi wai lehae e mangingo ale mai taulingu mera pa kamane. Sunga le ipule ya tongsia pia uvose nwa le mose so ta inga wapisi gele ya se uso ya tongsia ai lelo talanua sao ya le oro tasi papi tuono lima pa tasi oro tasi papi tuono lima pa tasi pole oiba lua pitu pitu lima valu tasi lua O iwa lua fitu lima valu tasi lua. Ia pete su sa otwa e. Anga iatu le lua salau Kevin Day Stripe I Manukau City. Mo leilama le tautua le Omega Gas. Todu minute. Ta le le tulai su lua. To e unata to tala e pion faponga ele. So ai taritonu. Ulo manuian manu le tato tonu. Nei va inga foi. O le tayao. O le o tato wa ngai me e foi yai. Ia e meise o tu. A ahum tato tu vai. Ilonga tono le mayaso, leo tato ye le solulu le sono, me lua o luono, ya, toi pata alofa, taito le pa ima urungo le tato, tonu na yo tamana yo tina, maise la voto asin sina tato, fae o amai, saufo le manu lue le fie fia yo to, ya alofa le li ipa mafan fana pea yo to, tino tu lovo to, pa ia mo to manu, ya mawala so ifo tu lo ia, maise olan fa manu longa ya te o to, nise lo ato to le manosi, So se mota nga se ngasi mota malawa pa mano longa neri mano rossi ai nisi po a ingo pia ngai pa no noanga nisi pele ima tanga o motsien malanga maliu pa masele nga nga neri ai pa mano rfo laun malo tato tunu tato mo mai ya la sono men masina non lima le duo o duo no iam sanga bi iai pelo tato tua toi pa tan lofa tua i au kilani manu tutua oi o atu no e mamau sa mono nuo le atu pasifika ya o atu no umalawa o tau maua mai lo pa tau ba Ya lofa tei tom pata lofa tu le tau tu a le radio Samoa sun lima eva tolu a mo ta lofa lava pata lofa tu ya Rosie al posio ya olo mai mo mai na yona tu a Stella's family mai Auckland City ya le center of Auckland olo mai mo mai ya ya matua o Rosie al posio Yeah, Stowers family, yeah, Patano Patu, my low lover, Pong Pong of mine, my more my, yeah, but been a poil also, yeah. Eroni Soti, yeah, a lot of two of my forty pastor Richie, yeah, my lato Umalava, or fell on that, yeah, I'm going to go in there, so, yeah, low fat to talk to at the radio, Samomo, lato Umalava. Le ma malo le atu nuo fia ngai fi am ngan wenga ya ya yalfi le mo le ni pui pui le ni le tau so ifua ina ia Emmanuel to fai vale ne ya so ya non po po nga oni se tu tau le fia am ngan wenga ma lo le pale ki ki ai fa vai vai ya no e man ma lo me sili po il vi ngai le atu sina le o ma se tu atina ya no salia o lo mai mo mai island bay e le la mua Wellington fa malo fa tai fa to ya selina se osi ma no palo ya bi ere ni onai ma wi mai ta tonu la mali tu las fu lua sa mole tonu pele se mai to ya na to ta to tan la pen fa ponga ele so ele ta to ma ta nga ve tipi o ta nga ba ya
1: radio sa mo sa slima e va to amo
2: Si mai ala fa fo foma o le fa po po fo ele nei o tala fo mai Samoa. A wina sa mai mo o e la le tio fa longo longo le radio Samoa tasili mai va tolu amo.
3: O te fie fie fa talo fo lo tatu tuno tatu fe lo e fo i ma futa wa le fa po po le tau tua masani o si mai ala fa fonga. Wa tusi au nei le komiti fa tonu le pulenga o nga le mali si Samoa.